ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kaɗai ne za ka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu na gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adait wa afi na fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alayk wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kasakin rukugur kamar da yana cikin kabari ne. Kala Ahmad, Ahmad ya ce al-kufur, abinda yake nufi da kufur al-qura ƙauye. Haddasana Ishaq, kala a khabarna Baqiya, kala haddasani Safwan, kala samitu Rashid bin Sa'ad yaqulu samitu Sauban radiyallahu anhu kala qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, annabi sallallahu alayhi wa sallam yace dani ya Sauban, yace kai Sauban la tuskin al-kufur, kada ka koma kauye da zama. Fa inna sakin al-kufur, domin wanda ya koma kauye da zama ka sakin al-kubur kamar da ya zo na kabari ne. Nan malamai abinda suka yi magana sun magana kan fitina, abinda ya sa ba a san mutumin birni ya koma kauye shine, idan misali mafi sauki ƙuri'a in ana zaɓe ta birni ce tafi yawa ba ta kauye ba, kuma da ƙuri'ar birni ake cin zaɓe ba da ƙuri'ar kauye ba. To abinda ake nufi shine, idan aka tada rigima a mulki a birni ake yi ba a kauye ake yi ba, to wane ne zai taimaki wannan rigima in akwai tana da gaskiya? In ka koma kauye yaushe za ka taimake ta? Abinda ya sa ba a son mutanen birni su koma kauye, saboda a birni ake mulki, idan rigimar mulki ta tashi kai kuma ka koma kauye da zama, ba za ka iya kare gaskiya ko ka ture ƙarya a birni ba. Wannan shi yasa wasu daga cikin sahabbai jumhurinsu suke aiki da zahirin wannan hadisi cewa laifi ne daga birni ka koma kauye, saboda ko in rigima ta taso ko fitina ta taso ko kuma wani abu na mulki na rigimarsa ya taso, ba ka nan bare ka taimaka. Waɗansu tsirari daga cikin sahabbai su kuma sun yarda da zaman kauye. To nan abubuwa ne guda biyu, wanda ba shi da ƙarfin zuciya da zai iya rigima a kan duniya ta gyaru, ko ya yi rigima a kan kare da gaskiya, ko ya yi rigima a kan ture ƙarya. Wanda ba shi da ƙarfin zuciya da ƙwarar da zai iya haka, in ana rigima ya koma ƙauye. Wanda kuma zai iya, to shi laifi ne koma ƙauye. Shi ya sa kamar Ibn Maslama da ya koma ƙauye, Hajjaji ya ce me kai ka ƙauye? Ce annabi na tambaya cewar ni ina so in rigima ta taso in koma ƙauye, ce ka koma. Kamar Sa'ad bin Abi Waqqas da ya koma Aqiq da wasu. Da haka wannan abin da ya sa ake wannan magana cewa a birni ake rigimar mulki, ana juyin mulki a ƙauye? Ba a juyin mulki a ƙauye. Sannan mulki a ƙauye ake yinsa ko a birni? A birni ake yinsa. To idan ya zama da mutane suka koma ƙauye, yaushe ne za su iya kare gaskiya ko su rushe ƙarya? To wannan asali wani bayani ne wanda yake kamar yanzu baya nan, amma yana nan, na cewar lalle ne mutane na birni su koma ƙauye laifi ne, saboda na farko za su ɓata rayuwar mutanen ƙauye, na biyu za su gurɓata rayuwar ƙauyen, na uku ba za su iya sanin abin da yake gudana a birni ba, ba za kuma su iya kare abin da yake cikin birni ba, ba za kuma su iya taimakawa mulki a birni ba, ba za su iya kare mulki a birni ba. Ana tsammanin an fahimci yan bayanin haka. To wannan shi ne abin da ake nufi da zaman ƙauye da zaman birni, akan ɗabi'a, akan mulki, akan rayuwa. An fahimta? Kuma in ka ɗauki misali mutumin da ya zauna a birni ya koma ƙauye, misali kamar waɗansu manyan mutane da su aka yi mulki a cikin birni, da suka tashi suka koma suka yi gidaje a ƙauye suka yi gonaki, wa yake zancen su? Ba wanda yake zancen su. Tun ana zuwa wajensa a ce za a nemi shawara, don ana ganin suna da abin da za su bayar, har aka manta da su, sai dai a ji mutuwarsu ko rashin lafiyarsu. to wannan ya shafi siyasa ya shafi rayuwa ban sani ba ko an fahimta ko ba gani to babul badui ila tila babun fita sakaliya irin wanda saraki suke yi ko kuma picnic ma'anarsa zuwa beach mutum ya fita ya tafi beach gindin ruwa mutum ya koma inda gindin ruwa yake je ya zauna ya sha iska mai daɗi ya zauna ya yi tunani kamar yadda masu falsafa suke zuwa gindin ruwa su zauna su dinga tunani kamar da yamma ko da safe mutum ya je gindin ruwa yana kallon ruwa da safe yana kallon ruwa da yamma ka tafi beach ka zauna ko kamar sakaliya ka fita da yamma ka shakata kamar misali irin motocin nan da suke kwaye baya in yamma ta yi ka ɗau mota mai kwayayyen baya ka fita kana shan iska ko a kan doki ka fita kai sakaliya na? Ko kilisa kai salakin an fahimta to nan abinda ake nufi shine ƙauye a mafi yawan lokaci akwai daji wanda za ka samu ruwa to don ka fita ka yi kilisa ka dawo za a zuwa ce ka koma ƙauye sannan kuma yana ɗaya daga cikin kyawawan halaye mutum ya tafi beach ya zauna a gindin ruwa ko ya wanka ko kada ya wanka ko kuma ya tafi gindin ruwa da safe ya zauna ko ya tafi gindin ruwa da yamma ya zauna ko ya je inda duwatsu suke da ruwa masu zubowa a sama ya zauna ya je inda yake akwai wani lambu da shukoki da ruwa a wurin ya zauna kamar inda Audu Bako lokacin da ya samu gumbajaccen a can ƙarshenta akwai ruwa wanda yake kawai an tara shi na irin waɗannan abubuwa da haka wannan picnic da mutane suke ganin kamar turanci ne a ɗabi'a ce wato ina ga cikin abin da yake taimakawa tunani yake taimakawa ɗabi'a masu philosophers za ka ga suna fita su zauna haka kuma mutane da yawa masu hankali da tarbiyya da tunani suna fita don ka samu sabon tunani da haka to wannan ka tafi wani ƙauye da yake da ruwa ka zauna kana kallon ruwa ko ba ka shiga kai wanka ko kuma ka tsaya kai ta kalle-kallen abubuwa na ban sha'awa daji da shauransu to shi ake nufi da attila shine inda ruwa yake gangarowa misali kamar Tallul Abib da ake magana na Palestine wannan tudun shi ake cewa Tallu to nan tila shine ka je inda yake zaka zauna ko kana hango gari daga nesa kamar ka tafi gurin dutse da can ka hau ka zauna da yamma ko ka je ka hau wani dutse ka zauna kawai kana hango gari kana jin daɗi ko kuma ka tafi inda ruwa yake ka je can ka zauna kana kallon ruwa yana zuba to shine abin da za a yi magana a kansa babul budu ila tila babun mutum ya fita shakatawa a wajen gari haddasana Muhammad bin Sabbah qala haddasana Sharik al-Miqdam bin Shuraih an abihi qala sa'altu Aisha al-budui na tambayi Aisha game da mutum ya tafi beach ya shakata ko ya kilisa ko ya sakaliya ko kuma ya tafi picnic nace shin me mahallin wannan qultu nace da ita wa hal kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yabdui shin annabi ko yana fita kilisa ko kuma yana fita da yamma ya nishadi ya fita wajen gari qalat na'am tace i yana yi kana yabdu ila haula ittila yakan tafi wajen manyan duwatsun nan da suke in ka hausa zaka dinga kallon gari kuka dinga ruwa yana zuba inda ruwa yake gangarowa har wata rana ma iwan lokacin ma yakan ɗauki Aisha radiyallahu anha su fita su je su yi tsere da ita da shi su yi tsere a kan doki shi ne wata rana suka yi wannan tseren har ta shige shi amma yana sane ya bari ta shige shi don ta ji daɗi amma bayan ta girma an saba suka sake yin tsere ya shige ta shi ne ta ji haushi ita to kin manta ɗaya da ɗaya ni na kin shige ni ma yanzu na lamu an fahimta to da kai duk irin wannan picnic da yawa mutane gani suke turanci ne ka dauki ƴan matarka ko matarka da ƴaƴanka ku tafi ku je ku fita wajen gari ku je wani waje mai iska mai daɗi ku zauna kuna shakatawa kuna ciye-ciye kuna shaye-shaye ga shayi ga lemo ga fura ga nono ga ruwa mai sanyi ana jin daɗi ku tafi da yamma ku zauna da dare ku dawo to duk ma wurin picnic din ma duk mutane sun gine shi babu an babbawa mutane sun babu shi shi ma yanzu mutum ma za ga mutum filin gidansa kato amma sai fara gini tun daga farkon gidan ya fara gini sai ya je karshen ginin ba garden a gidan ba wani lambu a gidan ba wani wajen shakatawa a ciki babu ko ka ga mutum ya je ya yi swimming ma a gidansa har ya mutu ma bai shiga sau ɗaya ba babu ma swimming din to duk waɗannan abubuwan ne na jin daɗi wanda yake addini bai hana su ba addini na neman saboda suna taimakawa tunani da yamma ka zauna cikin korayen ganye kana jin daɗi kana shan shayi da gasasshen nama kana ci ga wani biredi yana ƙanshi ko kifi ko rago na gasa duk waɗannan akwai wani malaminmu Allah ya ji kansa kan nishaɗantu akan fita wajen gari a je a haƙa rami a yanka rago a baɗe shi da kayan yaji a lilliɓa a zuba ƙasa a zuba abin nan ƙirare a kunna wuta a sa shi ciki a rufe kamar oven amma idan aka yanka shi rago aka yanka aka feɗe a burshine shi da kayan ƙanshi yaji mai ƙanshi ramin da aka haƙa a zuba itace a gyara shi a sa langa-langa a sa ragon a ciki da girmansa a rufe saman a bar shi kamar ɗakin biredi kuna karatu an gama karatu can kuma kamar awa biyu uku ya gama aka zo ka dinga zararsa kamar abin nan kana ci kana jin daɗi ga ruwa ga nono kana sha an fahimta na to an gane ko to kamar misali Lays bin Sa'ad a Misra idan ana zafi a Misra sai a ɗauki jirgin ruwa uku jirgin ruwa ɗaya kayan abinci ne da kayan ciye-ciye da shaye-shaye da sauransu jirgin ruwa ɗaya da matansu ne da 'ya'yansu jirgin ruwa ɗaya da shi da almajiransu da 'ya'yansa haka za su taho Alexandria su tsallaka su je su zauna ina da katon gida a gindin ruwa a je can sai an yi wata biyu uku sannan a dawo Misra kamar yadda ga gidan faruku na yinan nan a Alexandria har yanzu to duk waɗannan abubuwa ne na jin daɗi na morewa amma sai a dinga ganin kamar turanci ne ina taimaka wa ƙwaƙwalwarka da tunaninka an fahimta to shi ne aka tambaye ta annabi yana yi ta ce annabi na fita ila haula itila zuwa waɗannan duwatsun nan da suke saukar da ruwa ya je cikinsu ya zauna stream water ina suna ruwa yana saukowa yana jin ƙanshi haddasana abu habs ibn ali kala haddasana abu asim an amr bin wahab kala ra'aytu muhammad bin abdullah bin usaid laga muhammad idza rakiba idan ya hau abin hawa wa huwa muhrimun a lokacin da yake cikin harama da haji wa za'a saubahu ala mankibaihi an mankibaihi wa za'a saubahu sai ya ɗauke mayafinsa an mankibai daga hudarsa wa wada'ahu ala fakhidhihi ya ɗora a kan cinyarsa wato kamar nan abin da yake nufi shi ne in ana zafi ya kamanta wannan ne saboda in suka fito wajen gari za su aikin haji kamar misali ka taho daga madina za ka maka ai akwai da za ka yi nisa ma ya zama da ba magari misali ko kuma ya zama da cewa ka tashi kamar daga nan za ka tafi ɗan batta ko za ka tafi buci ko za ka tafi wani gari ai a hanya akwai inda kwata-kwata babu mutane misali ka ji kana jin zafi kana shan iska kawai kamar saurayi ya sa ai singileti da wandonsa kamar da bature yake kawai ka fito a kan mota ka kawai ana tafiya kana shan iska bayan mota ka kwaye daga kai sai singileti an gane ka tube kawai kaga ba mai ganin ka kawai kana tafiya kana shan iskar gari da al'asar an fahimta cewa ina ba laifi bane wannan inda mutane ba ganin ka suke ba sai maza ƴan uwanka kawai ya zama da ka zauna haka kamar yadda dai babban mutum zai sa ƴan shara da wando da buje ya zo da kali ya zauna kawai na shan iska to mana abin da ake nufi ka fita wajen gari ya zama da kawai ka tafi da kai
1: to ina ƴan kasuwar man fetur kuma tso kuma zan ba ku labari domin kuwa matatan man fetur ta Dangote ta zama ku da muke kyawawan labari kamfanin Dangote Petroleum Refinery za ta fara kawo muku man fetur da dizel ke wuta duk inda kuke sannan kuma za su ba ka bashin kwanaki goma sannan a baka ma lita 250,000 je imel su moron nan gajen jumiyar akwai Lagos Ogun Rivers Kaduna Abuja Delta Kano sai imo a lambar da kuma Nasarawa har ga sai yanzu zan muku da ta rage muku wahalun majigilar man fetur da kuma kashe kuɗari domin ganin bayani sai kira 0707-7970-2900-7970-2900-7970 ko kuma ku aiko sales.inquiry@dangote.com ko email zuwa sales.inquiry@dangote.com babban murfa Dangote dai ita ce gina makomar masana'antu a Afirka
2: Zaman lafiya a gidan mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
3: Tsaro tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
4: Tattaunawa na da matuƙar muhimmanci. Tsaro tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
5: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji na gari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Culture Champion.
6: Hajiya Sabe, wannan tagulu kuma fa.
7: Tunanin makarantar isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba canji.
6: Kwantar da hankali uwar gida, wannan na isar ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
7: Binta modern school ne ne gani fa.
6: Kware kuwa uwar gida, aya binta modern school ne kadai ƴaƴanku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowarsu makaranta har lokacin tashin su. A don haka iyaye masu son samu wa ƴaƴansu ingantaccen ilimi, Binta Modern School ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tun da hakan matakin pre-nursery, nursery, primary da kuma ƙaramar secondary ta JS.
7: Mai gida Sarita Al'umar Kano hanyoyin da za su bi domin samu wa ƴaƴansu gurbin karatu a Binta Modern School.
6: Za ku iya samun Binta Modern School a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters, layin Musbahu Lattara da ke ƙaramar hukumar Kunduzu.
7: Ko a kan lambar waya kamar haka 0708-8281-01 ko kuma 0800-600.

0: jama'a barkanku da dawowa labarin duniyar kuma zai dora. Gwamnatin tarayya ta gargaɗi jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar kan amfani da kayan aiki ko malamai da aka aro domin yaudarar jami'an tantance makarantu. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ya ce daga yanzu cibiyoyin ilimi za a duba su ne bisa abubuwan da suke da su na gaskiya da kuma yadda za su iya ci gaba da samar da su. Gwamnati ta ce ba za ta amince da makaranta ta aro malamai, dakunan gwaje-gwaje, kayan aiki ko wasu abubuwan domin kawai ta nuna wa jami'an tantancewa cewa tana da ƙarfin da ba ta da shi ba. Ministan ya ce ana shirin sauye-sauyen tsarin tantance makarantun jami'o'i, polytechnics da colleges da educations da education domin tabbatar da cewa ɗalibai suna samun ingantaccen ilimi a wuraren da suka dace. Wannan mataki na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na magance matsalolin da ake samu wajen ingancin manyan makarantu a Najeriya. To yanzu kuma sai fagen wasanni, a inda a daren jiya aka kammala wasannin zagayen farko na rukuni na gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai. A sakamakon wasannin da aka gabatar, kungiyar kwallon kafa ta Como da ke kasar Italiya ta lallasa Leipzig 4-1. Manchester United ta yi nasara a kan Sabha FK da ci 4-0. Lens ta doke Slavia har gida da ci 3-2, yayin da Bodo ta sha kashi a hannun Bayern Munich da ci 5-0. Aka kuma yi kunnen doki tsakanin Roma da Fenerbahce. A ranar Talata mai zuwa 13 ga watan nan za a fara gabatar da wasannin zagaye na biyu na rukuni na gasar. A nan kuma yau za a fara gabatar da wasannin mako na biyar na gasar La Liga, kuma a wasan farko na makon zai kasance ne tsakanin Sevilla da Valencia, wanda za a fara da misalin karfe 8:00. Sai kuma gasar Serie A ta kasar Italia, inda a daren wannan rana da misalin karfe 7:45 za a fara wasannin mako na hudu da wasa tsakanin Venezia da Fiorentina. A farkon wasan mako na uku na gasar Bundesliga da ake gabatarwa a kasar Jamus, Union Berlin za ta karbi bakoncin Schalke 04. A wani labarin kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce, Ismail Kartal, ya ajiye aikinsa mintuna kaɗan bayan kungiyar ta buga kunnen doki 1-1 da Roma a gasar zakarin nahiyar Turai. Kartal, wanda ya bayyana hakan yayin taron manema labarai bayan wasan, ya nuna damuwa kan yadda magoya bayan kungiyar ke nuna halin rashin mutuntawa ga 'yan wasa da shi kansa. Sai dai kuma shugaban kungiyar ya ki amincewa da matakin ajiye aikin na Kartal. Ta yanzu kuma sai labarin kasashen ƙetare. Wani babban jami'in Falasɗini ya ce ba za a gudanar da zaben majalisar dokoki da aka shirya gudanarwa a watan Nuwamba ba, a maimakon hakan ya yi kira da fara gudanar da zaben shugaban ƙasa. Jibril Rajab, babban sakataren kungiyar wani tsagen fata da ke mulki a yankin yammacin kogin Jordan, ya shaidawa manema labarai a Ramallah cewa har yanzu ba gabatar da jerin 'yan takara masu ƙarfi ba. Ya ce zai da fi sauki a fara gudanar da zaben shugaban ƙasa wanda ake sa ran yi a farkon shekara mai zuwa, sannan gudanar da wata tattaunawa ta ƙasa baki ɗaya. Zaɓe na ƙarshe irin wannan a yankunan Falasɗinawa an yi shi ne a shekaru 20 da suka gabata, inda ƙungiyar Hamas ta samu nasara. Tashar talabijin ta gwamnatin Algeria ta sanar da cewa ƙasar ta yanke hulɗar diflomasiyya da haɗaɗɗiyar dulin Larabawa UAE bayan shekaru na tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Algeria ta yanke shawarar katse hulɗar diflomasiyya da haɗaɗɗiyar dulin Larabawa bayan da ta yi duk mai yiwuwa domin ci gaba da kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, a cewar Sun da wato ta gidan talabijin na ƙasar. Daga bisani, ma'aikatar harkokin wajen Algeria ta fitar da wata sanarwa inda ta ce bayan an yi duk kokarin da ya dace na ci gaba da wanzar da dangantaka a tsakanin ƙasashen, gwamnatin Algeria ta yanke shawarar katse hulɗar diflomasiyya a tsakanin ƙasashen. Sanarwar da ta ce an gayyaci jakadan UAE zuwa hedikwatar ma'aikatar harkokin wajen kasar inda aka sanar da hukuncin a hukumance. Haka kuma an sanar da cewa an bashi wa'adin sa'o'i 48 domin aiwatar da matakan da wannan hukunci ya tanada. Shugaban Algeria Abdelmadjid Tebboune ya shayin nuni a baya ga yiwuwar katse hulɗa da Abu Dhabi. Haka kuma ya taɓa amfani da kalmar karamar ƙasa wajen yin ishara ga ƙasar da ke yankin tekun Fasha. Yanzu kuma bari mu je ga rahoton hasashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewayi har ma da wasu sassan jihohi da ma kasashen ƙetare.
1: Rahoton hasashen masana yanayin namu na wannan rana da yadda Allah zai fara ne da arewa maso yammacin ƙasar nan, inda ƙaramar hukumar Gwarzo da ke nan jihar Kano da yan kwashi da ke jihar Jigawa yanayin lullumi ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 23 guso babban birnin jihar Zamfara. Makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 22 da wa da ke jihar Katsina. Ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 23 Jimeta da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin kasar nan. Yanayin lumi tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 24 Idan muka dawo arewa ta tsakiya, kuje da ke babban birnin tarayya Abuja da Doma da ke jihar Nasarawa. Ruwan sama ake sa ran samu tare da tsawa a bisa ma wani yanayi na 23 Fatakwal da ke jihar Rivers a kudancin kasar nan da Akure babban birnin jihar Ondo. Ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 23 Abeokuta da ke jihar Ogun. Yanayin lumi tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 24 Idan muka bar Najeriya wacce take uwa Afirka, muka tsallaka birnin Cairo da ke ƙasar Masar, hasken rana ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 35 Birnin Munich da ke ƙasar Germany, yayyafi ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 23 Za mu kammala rahoton namu da birnin Sevilla da ke ƙasar Spaniya, inda ake sa ran samun hasken rana tare da gajimare jifa-jifa a bisa ma wani yanayi na 34 Daga bisani yanayin ka iya canza zuwa ma'auni na 19 Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan ƙasar nan da ma ƙasashen ƙetare. Ɗalibi mai neman sanin makama aiki, Umar Ma'aruf ɗauke da harsashen.
0: Don gaida Umar Ma'aruf da wannan rahoto kuma da shi ne maka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan safiya, sai dai kafin mu sallama a farkon labarin kun ji cewa gwamnatin tarayya ta kaddamar da wani kwamitin ƙwararru domin sake duba tsarin gine-ginen gidaje a Najeriya. Ƙasar Amurka ta yi alƙawarin tallafawa Najeriya da kayan aikin soja domin yaƙi da ta'addanci. Jami'an tsaro sun daƙile safarar ƙananan yara biyu a nan jihar Kano. Daga ƙetare, manyan jami'an Falastini sun buƙaci a gabatar da zaɓen shugaban ƙasa kafin na 'yan majalisa a fadin ƙasar. Saƙon hikimar wannan rana na cewa godiya ga ni'imar Allah na daga cikin manyan al'amura masu jawo ƙarin ni'ima da nutsuwa. Duk wanda ya koyi godiya akan kaɗan, Allah zai ƙara masa fiye da tsammani. Da fatan Allah ya samu dace, amin. Labarin duniyar kenan, madadin sashen labaru da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio Free cikin al'umma, da ma dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya zo kunnuwanku, musamman Mubarak Hamza Adam da ya tattara labaran ya kuma tace su. Sunana Fatima Yinusa Musa, da na karanto nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.
2: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama
3: a duniyar namun daji. Rayuwa cike take da ƙalubale.
4: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
5: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar Makina, an haifi tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya mukiji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
3: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
6: A duniyar ƙwallon ƙafa akwai tarihi. daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
7: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na Dan Balla TV. Wannan tasha tana kan satellite AMOS 17 ko kuma Intelsat akan frequency 12252. Dan Balla TV, tauraro mai

0: Homes at the Net Society, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantaccen shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
2: Jam'iyyun hamayya na Najeriya ya kamata kowa ya ajje bukatarsa a duba kasar. So ake kasar nan ta da saiti in dai shugabannin jam'iyyun hamayya da gaske su yan takarkarin su hade wajen a sallami APC da mulkin Najeriya.
3: Magana ake ta APC, magana ake ta jagororin APC, sabanin tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da na gaishi akan mumbari ina kaiwa da kawowa. Tinubu ka kula da Ganduje, Ganduje ba shi da kowa a jihar Kano.
4: Mai girma Balaraban gwamna, wannan bama-baman da Dr. Rabi Musa Kwankwaso da El Rufa'i ake zargin sun sa muku, sun kwace ofis sakataren gwamnati, sun kwace na head of service, suna yin aikin da ba nasu ba. Duk ma'aikacin Rabano a jihar Kano yana da 'yan uwa da mata da iyaye, wannan ƙuri'a muke marmari.
5: Kuda ka ce mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka. Shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da rahotanni ke bayyana cewa manyan jam'iyyun hamayyar ƙasar nan na ci gaba da ƙulle-ƙullen haɗe kai da zummar fidda ɗan takara guda ɗaya tilo da zai fafata da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a ƙarƙashin gamayyar nan ta G100 gabanin babban zaben shekarar 2027. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Mista Peter Obi ya magantu. Domin rahotanni ne suka bayyana cewa ɗan takarar na shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar ta NDC Peter Obi ya faɗi dalilansa da ba zai iya haƙura ya janye wa abokin karawarsa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar takara ba gabanin babban zaben 2027. Mista Peter Obi ya bayyana cewa a gabar da ake ciki yanzu da kakar siyasa da yakin neman zaɓe zai fara kankama. Irin ɗaukar wancan mataki na dunƙulewar jam'iyyun hamayya guri guda tare da marawa mutum ɗaya baya don ya kasance ɗan takarar da zai kara da shugaba Bola Ahmed Tinubu ba mataki ne da mutum ɗaya zai iya ɗauka ba, sha'ani ne da ya shafi jam'iyyun siyasa. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta NDC Mista Peter Obi ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan wani talabijin ranar Alhamis ɗin nan, inda cikin tattaunawar aka tambaye shi cewa zai iya janyewa Alhaji Atiku Abubakar takarar shugabancin ƙasar nan. Mista Peter Obi ya kada baki ya ce, ka san inda muka dosa kuwa? A yanzu fa ni Mista Obi ɗan takara ne kuma jagora Alhaji Atiku Abubakar ɗan takarar wata jam'iyyar ne daban, don haka ba maganar ni ko shi ba ne, magana ce wadda ta shafi jam'iyyu biyu, kuma shugabannin jam'iyyar ne ke dauka da nama kan duk wani batu da ya shafi harkar takara. Ko da yake a cikin tattaunawar da aka yi da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Mista Peter Obi ya warware wata jita-jita da ake yadawa cewa ya ki amincewa da ta yin tsayawa a matsayin mataimakin takarar Alhaji Atiku Abubakar. Yana mai cewa bai taba tsantar kansa cikin wata jam'iyya ba, inda aka yi masa tayin takarar mataimakin Atiku ya kauda kai. Batun na zuwa ne a gabar da jagoran ƴan hamayya daga jam'iyyar Labour, Comrade Aminu Muhammad Adam, ke aika sako ga jam'iyyin hamayyar kasar nan da dokacin ƴan takarar da suke neman shugabancin kasa, cewa yana da shawara wadda idan suka dauka suka yi amfani da ita, da sannu za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasa a babban zaben 2027.
2: Jam'iyyun hamayya na Najeriya ya kamata kowa ya ajje bukatarsa a duba kasar. So ake kasar nan ta da saiti a sallamu APC, kamata ya su yi hadaka a hade waje guda wajen fitar da ƴan takara. Su kuma ƴan takarar su duba kasar, ba wai mutum ya duba biyan bukatarsa ba, domin Najeriya tana cikin wani yanayi. Kuma duk inda aka zo ana so za a yi kalubalanci jam'iyya mai mulki a sallame ta, hadaka ake. Misali mu dauki ita kanta Najeriya shekara ta 2015, ana so za a sallamu PDP. Jam'iyyin ne na hamayya gaba ɗayan su suka haɗe manyan, da MPP da CPC da ita kuma AC.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimiran sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karka da kunnan ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani magidanci ya hada kai da gwiwa tare da shi da iyalansa sakamakon yadda gobara ke tashi sama da sau shida a rana a gidansa.
1: Yara na masu zuwa makaranta man su biyar masu yawansu da kayansu na Islamiyya da kayansu na boko da sun kone.
0: Ya subhanallahi. Wata gobara ta yi sanadiyar wani magidanci da 'ya'yansa guda biyu. Shunko ya abin yake.
2: Mata gidan ita ma tana ciki amma cikin taimakon Allah ita Allah ya tsirar da rayuwar.
0: Wani matashi ya datse babban dan yatsansa akan kuɗi ne ra miliyan 80 kacal. Shunko me yayi zafi?
3: Ni zan ce ni ne sanadiya tunda ni na sanar da wannan bawan Allah.
4: Kai boka ne ko wannan me zamu ce
3: maka? Ni ba boka bane wallahi.
0: Waɗannan rahotannin da ƙarin wasu masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usainu Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485 ko 0808725222.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: iya samun Pima's Laundry a unguwar gandun albasa kan titin dan kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ir baba
2: an sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayar da ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasa

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin angaren shirin namu na yau da jin wani roko da wani magidanci yayi a madadin iyaye ga gwamnatin jihar Kano da cewa ya taimaka ya kai dauki makarantun primary da secondary na gwamnati sakamakon yadda waɗannan makarantu suke da buƙatar wasu gyare-gyare musamman samar musu da wadatattun kujerun zama da kuma kayan koyo da koyarwa kai bari dai na tsam mu ji wannan roƙo daga bakin Yunusa Muhammad dan watari
1: sanda muka yi primary da secondary duk gwamnati ta yi mana komai amma wanda gwamnati ta gina yanzu sune kuma suke rusa yayan talakawa tsakani da Allah to ba wanda muke tunanin zai mana wannan taimako sama da shi gyara ajujuwa a nemo desde da kujeru a taimaka yayan talakawa da talakawa
2: a iya cewa kamar irin wayannan makarantu da ka ayyana suna cikin wani matsanancin hali kenan
1: to wannan makarantu dan da zai yi na ai ba wanda yafi kowa sani sai shi gwamnati din da duk ma yan siyasan nan primary suka yi normal primary are fa suka yi ta talakawa nan wacce yanzu kuma aka kashe ta da sakandaren na talakawa suka yi ba wanda isan muhimmancin su sama da su duk wanda kaga yana gwamna yanzu ko sanata ko rep ko house biya mar kudi gwamnati ta yi karatun komai ita ta dauki mar nauyin karatun
2: sa zai mai fatan ku a bazan ku na iyaye
1: yanzu fatan mu su waiwaya su kalli abin da aka yi baya su dawo su gyara mana harkar ilimi
2: a rama kura'aniyarta
1: domin biyan bashi ne kun ciyo bashi ku biya bashi saboda kan da kira ga mai girma gwamna da dan Allah dan annaba a taimaka a gyara makarantun nan wallahi wani gurin kace in ka daga kanka rana zaka hango to bare kuma ma a yi maganar abin zama to dan Allah a gyara abin zaman nan a gyara gurin karatu din nan
0: to da fatan gwamnati da sauran mahukunta da sauran kungiyoyin dalibai za ku ci gaba da kai dauki makarantun primary din da sauran makarantun gwamnati masu buƙatar irin waɗannan dauki tunda dai shi hannu da yawa maganin kazamar miya kuma hannu daya baya daukar jinka mai sauraro idan har kana biye da mu a makon da ya gabata ne muka kawo muku tattaunawar mu da Gambo Zakariya mai buƙata ta musamman wanda ya rungumi sana'ar faci da kuma gyaran keke domin kare mutuncin kansa da ta iyalinsa ba tare da yayi yawon barace-barace ba a ci gaban tattaunawar ta mu da Gambo Zakariya ya ce yana takeicin yadda yan uwansa masu buƙata ta musamman suke yawon barace-barace ana wulakanta su sannan kuma ya roki gwamnati da su shigo cikin lamuran su ta taimaka wa ire-iren su waɗanda suke neman na kan nasu
3: ta hukuma ya kamata ta shigo tunda ita hukuma uwar kowa ce tana da rawar da za ta taka wajen tallafa duk wanda aka san zai iya yin wani abu duk wanda zai iya yin wani abu a kirawo shi a zauna da shi a ji wani experience yake da shi wata basira yake da shi meye tunaninsa ina ne lissafinsa kaza ne a tallafa masa da wannan sashin a janye shi daga titin wanda yake ba shi da wani abun nan sana'a watakila ko wanda yana da basirarsa a kasuwa yake da ita a dafa masa ya je kasuwa gwargwadon iko sana'ar ne a dafa masa ya je ya yi to sai ka ga adadin ana rage su sannan su a karan kansu waɗanda suke kallon su gaya wurin su cewa wannan sana'ar hatta addinin musulunci ba daidai ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wayi gari sana'arsa ce roƙo zai tashi ranar alƙiyama zai riƙa yage naman fuskarsa yana cinyewa a ranar alƙiyama a shi daga ranar alƙiyama idan ka mutu yana yage musu naman fuskarsa mabaraci ne
0: to ai dama ita dai na kasa ba kasawa bace da fatan Allah ya ƙara ƙwarin gwiwa to anan kuma rundunar ƴan sandan jihar Kano ta kama wani matashi da ake zargin sa da datse ƙaramin dan yatsansa akan kuɗi ne naira miliyan 80 kacal to ko me yayi zafi ido zai cuta ga Usman Ibrahim Datti dauke da cikakken rahoton da ya hada mana
4: rahotanni sun ce Matashin ya je ofishin ƴan sanda da Kirano inda ya shigar da korafi cewa wani mutum ya umarce shi da nemo masa dan yatsa inda ya yi masa alƙawarin biyan naira miliyan 80 bayan da ya kasa samun wanda zai ba shi dan yatsa sai matashin ya dauki wuka ya yanke nasa dan yatsan inda ya mika shi ga wanda ya yi masa alƙawarin kuɗin
5: yayi alƙawarin ne zai ba da kuɗi naira miliyan 80 ko 70
6: wa zai bawa
5: ni yace zai baiwa
6: to kai me kai ka kawo ƙara
5: abin da yasa na kawo ƙara ne da a bayyana su gaba daya
6: an ba kuɗin ku ba baka ba
5: ba bayar ba
4: daga bisani labarin ya kai ga rundunar ƴan sandan jihar Kano wadda ta samu nasarar cafke wanda ake zargin ya nemi a kawo masa dan yatsan.
7: Sunana Abubakar Iliyasu. Za a yi amfani da sassan jikin mutum, sai na ce masa a dakata ba na so da abin da za a yi amfani da shi da sassan jikin mutum, wannan abin ba zai mun ba saboda harka ce ta shirka, ni kuma ba harka ta bace wannan abu. Shine dalili nake gaya masa, nace ni ban karba ba. Bayan mun rabu da shi kenan, kawai yana zuwa sai ya dauko min leda ya nuna min. Nace me a ciki, sai ya ce min in duba da kaina. Ina tabawa sai na ji kashin mutum ne, nace masa an bana amfani da wannan abun, ba zai mun ba sakamakon na gaya maka wannan sirrin ba a bani ba. Ni zan ce ni ne sanajiya tunda ni na sanar da wannan bawan Allah.
6: To kai boka ne ko wannan me zamu ce maka?
7: Ni ba boka bane wallahi.
4: A yayin binciken wanda aka kama ya bayyana cewa ba wai dan yatsa ake nema ba, ana neman dantsan hannu ne. Yanduna ɗan sandan ta kuma ce ta samu nasarar gano abin da matashin ya yanke daga jikinsa. Sai dai rahotanni sun nuna cewa kashin dan yatsan ne kawai ya rage.
8: Abdurrahman Abbas, na zo wani muka haɗe shi na karba, da na karba na kawo Malam Abubakar. Malam Abubakar ya ce ba zai ba, da ya ce ba zai ba sai na koma da shi.
6: Shi me ba zai ba?
8: Shi kahin wannan
6: me matsalarsa?
8: Ba irinsa ake so ba.
6: Wane iri ake so?
8: Na kahin dantse haka ne,
6: dantsan hannu ba dan yatsa ba.
8: Ba dan yatsa ba.
6: To ya kai da kashin?
8: Sai na dawo da higurun su.
6: No aka ce za baka?
8: A ni mai komai da su wajen kudi ba.
9: Shahab ya wale.
6: Shekarun ka nawa?
9: 55.
6: A ina kake da zaba?
9: Bunkure.
6: An samu ko ba samu ba?
9: An samu dan yatsa da ya samu yace gashi an kirawo maka wannan iban cikiya.
4: A halin yanzu matashin da ake zargi ya yanke dan yatsinsa da kansa, da kuma wanda ake zargin ya nemi a kawo masa sassan jikin mutum, suna hannun rundunar ƴan sandan jihar Kano domin ci gaba da bincike. To ai dama Hausawa na cewa garin neman gida akan rasa idanu. Usman Ibrahim Datti, ku karkade kunnuwanku ku sha labari.
0: To shi dai rai kowa ya wadadi bayan me shi ne. Yanzu kuwa bari mu ziyarci sashin tuniki da kasuwanci na Rahama Radio farin cikin al'umma domin karɓar waɗannan saƙonni. Alabashi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya.
10: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar saka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka, da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba, da kuna a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya, da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala na nan a kwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a ƙaramar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-86, ko kuma 070-87-95-2051.
11: Gaskiya na gaji da cuka zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara kinsu. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma haƙi ko in ya canza musu makaranta a kai su na Back to Success International Academy mana. Domin kuwa a Back to Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoge bare ko jore. Class makarantar da ta haɗa da DE and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiyya tare da tahfizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin da dole mu yi wannan tsari a gaske. Kana nan a Na'ibawa a Rufin Sa'adatu Minu Kano, Zaria Road Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-26-11-82. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
12: Kai ka kai ka kai can cadi me gida a ina ka samo wannan a tamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
13: ke dai bari to kallu wannan
12: amma wannan sleeveless din ya ga kemi wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
13: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
12: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
13: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less sleeveless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
12: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
13: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
0: to barkanmu da dawowa yanzu kuma bari mu ziyarci jahar Katsina can karamar hukumar Funtuwa inda wani magidanci mai suna Malam Adamu Mai Gunju ya hada kai da gwiwa tare da shi da iyalansa sakamakon yadda wata gobara take tashi a gidansa a rana saboda sau shida wanda hakan ya jefa shi cikin matsanancin hali tare da shi da iyalansa ga dai Malam Adamu Mai Gunju daga Funtuwa yana bayyana mana musabbabin faruwar wannan gobara da suke fama da ita
14: sati bakwai kenan faruwar wannan al'amari ta fara tashi a wani daki dakin ma ina arfa ba kowa a cikin daki sai aka ga wuta aka zo aka burge marfin kofar aka shiga aka kashe wutan so tun daga wannan rana da aka fara wannan wuta aka yi ta ranar alhamdulillah juma'a ma sai ga wutan ta tashi aka kashe a wannan dakin asabar aka yi wutan aka kashe lahadi aka kashe tunin aka yi talata aka yi laraba aka yi so daga wannan lokaci shine a satin nan dai haka aka cinye shi wutan kullun hita tashi sai dai mutane a zo aka kashe daga nan sai aka dan daga mana kafa haka kaman bayan kwana 8 so daga nan ta juyo kuma ba da kafa a rana daya wutan ta tashi so 3 so 4 muna ganin wannan iftila'i a kashe so 3 so 4 kai wata ce sai so biyar kai akwai wanda wutan ta tashi shiga a gidan nan kowane daki a gidan kawai kowa yana sai ya ga wutar ta kama
0: wani abin ta ajibi shine ko kayan su aka kwashi aka kai wani gidan makota to fa wutar sai ta bi wannan kaya ta tashi a wannan gida da aka kai duk da haka Mai Gunju ya ce babban tashin hankalinsa shine yadda kayansa da na iyalansa duk suka kone hatta kayan makarantar da ƴaƴansa suke sawa suke zuwa makaranta su ma fa babu su ko kuma abin da ma za su ci shi ma ya zama musu abin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dan haka ya roki ƴan uwa musulmai da su taimaka masa da addu'a da kuma abin da zai kare wannan lamari nasa
14: kayan da ke cikin gidan nan an fitar da shi an kai shi wani gida nan na makota da aka bani aka ce mu je mu koyi ka annan wuta ta kama daki inda aka ba mu alan daki na ta kama kayan zan haka yara na masu zuwa makaranta nan su biyar mafi yawan su da kayan su na islamiya da kayan su na boko da sun cinye su sun kone an zo ana kawo mana kaya dauki makota su kawo mana wannan ya kawo ne kawo wallahi kayan kawai sai a ga sun kama da wuta wasu ma suna a jama ba sa su ba ni kenan nan gidane akwai kayan da wani bawan Allah makoci na ya bani sawa ɗaya ne na cire na sagare kawai ne kama da wuta daki
0: to ku ji dai halin da wannan bawan Allah yake ciki al'ummar annabi da fatan za a taimaka masa da addu'o'in da ya bukata da ma kuma abinda zai kare mutuncin rayuwarsa sai dai tuni muka tuntube alasan sale en dadi shin ko me yake haddasa irin wannan tashin gobara mai hada da sarkakiya bari mu ji mahangar su da kuma hanyoyin magance wannan matsala
15: hakikanin gaskiya ana samu wannan matsalar wanda yake wuta za ta dinga tashi ta dinga tashi ko a gida ga baki ɗaya ta dinga koniya ko ta kan ma ware kayan iya wani shishi kadai a gidan ko kuma ta ware wani ɗakin a gidan ta dinga tashi ana samun gobara a cikin wannan gida wanda yake kuma daga bisani idan muka yi bincike sai mu sami cewa lallai jinni ne suke kunna wuta idan muka yi interview da wannan jinnin ma'ana idan muka yi ruqya sai ya mana bayanin wata iya tun asalin asali wani abin akai ko su mutan gidan musamman irin zubar da ruwa ko yin wani abu irin ruwa mai zafi ko kuma yin wani abu a cikin gida shi ya haddasa irin wannan abubuwan maslaha ake yi da su jinnin sai kuma a yi musu wa'azi sannan kuma a ce a daina kuma da izinin ubangiji a daina sai kuma a dora da magunguna
0: to da fatan Allah ya kare faruwar irin wannan tashin gobara to anan kuma wata gobara ce ta sanadiyar mutuwar wani magidanci da ƴaƴansa guda biyu gobarar da aka alakanta tashin ta da kawowar hasken wutan lantarki cikin dare to amma fa wannan lamari ya sanya mazauna unguwar Tudun Maliki a cikin wani yanayi na alhini da kuma tashin hankali sakamakon yadda suke zaune lafiya da waɗannan mutane waɗanda suka riga mu gidan gaskiya duk da dai a cewar shaidan gani da ido lokacin da wannan gobara ta faru an yi iya kokari dan ganin an tsayatar da rayukan waɗannan mutane amma kuma Allah bai yarda ba sai dai mahaifiyarsu ce kadai ta samu tsira sakamakon yadda mahaifin nasu ya taho zai tsurgo shi ma ta sama ƴaƴan nasa da suke wani daki su ma suka kwalla mai kira inda ya koma zai kara ceto su amma fa kafin ya kai ga dawowa wutar ta kai ga mamaye ragowar falon da ya rage inda dai wutar ta cinye wannan magidanci tare da ragowar ƴaƴan nasa guda biyu kamar yadda mai ungotudin Maliki si wato Aminu Isa Yusuf yake bayyana mana
16: jiya da daddare an kira na ake cewa da ni akwai gida a unguwata da Allah ya jarabe su da ibtila'in gobara kuma gobarar ta kama sosai kusan ta cinye komai ma na cikin gidan kuma ta yi sanadiyar rasuwar mutum uku da akwai mai gidan da akwai ƴaƴansa guda biyu mace da namiji mata gidan ita ma tana ciki amma cikin taimakon Allah ita Allah ya tsirar da rayuwar
0: to ai dama ita dai mutuwa guda ɗaya ce amma kuma sababin takasiran ne da fatan Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe amin yanzu kuma sai wasu daga cikin masu buƙatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
17: taimako nake nema a wajen ku maga Allah maga annabi bayin Allah a taimake ni larurar ce ta ciwon kafa da Allah ya dan da ita wajen yakara ta bakwai ina fama da ita to na je na asibiti za a yi mini aiki aikin na ba da wani kuɗin 137,000 sai ta rage ban da ita nake neman taimako a wajen ku bayin Allah a taimaka mini a taimaka mini a taimakan dan Allah
0: Allah ka saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an gara shirin namu na yau a madadin wanda ya dauka mana shirin akan na'ura Bashir Ali Ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabira Abubakar Sheshi da Aminu Ahmad Lash Rabi Sadauki Kura shine jagoran shirin ni Salisu Hussein Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwa

وعلى الله

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

الحرب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

Assalamu alaikum ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa. Gwamnatin tarayya ta sanar da cewa daga ranar 1 ga watan Oktoba 2026 ɗaliban Najeriya za su fara samun mega 100 na gwamnati na bayanan internet kyauta a kowace rana domin shiga wasu shafukan yanar gizo da manhajojin koyon karatu da gwamnati ta amince da su. Hukumar sanarwa ta Najeriya NCC ce ke aiwatar da shirin tare da haɗin gwiwar kamfanonin sadarwa da ma'aikatar ilimi da tarayya. Da farko shirin zai shafi ɗaliban manyan makarantun sakandare da gwamnati da kuma ɗaliban manyan makarantun gaba da sakandare. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne sanar da ranar fara shirin ne a Abuja yayin kaddamar da shirin samar da damar shiga shafukan ilimi da manhajojin koyon karatu ba tare da biyan kuɗin data ba. A ƙarƙashin tsarin kamfanonin sadarwa da suka shiga shirin za su riƙa baiwa ɗalibai da suka cancanta megabaiti 100 na data kyauta a kowace rana wadda za su yi amfani da shi wajen shiga shafukan yanar gizo da manhajojin ilimi da aka amince da su. Ministan ya ce za a fara da ɗaliban manyan makarantun sakandare da na gaba da sakandare kafin daga bisani a faɗaɗa shi zuwa sauran rukunin masu karatu daban-daban. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin na aiki kan matakan da za su tsara yadda yara 'yan ƙasa da shekaru 16 za su samu damar amfani da intanet ɗin, inda ya ce za a sanar da ƙarin bayani kan waɗannan mataki a hannun kafa. Ana kuma ministan gidaje da raya birane mutaka Rabi Tarma ya kaddamar da wani kwamitin mai mambobi 14 domin aiwatar da shawarwari masu ruwa da tsaki kan gyaran harkokin gidaje tare da bashi wa'adin makonni 6 domin samar da dabarun sauye-sauyen tsarin muhalli da gine-gine a Najeriya. Ministan ya ce ana sa ran gwamnatin zai tabbatar da cewa bangaren gidaje ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan tare da samar da bayanan da zai baiwa 'yan Najeriya damar gina gidajen kansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da kwamitin a Abuja ranar Alhamis, Darma ya ce alhakin gwamnati ne samar da gidaje ga 'yan Najeriya tare da tsara yadda ake gudanar da harkokin gine-gine da muhalli domin tabbatar da cewa wannan bangare ya bayar da gudunmawar mai yawa da tattalin arziki. Ya kuma jaddada buƙatar ƙarfafa dokoki da sa ido kan harkokin gine-gine da muhalli, yana mai cewa wannan fanni na da babbar damar bayar da gudunmawa ga jimillar kimar kayayyaki da ayyukan da ake samarwa a cikin ƙasar nan. Ministan ya bayyana kyakkyawar fata cewa sauye-sauyen da ake cikin aiwatar da su dema ya buƙaci mambobin kwamitin su jajirce gudanar da aikin da aka ɗora musu. Yana mai tabbatarwa cewa ma'aikatar za ta ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen duk da ƙalubalantar ka iya tasowa. Ƙarshen taƙaitattun labaran kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Indabawa.

kashin sa sai a duba barcin da zai yi da kuma shan nono. Wannan abu na ƙarshe guda uku nan, kashin jariri, barcin sa da shan nonon sa. Yaron da aka haifa haihuwar farko daga lokacin da ya zo duniya zuwa awa 24, abinda ake so a samu gare shi a ga yayi sha nono sau 26, yayi kashi sau 26 ko sau 6, kuma yayi bacci na awa 23 da wani abu. Wannan shine yazo lafiya na jarabiyyen jiki. Hikima wannan shine ana buƙatar uwa ta ci gaba da tsara masa bashi nono, da tsara masa yin kashi, da kuma tsara masa bacci. Wannan abu su ake uwa ta zama ta tsara wannan. Kuma shi kashin da yaro zai yi jariri a farkon haihuwa, daga nan da ya zo duniya ana buƙatar ya zama yayi kore mai ɗan duhu-duhu, zai yi kwana uku yana yin wannan. Idan ya yi kwana uku sai ya canza ya koma yalo mai ɗan tsararo, shi ma kwana uku, kwana shida kenan, sai kuma ya koma ya sake yin yalo mai ɗan taushi, kwana uku, kwana nawa kenan, tara kenan. Daga nan sai ya canza ya kuma ya ci gaba da yin kashi irin abin da mahaifiyarsa ce, in ta yi kumewar ciki shi ma zai guma ciki, in tana guda shi ma zai guda, haka ba ci gaba da rayuwa. Allah ta yi. Akan duba hancinsa, a duba bakinsa, a duba tafukan hannayensa nan gefen tafin hannu, akan duba mazakutarsa, akan duba nonon yaro bayan haife shi, saboda za ka ga wani yaron daga an haife shi yana iya zuwa zai ga nonon yana fitarwa, da uwar za ta dan mala ta ga ruwa yana fita, to shi ma ana dubawa. Akwai shawarar da ake ba iyaye a wajen wannan, cewa wannan zubar ruwan da yake yi ba wani abu ne mai ɗaukar lokaci ba, zai iya wucewa. Sanatar kula da motsin jikinsa, to wataƙaice dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da ake lura da su yayin da yaro ya zo duniya. Lokacin da yaro ya zo duniya ba shi da wani abu da yake buƙata illa shan nono da kuma bacci, su kenan isha ya yi bacci. To farkon abin da ake buƙata ya zama daga lokacin da ɗa ya zo duniya, ana so aƙalla a fara ba shi nono, kada ya wuce minti 30 a ba shi nono. Duk abin da za a yi na yankan cibiya da wani waye ya zama an gama da shi, saboda a fara ba shi nonon farko, saboda a samar da alaƙa tsakaninsa da mahaifiyarsa, a samar masa da rigakafin daga cikin wannan nonon. Saboda lokacin da aka haife shi, Allah ya tanada masa abincin da zai ci a cikin wannan nonon. Za ka ga zaran mahaifiyar ta tashi daga yanayin a haihuwa, ta yi wanka, wataƙila an wanke shi, tana za ka ga nonon na zuwa, sai ta fara ba shi. Ɗabi'ar shi jaririn kansa, kamar yadda muka sani, ɗabi'ar jariri ta farko shine a cikin mahaifiyarsa. A nan yake raye, Allah kaɗai ya san irin yadda jariri yake ji lokacin da yake cikin mahaifa. Yana samun abincinsa daga zaren cibiya wanda yake jone a jikin mabiya a cikin mahaifar uwa, a nan ake tacewa a bashi abincinsa, a nan zai yi duk abin da zai yi. Shin rayuwa ke ta bacci ko kuma rayuwa ke duk abu, a nan ke linƙaya a cikin ruwan linƙaya, wurin yana da ɗumi, yana da aminci. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki yana cewa, ya yi magana cewa wannan gurin guri ne amintacce. Allah ya halicci ɗan adam a cikin wani guri amintacce, shi ne mahaifa, ya kira wurin da amintacce. Daga wannan amincin da ya samu yana zaune a cikin ta lafiya ƙalau. Amma daga lokacin da ya zo duniya, to ya kai sai a samu canjin ɗabi'a, domin yana zuwa zai yi kuka, sannan huhunsa zai karɓi iska, sai fara numfashi. Kun ga ya tashi daga waccan ɗabi'a wacce take cikin mahaifa, ya dawo ɗabi'ar duniya, zai ɗabi'antu da ɗabi'ar gurin da yake, zai ɗabi'antu da ɗabi'ar mahaifiyarsa, zai ɗabi'antu da ɗabi'ar waɗanda suke cikin gidan suke kewaye da shi, environment wato muhallin na gidan, zai ɗabi'antu da wannan. Idan ya taso a cikin iyaye masu tsafta, sai ga ya zama mai tsafta. In ya taso a cikin iyaye masu tarbiyya da gaya wa mutum yadda ya kamata, sai taso da wannan. Idan ya tashi a cikin annabawan zuciya, Allah ya kiyaye, sai ga ta shi wannan. Yanzu ake cewa kullu mawludun yuridu ala fidla, duk wani ɗan da aka haifa ana haihuwa sa ne akan ɗabi'a, sai dai iyayensa suke mai da shi Yahudu ko su mai da shi Nasara ko su mai da shi Majusi. Allah ya kiyaye. Saboda haka sai kukan jariri na farko bayan zuwa duniya. Kamar yadda muka sani, yaro idan ya sauka duniya yakan canza kuka. Wannan kukan da yaro yake yi yana da alaƙa da shan nonon sa. Malamai sukan kallo wannan kukan da abubuwa kamar guda biyar ne. Abu na farko, ya zo duniya lafiya, kamar yadda likitoci suke so su ga yaro ya kuka. Idan mara kukan ba sai su ɗaga shi su riƙe ƙafafunsa, sai a sa kansa ƙafafunsa a juya shi haka nan, har sai an ga ya canza kuka, ta kuma saboda ya karɓi numfashi. Wannan shi ne abu na farko. Abu na biyu shi ne, idan da mahaifinsa
gyara su a wajen buka da mai fasa mutuwa yayi to ba za a raba gadan sa ba kuma da cikin sa a ga mata gaban shi to ba za a taba gadan sa ba sai an haife shi bayan an haife shi sai ka ce ai da ga haife shi shi ma ya mutu to abin da ya ban gane ta sai tambaya alƙari sai tambaya sai ce da aka haife shi yayi kuka to in yayi kuka to zai ci gado in bai kuka zai ci da shi ma zai ci gado ba wannan sai kake wani shi da abu na biyu abu na uku shine abin da ya zo a cikin ruwaya ta Imam Hadithin da ya zo a ruwaya ta Imam Bukhari wanda yake cewa manzo Allah yana cewa kukan jariri fusga ce ta Iblis wato dan da za a haife shi ya zo duniya yana zuwa duniya shedan yana fusgarsa wannan shine abin da ya tabbata a cikin Hadithin Bukhari a wata ruwaya ka ce yana caka mai dan yaga alƙurbinsa wata ruwaya ka ce yana shaƙe shi ita amma banda Maryam da ɗanta Annabi Isa su ne ba samu wannan shaƙewa ta Iblis ba to me yasa bai samu ba abu na farko suka ce ita Maryam mahaifiyar ta yi mata ado ta ce wa'inni yu'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim wannan ado ita ce Allah ya amsa cewa wato Allah ta nema mata tsari ta nema mata tsari ita da zuriyarta gaba daya cewa Allah ya tsare su to wannan dan ta nema shi ne Allah ya amsa shedan bai samu dama ya tabbata ya tabbata ita a sai da Maryam ba ita ba bayan ta haife shi sai ta abin nan sai ta sanya haya cikin hijabi kuma yanzu na ga wani malami mai hatayan tuzul insan fi ma'arakati ma arjan ya kawo a cikin mutanensa to ta zaya cikin hijabi shi kenan bai samu ya soke ba sai soke hijabin to shi kukan da haka akwai buƙatar uwa ta tantance kukan da jariri yake yi na farko tun a farkon zuwa sa duniya su da masu karɓar haihuwar gida kafin a samu su kayan na taimisa sai suna kasa kunnen su ne yaro na zuwa duniya sai su kasa kunne mai yake cewa ku gansa idan ya zo sai su kasa kunnen su za ku yana idan akwai sautin Allah a cikin kurjin da yake na kuka su sai su kaddara su ce to wannan yaron ana sa rai zai baki da mu amma idan ya zo ina kukan sai ba imara ha ha ko wuya wuya sun ce tuwo na ana tunanin zai yi jinkirin baki zai ɗan yi ɗanyen baki amma idan yanzu ya kasa buɗe bakin suna bakin bai buɗe iska na fita ta hanci sun ce tuwo nan ba a maki ana haife shi bebe da haka su tunanin sa nan ko da yaron bai fara magana da ruwa ba sa da magani sai su ce to ai da mutum da aka haife shi ma kai amma dai da yayi farko sa wato wala da khaluqu ma yasha sai abin ma Allah ya kwasa Allah yana iya halitta abin da yake so kuma ya yi baki da wuri ko ya ki baki da wuri kuma ya hana yin magana ba gaba da amma dai su suna ganin waɗannan matakai ne suke bi a can a baya da yin yaro da yi magana masa ya ce to aka haife shi da can wannan shine abin da su suke yi a can baya to amma abin da ake kamata ita uwa ta yi da shi ta nuna shi shine kukan jaririnta don domin kukan shine yaran da yake magana da mahaifiyarsa da kukan me take gane yana da buƙata nono yake so a bacci yake ji a yunwa yake ji a bai da lafiya duk da kuka ne da haka akwai buƙatar uwa da tantance wanne ne kukan da yake yi don buƙata wanne ne kuka wanda ɗa yake yi in bai da lafiya za ga wani idan yaro ya fara challa kuka yana tsaga ga uwa ɗauko ne take tana jijjiga shi har ma a wasu wuraren ga ana jike-jike wanda kuma bai dace a ce an yi masa wannan ba amma dai farko abin da ake so idan yaro yana ta irin wannan tsara kuka sai a ga abin da ake masa sai a mai kira sallah a kunnen dama in yi shiru to an san yadda za a mai da wannan kuka idan bai daina ba sai a kifa cikin sa kan cinya ko cikin sa kan cinya in yi shiru sai a ce to ciwon ciki ne idan bai daina ba sai a busa kunnen sa in yi shiru sai a ce ciwon kunne ne idan ka yana gano ran sai a tattara kuma sai a tafi asibiti sai a ce likitoci su gwada shi amma daga gida ya fara ɗaukar matakai da aka san cewa ga shi ko yara a fara taimaka mashi sannan akwai kukan da yaro yake yi sakamakon an firgita shi shi sa ake so a dinga neman matsayi a dinga masa addu'a ta kambin ido da kuma abin da ya shafi a masul jinni ko masul shayatin akwai kadakarwa da ya kamata iyaye mata su rage shi kukan jariri ɗabi'a ce ta fi a wani lokaci da haka kada uwa ta riƙe gigi cewa idan ɗanta yana kuka ta gigi ce ta idan ma ta zama ta fita daga cikin hayyacinta ba a tabba a sanin ta samu nutsuwa sosai domin a waɗansu lokacin wannan kukan ba yakan ƙara mishi yaron hazaƙa in dai ba na rashin lafiya ba ne kuka lokacin da yaro yake son ya yi bacci ta ga kukan da yake yi yana yansa da laushi yana yansa da guri haka za ka yi lokacin da yake abin nan idan kukan jin yunwa ne
ina kukan da za ta samu kan nono ta goga masa fatar bakin sai ga yau da bakin to ku gane ke sai na sai ci abinci ne idan ku gare shin lafiya ne yana yin sadaka daji to sai sharewa bayan haihuwa jariri abinda aka fi so ga kowace mace bayan ta haihu ta yi kokarin shayar da ɗan da ta haifa nan take sannan a fara ba shi nonon farko wanda ya can a baya suka ce wani za a ci da ƙayin nono ba wata ƙayin nono wannan nonon na farko yana da daraja za a gan shi ya sha bambam da sauran nono da yake zai biyo baya domin nonon farko za a gan shi yana da kauri sannan za a gan shi yelo-yelo wannan shi kusan shi ne sinadarin farko da ake cikin nono yake fara zuwa ake son ya fara zuwa bakin jariri sai ya ɗauke da sinadaran yaƙi da cutuka ina da sinadaran suke haɓaka jiki gandun jinjiri yake girma ina da sinadaran da suke taimaka ma ƙwaƙwalwarsa da sauran sinadarai wanda suke taimakawa wajen sauran wato abincin ya masa amfani kuma lokacin da ta haihu idan ta fara ba ɗanta nono da wuri to jininta na al'ada ba ya wuce kwana 24 ke ɗaukewa amma idan aka yi jinkiri ba a fara ba ɗanta nono da wuri ba to wannan jinin yakan samu jinkiri wurin ɗaukewa a wurin jinin biki shi yasa a wannan fagen ɓangaren jinin biki malamai suke ta bayani saboda shi jinin haila da na biki wato ba shi da nasoshi masu yawa za ga mafi yawan fatawa kan su ga ijtihadi na malamai ne so rasukan da suka zo a kansu ba su da yawa sosai sai dai ijtihadi so da abubuwa ne da yake sabawa da lokaci bayan lokaci za a ba da fatawa dai yanzu misali idan ka dauka duk malaman kuka hawo nan kuka wannan mazan da arwa nan duk wanda ya tashi maganar jinin haila sai ce jinin haila shine jinin da yake zuwa daga kwaren mahaifa abin da yake kenan amma sai ga shi a an waye gari a yau ni na ga matar da ke yin haila ta dubura a da kenan kuma hanyar da za ka gane jinin cewa jinin haila ne an buwa na hanya misali jinin haila na zuwa da ɗumi yana zuwa da wari sannan kada ga shi a ƙasa ba ya daskarewa da wuri to idan ya zama jinin take zuwa yana da wannan siga a za ka ga jinin al'ada ne kuma tai ba ta yin haila ta gabanta a za ka buƙatar malamai su fitar mata da fatawa kan ya za ta yi shin za ta turbo da yin addinin ta tunda ta gaba ta dora take fitarwa ko kai dai ma za ta ɗauke ya ba dan haila a ba ko ba ta malaman fatawa su shigo ciki su ba da ainihin fatawa kan wannan sun aka samu wani lokaci za a gama ta yi ɓari idan ta yi ɓari zai gano na tabi ruwa shi ma nan ta ga ko ba ta mata su samu waraka daga nan dan da yawa wadansu mata idan suka yi ɓari lokacin da suka yi ɓari sai su basa Allah su bar azumi su bar sauran aikin ibada to na san malaman ga wani malami malam Abdulmalik Azzagabi ya yi tabi akai da suna mai ta su'alun da jawabi fi kullu ma yahummu al-husaini ya tambayi wannan yake cewa ba kowane bari ne mace za ta yi ta bar sallah da azumi ba a barin da ake barin sallah ko a dauke shi hukuncin jinin biki shine barin da aka barar da mutum a cikin sa idan ta tashi yin barin sai ta yi barin wani abu da yake da sufa ta mutum ko yaɗa ko ido ko hanci ko baki ko ƙafa wannan sashe daga cikin abin da ta bar yana gwada cewa wannan abin mutum ne to wannan zai ba shi hukuncin jinin biki amma idan ya zama wani abu ta barar ba mutum ba kamar gudun jini ko ta barar da ƙarangare ko wani abu ta halitta daban ne fito daga cikin gabanta lokacin take barin nan to wannan ba za ta ba shi hukunci na jinin biki ba sai dai kawai abin da za ta yi shi ne za ta kwatanta ta ga cewa lokacin ta yi barin ya dace da lokacin haihuwarta idan ya dace da lokacin al'adarta to shi kenan sai ta yi ƙoƙarin barin wannan barin a matsayin jinin da ya zo jinin biki ne amma in har bai dace da wannan lokacin al'adarta ba sannan kuma ba ta barar da mutum ba to wannan jinin ba ta ɗaukasa matsayin jinin biki sai ta ɗauke ya matsayin jini ne kawai na yasta har a jinin cuta ne ta ci gaba da aikata ta ibada Allah wa wannan sai a tambayi malaman ba ta za su sake a fara ba da fatawa kan wannan sai amfanin shayarwa tana da matuƙar muhimmanci ga ɓangare na farko ita shi kansa jaririn da za a shayar ɓangare na biyu ita kanta uwar da ke shayarwa saboda wata irin alaƙa ce da Allah ya haɗa ta yanzu bari muku misali idan da uwa za ta bada ɗanta a kai gidan maƙwabta sai ta ga nonon tana zuba
wannan na gaba zace to guje ku dogo wannan jana ina kuka kuka yake so da hanya bici yake samu din ruwan nono yanzu ko dai dan ta kuka ko kuma ta sa kan nono a cikin bakin danta sai nono yanzu dace sharwa tana da matukar amfani ga shi dan da za a shayar na shiga wato yanar gizo rashe ga watan shida hijira ta 2017 sai na ga wani abu mai mujallar mikiya sai na ga wani rubutu a ciki sun bayyana cewa na ga wani malam Aliyu Umar Yusuf wanda ya saka wannan rubutun ya fito da amfani na shayarwa ga shi kansa jariri da uwa da uwarsa abu na farko sai ke cewa shayar da nono gaba yana ba jariri babbar kariya daga cututtuka masu yaduwa sai yana taimakawa jariri wajen ginuwar kwakwalwa da sauran sassan jiki yace na biyu yana ƙara ƙauna da shakuwa tsakanin uwa da jaririn shayar da nonon uwa yana ƙara wa uwa lafiya sannan kuma yana rage haɗarin kamuwa da cutar sankarar nono da ta mahaifa shayar da nonon uwa yana taimakawa uwa wajen hana ta ɗaukar ruwan cikin sabo musamman a watannin shida bayan haihuwarta sai zaki ce nonon uwa shayar da jariri nonon uwa hanya ce mafi sauki ta shayar da jariri da su kansu iyalin gida ta fi sauki sannan ita bincike ya nuna cewa yaran da aka shayar nonon uwarsu sun fi samun hazaƙa a makaranta wajen karatu fiye da wanda aka shayar da su da madara ta jarirai sai ce kuma yaran da sannan shayar da su nono yana a uwa din yaro yana samun kariya daga nan har zuwa yanayin girmansa zai hana shi samun irin mummunan ƙiban nan sannan shayarwa tana zama rigakafin kamuwa da ciwon shiga bayan yaro jaririn ya girma a cikin bayanan su ya kawo wannan to me amfanin shayarwa kuma ga ita kanta uwa amfanin shayarwa ga uwa shine tana ina ƙara mata nutsuwa da kwanciyar hankali tana ƙara alaƙar soyayya tsakanin ita uwar da jaririnta sannan yana dawo da martabar mahaifa matsayinta na farko kafin samun ciki idan ana shayarwa yana dawo da uwa martabarta kafin ta samu ciki sannan yana kare uwa daga ƙarancin jini in tana shayarwa tana samun wadataccen jini sannan yana hana ɗaukar ko samun ciki da wuri yayin take shayarwa yana rage ɓarnar dukiya domin idan misali tana shayar da nononta in ba a nan take barwa ba dole za a so madara za a haɗa kaza a kuka gaje kuɗi a ciki da haka bashin nonon yana rage ɓarnar dukiya to sai nono da ruwan nono kalmar nono kalma ce mai harshen damu a gurin Bahaushe saboda shi ruwan nonon a Hausa ana ce mai nono ita hantsar da take samar da nonon ko ake samun nono a cikinta ita ma sunan ta nono kamar ka ce za ka akwai kuma 'ya'yan bishiyoyi da ake rasa nono guda kamar ka ce a soban ayaba nono daya ko a soban dalilin nono guda da kuma kamar wannan Allah madaukakin sarki ya sanya hikima da ɗimbin alkhairai a wajen halittar nono mai ishtiya mace domin hikimar daga cikin hikimomin shi ne ta shayar da abin da ta haifa da shi sannan yana ƙara mata kyau da kurjini ga mijinta sannan yana motsar da sha'awar mai gidanta sannan a jikinsa akwai ɓangarorin da suke motsar da sha'awar ta ita ma sannan yana bin Siyudi a cikin kitabun Ramata Bidibin Hikima yana cewa idan mace ta samu ciki a jikin nononta ana akwai wani abu da ake ganin wata alamar da ke nuna cewa wani abu da samu namiji ne ko mace wallahi ala idan mace ta samu ciki ana ganin waɗansu alamomi a jikin ta kamar yadda kuma yana bambanta ta da halittar da halittar namiji haka kuma mun sa akwai bambance-bambance a tsakanin mata ne da Allah ya halatta musu ainihin lokacin na shayarwa ko haka ta shayarwa domin aƙalla akwai kala halittarsa ta kai 33 a tsakanin mata daban-daban sai na kuma masana su kan gane cewa wanda nonon ne wata irin halittar ce ta nonon take nuna cewa wanda zai saurin kamuwa da cuta da wanda zai saurin kamuwa da cuta ba idan an samu wannan ku shi ake ɗaukar mataki a bawa ita uwar shawara kan ya za ta zama ta ci gaba da rayuwarta ko lenan nonon ta saboda ɗayanta da kuma kanta samu ruwan nono Allah madaukakin sarki shi yake samar da shi kuma ya tara shi ya adana shi saboda jariri kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alƙur'ani yake cewa
nusqikum mimma fi buduni min ba'di farsin wa damin yace labanan khalisan yace sa'iban li sharibi. Allah ya kira cewa nono tacecce ko mai dadin hadiya ga masu sha. Dr. Karimu da ji

0: Dr. Aliyu Bari a cikin tabbas da zina karbul lisan bayin tibbur Qur'an ya ce mutane a zamanin magabata ba san yadda ma ake shayar da yara da madarar jarire ba sai bayan an yakin duniya ko bayan an yake wato lokacin da aka yake duniya na farko a shekara ta 1914 zuwa 1918 yayin da yaki ya samce mazaje suka tafi sai zama abin ya tirasa a kasashen Turai ko America da sauran kasashe cewa mata su fito su yi aikin gwamnati saboda haka wannan ta sa suka ga fitowa suna aikin gwamnati sai zama suna shayar da yayansu da wannan madara da jarire suke dukkan masu reno har zuwa 1945 da aka yi aikin duniya na biyu haka aka ci gaba akan wannan har ta zama hukumar kula da lafiya ta duniya ta ma kirkiro cewa to matan da suke ma'aikata a samar musu da maternity leave shine hutun haihuwa su dinga yi domin su ci gaba da wadane shayar da ƴaƴansu da kansu dangane da samun ruwan nono wacce aya da ke cikin sura An-Nahl aya ta 66 malaman tafsiri sun yi bayani a kanta idan muka da Sheikh Muhammad Ali Sabuni a cikin sabon tafsir ya kasar wannan yake cewa lallai akwai abin mamaki da izina a gare ku ya ku mutane game da abin da ya shafi dabbobi wajen halitta da kuma hore muku ita muna shayar da ku daga sashen wani abu da ke fita daga cikin cikinta a tsakanin tumbi da jini tatacciyar madara mai amfani mai saukin hanya ga masu sha haka Ali Sabuni ya fassara wannan aya mai da muka dauki tafsirin na Sheikh Malam Abubakar Mahmud Gumi radiyallahu anhu ya ma'al Qur'an a cikin wannan aya shafi na 154 ya fassara cewa min bayna farsin wa damin sai ke cewa ana samar da ruwan nono ne daga abin da ke fita tsakanin tumbi da jini shi ma kai ci sanan marigayi Sheikh Muhammad Nasir Kabara rahimahullah a cikin tafsirin sa mai suna Ihsan al-Mannan fi ibraz khabar Qur'an juz'i na 2 shafi na 772 yana cewa a daidai wannan aya cewa min bayna farsin wa damin sai ke cewa tsakanin tuka da jini ana samar da ruwan nono tsakanin tuka da jini abun bayanta ran shine Allah yana samar da ruwan nono yana fi ta tsakanin tumbi da jini magana suka ce yanzu misali da za a zo a yanka dabba take sharuwa idan ka yanka cikin nono da ba za ka samu ruwan nono a ciki ba ba za ka samu ba ruwan nono yana zuwa ne to sai Dr. Karim Najib a littafin sa mai suna Ijaz al-Quran fi ma tukhfi al-arham a cikin kawo fasara da za mu yi fahimta masu dan babban ilimin mu wanda za mu yi fahimta abin da ke cewa ana samar da ruwan nono ne daga sinadarai da ake tata wanda sinadaran da ake samu a tata daga cikin sarrafaffen abinci wanda aka sarrafa shi a cikin tumbi sannan jini ya dauka ya zagaya da shi cikin ƙirƙiro har inda ake samun haɗa nonon da shi sinadaran abincin sai ruwan nono ya samu wannan shi ne abin da ke fassara akan wannan aya ɗin to sinadaran da suke taimakawa wajen samun ruwan nono akwai sinadarai da dama wasu sun ce guda 8 ne wasu kuma sun ce 9 ne domin a ciki akwai ruwa shi a cikin sinadarin da ake samun nono akwai sinadarin daraba wanda ake ce masa carbohydrate akwai protein a cikinsa akwai kuma wato sinadarin takidi da mai akwai sinadarin zaki shi ne carbohydrate akwai vitamin akwai sinadarin lemo shi ne minerals akwai potassium akwai phosphorus akwai sodium akwai folic acid akwai iron sinadarin tama da garafa akwai cholesterol a cikin sinadarin da ake sa ake haɗa ruwan nono da shi wanda su ne tunan da ake tata sai a samar da ruwan nono kuma kamar da na yi bayani cewa shi ruwan nono ba tare yake a abinda ke kawo shi kawai abu biyu ne a sa kan nono a cikin bakin yaro ko kuma yaro ya kuka ko a makwata yake yi kuka ruwan nono Allah zai kawo shi a lokacin sai tasirin shayarwa ga tarbiyyar jariri wato addinin musulunci addini ne da ya zo da duniya kyakkyawan tsari na rayuwa yanzu shi ya nuna tasirin nono ga lafiya ya nuna tasirin nono ga tarbiyya shi ya sa Allah mana kujin sarki a cikin alkur'ani yake kawo wacce aya da ke cikin suratul baqara aya ta 233 yake cewa mata masu shayarwa sun samu su shayar da abin da wato matan da aka suke sun samu su shayar da abinda suka haifa da nonon su a tsawon shekaru biyu cikakku ga wanda yake zo cika da reno. To wannan aya da ta yi wannan magana su ma malaman tafsiri sun tasiri a kanta. Ko suka ce wannan aya warwale ta ce yurdina wala da hunna abin da ke nufi take tana nufin cewa ai shayarwa shi wajibi ce. To da ta Aliyu Bari sai kawo wannan bangaren na malamai sai ce wasu sun ce shayarwa wajibi ce. Matuƙar dai uwa tana ta wato tana ba tana ta gidan mijinta ba sai ta ga ba to wannan wajibi ce shayar da ɗanta. Masu wannan ra'ayin ina akwai Ibn Hazm a cikin al-Muhalla ra'ayi su kenan. Hujjar su wannan faɗin Allah wal walidatu yudina auladahunna shine hujjar su. Da ka so gurin su shayarwa wajibi ko kuma suka ce a shayarwa ba wajibi ba ce saboda umarnin da aka ba a cikin waccan aya umarni ne na kwaɗaitarwa ba na wajibci ba. Daga cikin su akwai masu wani ra'ayi irin su Imam Razi a cikin tafsirin Kabir ya kawo wannan magana. Wannan dai mangumin na malamai wanda malaman Batulani za su fitowa da yadda abubuwan su ba shakka shayarwa tana da tasiri a wajen tarbiyya musamman idan muka yi la'akari da hadisin wato ainihin hadisin da muka aka samu daga Muhammad bin Kabin Al-Garzi wanda Ibn Asakir ya fitar da hadisin da yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan Asma binti Abi Bakr bayan ta haifi Abdullahi ibn Zubair. Da ya shiga gidanta ina zuwa sai ya kalle ta sai ya kalle yana sai manzon Allah yake cewa ahuwa huwa shi shine wannan. Saboda daga nan bayan sun gama bangon sai fita ya fita daga gidan Asma binti Abi Bakr sai ta rinna ba wannan Abdullahi bin Mutarin da wasu tarihi. Ko da yawa ta kuka a ƙarshe labarin har ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga Asma'u can ba tun da ya shiga ya duba ta ta daina ba Abdullahi bin Mutarin nuno. Sai manzon Allah ya zo yake gaya mata cewa arzihi walau bi ma ya'iniki shayar da shi ko da ruwan idaniyarki ne. To abin da yake so mu kalla a wannan cewa ba shayar da shi ko da ruwan idaniyarki mun san cewa dai abin da ke guda daga ido ne shi hawaye ne. Shi kuma hawaye yana guda ne saboda abu biyu ko dai don farin ciki ko kuma don baƙin ciki shi ke san hawaye fita. Idan abin sa kanka na farin ciki zai yi akan yi kuka kai hawaye. Ina baƙin ciki ya zo akan yi hawaye kamar yadda kuka hawa suke ce a babin fida ba. Idan aka zaka ce da yarinya kina san wane sai ta yi kuka sai a nemo ainihin tsofi su taɓa hawayen su ji. Idan hawayen ya fito da sai ta ƙuna to kukan baƙin ciki ba da sansa. Amma da zaran an taɓa hawa ya fito da sanyi ta ce to ta sansa kawai mamaki take Allah ya bata shi ba ta ba da tsammani saboda ka zai ɗaura hawaye a bata. To shi ne hawaye kuma yadda muka sani cewa ba za ka iya tara shi a fida ka zuba shi ka ce za a ba jariri ba. Saboda ne hikimar da ta sa manzon sama ya faɗi wannan magana shi ne ana so a gura cewa alaƙar shayarwa da tarbiyyar yaro da kuma kiwon lafiyar jariri. Wannan shi sa manzon sama ya ce ki shayar da shi ko da ruwan idaniyarki. Daga shekenan shayarwa tana taimakawa wajen samar da tarbiyyar jariri musamman ma idan aka bi ƙa'idar yadda ya kamata a shayar da yaron. Ya kamata a shayar da jariri abu na farko ana so uwa mai shayarwa ta yi ƙoƙarin shayar da ɗanta a cikin nutsuwa kada ta sa damuwa lokacin da ke ba da nono kada ta sa tsoro lokacin da ke ba da nono kada ta sa fushi lokacin da ke ba da nono kada ta zama ta takura kanta lokacin da ke ba da nono. Wannan suna abubuwan da ake so ya zama an yi. Kamar da Imam al-Hariri mun ji abin da ya faru a kansa lokacin da in ta so yana ɗan ƙarami ya rubuta littafi mai suna Milad al-Iraq ya da koyi ba mahaifiyar ta ce in bakin ga littafin na rubuta ta ɗauki lafiyar littafin ta duba ta ce mun ga abin ka ne ban gode ba don baka yi ƙoƙari ba. Saboda sai ya zama kawai dan yi bai shi aka kai zama kamar discourage sai juya ya zama da ya ce zo nan abin da ya sami ba ne baka gani don ta daina ba a'a na ne baka gani don ta ƙara ƙoƙari. Saboda irin tarbiyyar da na baka bai kamata ka tsaya ɗan wannan zaman ba ban taɓa baka nono ka je ba sai na alwala kuma in dai alwala zan baka nonon dama sannan ka sha an baka nonon hagu kuma ka tsaya ɗan wannan sai ka sai jira ya murna sai tafi shi ne zai rubuta maqamatul hariri wanda har yanzu shi yake wahal da masu tafiluga a katin tsoro. Kuma a shakke nan wato ana jijjiga ainihin yaro ma'ana in an ba shi tarbiyya da reno mai kyau to yakan tashi da tarbiyya mai kyau
1: daga sharuwa ana bukatar uwa da mata tsara bakin ta nono ta shayar da shi wato a mahallin da ya dace kuma akwai yadda ya kamata a zauna shi suke cewa position a ilimin likitan zamani da zama ta zama daren dakam wajen bakin ta nono ta dauke kan danta ya zama a nan na tsakanin gwiwarta sannan ta taro kafarsa da hannunta nan ta tattara ta haga ko a nan zan gida ba ta taro nan da haka sannan kada ya kance ta kan nona ba so uwa ta sa ya kance ta wurin ta ci hannu ina yi da gobarin cuta kuma kan nono shi tare kwanta yake da bakin yaro ba ta tattara mata shafi kan nonanta da yaranta sai ta tsuwa da yaron ta gara sai ta daura kan nan sai da sai ta goga masa wannan kan nono a bakinsa sai ta yi bismillah sai ta sa masa shi kuma ta sa zai kama sannan ta ana so fuskar su da kallon mahaifiyarshi za ga lokacin yana ƙara shakuwa sannan kuma tana jin tana dan masa ma dan wasanni sai da wannan zai sa yaro a samu alaƙa mai kyau sannan ya sha nonon a cikin farin ciki ya sha a cikin kwanciyar hankali ba a cikin tashin hankali ba bai kamata a ce uwa sai ɗan ta ya challa bukatar ba shi nono ba ana bukatar aƙalla ta riƙa tashi tana ba shi nono in ta tsara mishi ba shi nono har su likitocin zamani suna ganin cewa ma bai kamata ma a ƙayyade ma ba ɗa nonon ba ma saboda a ce ya kamata a ce ya ta sha sai ya koyi da kansa to suna ganin idan an yi haka zai sa yaron ya shigarfi da shan nono shi kare wannan daga cikin abin da ake so a kula da shi sannan kada uwa ta zama tana wato yin abubuwan da zai ita ko saban Allah a ciki kamar kalle-kalle ko kallon fina-finai ko wani makamancin wannan tunda abin da take abin yana da alaƙa ta gina shi to Allah kiyaye ta gara bukatar wannan uwa ta zama mai wannan ta zama tana da nutsuwa tana da kwanciyar hankali sannan kuma ta tsaftace mahallin da take sharuwa idan akwai waɗansu za ga waɗansu matan suna da ƙarancin girman nonon sharuwa to kada uwa ta damu da cewa nonon ta ƙarami ne a yawan ruwan nono ba a da wani alaƙa da girman nono don haka za ta iya samun ruwan nono a wajen wannan abu na gaba shine saduwa da mai sharuwa abin da aka fi so kamar da abin da aka fi so ga mace in ta haihu bayan ta haihu sanin mu ya dama tun a baya a ɗabi'ar mu muje ga kaura ce matar sabon 40 wanda ba san wannan ta ce ai bata mai 40 ba ko giki ba ta karba sai ta 40 to akwai maganganu na fuka hawo za mu ga cewa idan muka ɗauki Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujallar na 1636 ya magana cewa ita wato idan ba ta haihu haramun ne mijinta ya sadu da ita har sai wannan ciki abu na haihu dan nata ya kwan 40 saboda kwana 40 a likitance ma shi ne kwanakin da suke taimaka wajen dawowar mahaifa matsayinta su ba ka kare kura ta ko da jinin da ya ɗauke to rasa ta a wajen saduwa ba sai ta go ta sai ta kai kwana 40 sannan amma a wani wata magana da kamar su Imam Nawawi suna cewa miji zai iya kusantar matarsa ko da ran da ta haihu da yadda jini ɗauke amma dai wannan idan an duba kuma akwai matsalar wato haɗarin kamuwa da matsaloli saboda mahaifa ba ta gama koma ainihin matsayinta ba sannan Ibn Qayyim a cikin tufa ya fito da bayanai ya yi bayanai sosai ya fito da hadisai guda biyu ko uku wanda manzon sallallahu alaihi wasallam magana akai yake cewa kada ku kashe ƴaƴanku a ɓoye dan hadisin kuma yake cewa na himmatu hana koyin giga ba zan naga matan fari zagaru fulayi ba fulayi ƙarshe dai wannan bayanai sai fito da su cewa mafiya yawa lokacin da mutum in dai mace ba ta kai kwana 40 da haihuwa ba yayin da mijinta ya zo ya rungume ta a matsayin matarsa to jininta na haila yakan yi motsi irin sai ya fita za a yi samun gurɓata shi ruwan nonon zai yi canzawa a cikin wannan yanayi shi ko ruwan nono da ake sha daga lokacin da aka haihu zuwa kwana 40 magani ne kuma abinci shi yasa yanzu misali da za a samu mutum yana ciwon ido cewa da an ta magani ne yake bai da kan matsu nonon matar take sharawa in dai bata kon 40 ba ana saka masa idan zai ido zai yake Allah da idan ciwon kunne ya ga zama ya ki koki ya zama chronic idan aka samu nonon matar da take bai wuce kon 40 ba ana daga kunnan dai idan Allah yana warke a cikin zuri ya ga shakki nan nonon da ake sha in bai kon 40 ba to magani ne kuma da zai ke cewa idan aka samu ciki a wannan yanayin kuma to zama ma ya fa tana aiki biyu

0: kenan da abincin da ta ba abincin da da yake cikin mai ba to kuma dan da yake da yi zaki samu in ba ingantaccen abinci ko kuma ba kula da lafiya sai ga yaron ya tsomare ya zama iri a ce aye yaron ya sha kwantucci
1: wallahi
0: to sai a gurguje sai nasihohi ne kamata a yi wa su iyaye masu shayarwa na farko dai kada uwa ta daya da lokacin ba dan ta nono ko ta ci gaba da ba shi nono har sai ya goshi wannan ra'ayi na masu ganin cewa shan nono a gurin jariri a kowane lokaci shi ya fi samar da ingantacciyar lafiya ga jaririn da kuma uwarsa sannan kafin fara ba wa ɗa nono a tabbatar an tsaftace inda ya sha nono abu na uku shine yi mai shayarwa wato a faranta mata miji idan matar ka tana shayarwa ta zama kana faranta mata da dangano masu daɗi sanya mata nutsuwa da kwanciyar hankali zai taimaka wajen samun ingantacciyar nono da kuma samun kyakkyawar alaƙa tsakanin ɗanta da ita ba za ta riga baɗa nono a cikin fishi ba sannan bai wa kulawa ta fuskar shi kansa miji sannan akwai bambance bambance a tsakanin ɗabi'a wanda ya kamata mata su kula shi ɗa da ake shayarwa ana buƙatar uwa ta zama tana suturce jikinta kafin baɗanta nono da kada ya zama tasirantar wannan ɗabi'a amma kan da wani wasu mata suke yin kace karkara za ka ga an zauna ba riga an saki jiki an yi waye ba ɗan kwali ba wai kawai tana ba ɗan nono ko kuma za ka ga da kaya na so in sa projector in haska abubuwan dan na gudu projector ma kawai dan ne lokacin gure in haska muku ba ga kaya a ka an ɗauka sannan kuma ga ɗan haka an turo shi kuma an ba shi nono ya sha akwai matsala a wajen wannan kaga ba ɗabi'a ce ne ya kamata shi za a ba da nono zama ke daren daƙam sana ba da nono sana akwai buƙatar uwa ta kula wajen baɗanta nono kada nonon ya riƙa zirarewa yana shiga hancinsa ko kuma kunninsa wanda ya kamata a ce an kiyaye a uwa ta kula da wannan sannan idan yaro ya sami alaƙa yawa yana da kyau kuma uwa ta daina samun abinci mai gina jiki tana ci sannan ta yi ƙoƙarin shan abin da zai taimaka mata wajen samun ingantaccen ruwan nono misali a samu ruwan ƙaiƙayin gero musan da a zamanin magabata idan mace ta rasu bayan ta haihu ba su musamman ƙasar Hausa ba sa yadda su fara ba wannan ɗan matsalar jariri sai a nemo cikin dangi in akwai mai shayarwa sai a ba ta shi in babu kuma sai a samu wata mata sai a samu ƙaiƙayin gero sai a ɗaura shi kan wuta a tafasa shi in aka tafasa sai a tace shi sai a samu garin geron da ba su rufa shi ba aka nika shi haka nan sai a ga wata kunu da shi a sa na kan wa sa garin bai citta sai ta wani ruwan zafi ruwan nono zai zama ta insha Allah shi ba gara da kyau idan mace tana ana tafasa ɗaiɗayin gero sai a dama mata kunu da shi ko da kunun tsamiya ne ko kunun gyaɗa tana sha ruwan nono tana karuwa sai yana matuƙar muhimmanci ya zama a samu kunun ganyen ceɗiya a samu ganyen ceɗiya a tafasa shi sai a dama kunun garin alkama da shi wacce ba a surfa ba shi ma na taimaka wajen samun ingantaccen ruwan nono insha Allah sai kuma akwai garin kunu na zaranya wanda kace kunun zaranya shi ma na da matuƙar amfani a wajen mata masu shayarwa sannan ana lura da ruwan nonon uwa a matsayin abinci ne da ya dace da jariri kowane lokaci sau da haka yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye sannan hulba garin hulba a riƙa ta tafasa shi ko ana shan shi a cikin shayi shi ma na taimaka wajen inganta ruwan nono da kuma tace shi da kuma samar da yawansa shi ma na taimaka kwarai gaske banda wannan sai mu tafi zuwa ga abu na ƙarshe shine matakan girman jariri idan yaro ya samu shayarwa da ta dace aka ba shi nono ya sha a cikin tsari to yaron yakan tashi da abubuwa muhimmai misali a wata na farko in yaro ya samu cikakken shayarwa watan farko zai fara ƙoƙarin cire kansa idan motsi haka da kan kaɗan kuma zai fara yin kallo ta gefen idonsa sannan wasu sukan fara murmushi daga watan farko sannan a wata na biyu yaro yakan fara yin dariya idan ya samu kyakkyawan tsarin shayarwa sannan yakan fara cire kansa sama kaɗan sannan yakan idan aka tsaye da shi haka akan cinya ta rike shi haka ta tsaye za ga yana gurin taga da gabansa a wata na uku yaro yakan yi dariya hada kyakkyatawa in ya kai wata uku sannan yakan fitar da sauti na kakakakka haka misali da fitar da ya taɓa gurin ya fitar da sautin wasu harfa sannan yana motsi da hannunsa sannan kuma yakan ɗan wato ainihin bugi makiyarsa ko kuma wanda yake gudu ya ɗan buge shi haka nan idan an shiga wata na hudu yaro zai yi tsayawa wato a jikin makiyarsa da rike shi daga gabansa sannan zai iya wasa ko taɓa abin da yake gwamnati ya jawo shi sannan zai iya fitar da sauti na ma ko ba ko da zai yi fitar da wannan sannan zai iya dan juyawa da jikinsa kadan in ya kai wannan watan sannan a wata na wata na biyar jariri in ya samu kyakkyawar shayarwa to yana iya gane launi misali zai iya gane launin wannan fuskar mahaifiyarsa ce ko ba yana sannan yana iya juyawa wato kadan ina zaune misali sannan yana iya gane kira idan ya ji kira ka kira ka ce wane sai ga dan juya kadan haka na in ya kai wannan watanni sannan kuma yana gane sunan san ya kira shi sannan yana iya zama akan abin zama misali kamar dan kikkira na gaje musu zai iya zauna ba tare da abin nan ba sannan kuma yana iya wato kai abin nan zai iya dauka komai kai shi bakin san ya kai wannan watanni sannan kuma yana iya fara shan abin sha mai ruwa a wani lokacin yana kuma ina jin tsoro idan aka tsorata shi ko aka bugi wani abu ko aka gani wani abu in ya kai wannan watanni wata biyar sannan a wata na shida yaro in ya samu kyakkyawan tsari na reno yana iya gane launin mahaifiyarsa da wata ko gane masu shiga gidan misali yana iya juyawa da kansa yayin da yake yin kallo yana iya gane sunansa kamar na fada yana iya zama yana iya kai bugu kan wani abu ko ya jawo shi ko abin nan sannan idan ya kai wata na bakwai zai iya fara wato tsayawa a kan yin yana da rufe zai iya tsayawa a kan wato ainihin yatsunsa a lokacin da yake rufe zai iya bambance maganar fushi in an yi masa da kuma maganar wasa in yi zai taɓa wata kai to zai iya gane wannan abun a cikin fushi a gaba da shi ko kuma a cikin wasa ka ce kai to a wasa ka yi masa wannan sannan zai fara da yiwa misali sauti zai dan fara fita ina baba mama umme ko an ci zaman zuwa kanta sannan a wata na takwas yaro zai iya rarrabe a kan kafafunsa yana takaba yana rarrabe da shi sannan zai iya zama wato ina tare da ma'ana baya a san araba hin mahaifiyarsa a wata na tara yaro zai iya samun kumburin ciki idan ya ci abin da ba shi da kyau saboda a wani lokacin ya barci abinci kuma ƙarfin nuna ya fara raguwa yana yin ɗaba in ya kai wannan wata na tara ya zama yana kin wanda bai san shi ba sannan yana gane lokutan da ake ba shi abinci zai iya ganewa da lokacin ya zo ga ya bar nuna san abincin to a sannan ana buƙatar ita uwa a wani lokacin za ta shayarwa ta yi kokarin ta ga cewa musan wajen wasa da ake yin rawa da yaro iyaye da suke da yaya bayan an ba ɗan nono ba a so ki kwantar da shi don rubar nono ki ɗaga shi ki ɗora shi a kafaɗa bayan ki riƙe shi haka har ki ji yayi gyatsa to yana gyatsa kuma sai a kwantar da shi sannan wajen ba shi ɗan rawa da shi da Allah da annabi a kula sai mu tuno da yadda aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Halima ta zama da gidansa shemawa take ɗauka suna cewa kana masa ka ya rabbana afqilana muhammada hatta narahu yafi'an wa amrada thumma narahu sayyidan musawwada kace wa kabi dalihi ma anahu sada abinda take cewa ciki ya Allah ka raya mana muhammadu har maga ya girma ya zama shugaban jama'a ya Allah ka kare dukkan makiyansa da masu yi masa hasuda ya Allah ka bashi da fata madawmiya kuma duk abin da ka roƙa Allah ya amsa to amma mu ya muke renan yayanmu cika masakinka kamo shi nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bin adama
2: a duniyar namun daji rayuwa cike take da ƙalubale
3: unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa
4: masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara masarautar makina an haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare
2: abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abincicikan da muka saba gani a gida Najeriya ba
5: a duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce, kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
6: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite Amos 17 ko kuma Intelsat akan frequency 15,252. Dan Bello TV, tauraro mai iko.

0: kyakkyawa ce gaba daya ladabi da biyayya da ba'a ga mahaifinsu. Ajiya bin karanta sistar Yahya, wato yana cewa wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, ya zanto mai da'a ga mahaifinsa biyu bai zanto ba jabbaran mai girman kai asiya mai yawan sako. A nan gurin shi kuma sai ce wa barran biwalidayhi tunda baya da mahaifi, wato dai zanto mai da'a ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran asiya.
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا.
0: والسلام علي امنتي زي تبدا غريني امنتي نا مسمن daga ubangiji يوم ولدت ارانن هوتا ويوم اموت ارانن daga mutu ويوم ابعث حيا da kuma ranan da za a tashi ni rayi shine gobe kiyama. Akwai bambanci tsakani kisar Zakariya alaihi salam, kisar Yahya alaihi salam da kisar annabi. A kisar annabi Yahya an ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'ath hayya. A kisar annabi Isa ce wa salamu alaihi bil alif wal lam, a can ba a sa alif da lam ba, a nan kuma an sa alif da lam, saboda me? Menene bambanci? To shi ne suke cewa wancan aminci da ya ɗauki kissar annabi Yahya alaihi salam aminci ne daga Allah, domin jerin ayoyin abinda suke nuna kenan wahalana min ladunna wa zakatan wa kana taqiya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Aminci ne daga Allah, komin kasancewarsa kaɗan ya fi wanda yake mai yawa in ba daga wurin sai yake ba. Wannan kuma annabi Isa yana roƙon aminci ne, don haka zo da alif da lam don zai roƙi babban aminci. Can gurin kuma daga Allah ne ɗan kaɗan ɗin ya fi girman wannan wanda annabi Isa ya ba. In Isa kalilun min ka yaskini walakin kalilu kama yuqalu lahu kalilu, wai ɗan kaɗan daga wurin ka ya ike ni, don in kaɗan ɗin ka ba a sa masa suna kaɗan. Kalilun min ka yaskini walakin kalibu ka la yuqalu lahu kalibu, an gane ku? Wannan su kuma suka ga duk ba bambanci, salamun ne na kan wurin duka nan wurin ba bambanci, domin a san an kawo su nukira. To an nukira su za ta karrara shi ke nan ta arrafa, an nukira su za ta karrara ta arrafa. Amma saboda kafin cewa samun mutum ya riga zama sananne ke nan, salamun san da ke kai tun da an riga an da su yanzu ne kamata ta ci nuna ta shiga a matsayin nukira sai a sa mata alif da lam. An gane ku? Ala kulli halin duk din maganganu ne na malamai don kokarin sanya su tsakanin abin da ke kan da abin da ke nan. To daga nan sai ne su zo ba.

mutum ya abata ya ba haƙi na inni kadda alimi na ilimi hakika wani abu ya zo min na ilimi abin da kuma da ilimi a nan shine wahayi Allah ya saukar da wahayi gare ni ma da ya fita irin abin da sai zo maka ba da ka fata bi ni sai kai mun biyayya cikin abin da nuzul ahadika siratal tawiyya in marka bi ni nuzul sun da kai tafarki mulibi kada ahadika ya zama shine jawabul falak zan shine da kai tafarki wanda yake mulibi kada ni gure na hukunta ta ce mutum ya iya yawan warba ta kuma zuwa fiskali wannan abin wanda duk zuwa ma san kilita ya dade ko a duniya ko a addinance dan ka lafiya kana wani abin da kake kuni ba yanzu nawa ne mutanen da sun yi karatun boko sun samu mutane da ba su kuma bai ko wani karatu sun kuma yi su mutane ko ma abin ya dade ne nawa ne mutumin da kuma ya karatu addini ya kana mai sun da mai sun bai karatu addini ba amma al'adatan ho yanzu a wannan nawa kuma mutum zai ka gaskiya a karka wai sai an ka miki karin sa sun ka karba ko su kai ba inde aka gaba kafin riga garin su ba da yanki sanda da rawani da ba da tsaba ya fata da wannan mujire wannan ba su to wannan eh lalle kan yanzu kila nan da kiyaye shi amma matashi ban ki kara da ba kun kara da ba yake tare da su kai yawa muke a ta amma ayyaka addinin yara kuma in wannan yaran kudin yi ba mutane ke gaba ta ba ta ce wannan ai kudin yara ne ba ta ce haka ba mu ce ba amma idan yi wa'adi za a aka ce addinin yara ne to ya haka a bakin yi nuna ibaran ya za ka yi zan san bangaren da wake birnin bangaren ai ko da ake gani ci gaba ɗaya ko a yi gudu ci gaba ɗaya amma ya za a raba ka in yau kudi ya fitar da rufa ko ya zama gwamna ko ya zama kowa ko ya zama rufuna maka da ɗan shekara 70 da ɗan shekara 80 kowa zai rufuna maka kuma shi ne sai amma na lokacin gwamna ko ko yana son kan gida ko shi ne gwamna a jiha ana son kan gida ko shi ne kaga ko ɗan da rufin tarayya yana da alfarma to sai a rufuna maka ba wanda yake tunanin cewa ke kalin sa nawa ba dina da kudi da misali ba to amma da yake a yi addini ko a ce kaji marka kuni ne ga ni da ni abin da ke mai sa ya bati ni kadi ya ani min ilmi wani abu ya zo min ilmi na da ya fita irin abin da zai zama ka ba yanzu na rikin kunya ya maka ba rikin kunya ki gaskiya da ka fata bi ni a hadisa sura ta tawiya kai mun ta a kabili dai in shirin da ke tafarki wanda yake mulubi

Siyama na sinalata a jirin ke kawai karka zai ka kawo kitan. Ai inda za a tambayi su jirgin ni ban bauta wa kitan ba. Amma abin da ke faruwa shi ne duk wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba, tamkar yana bauta wa kitan. Domin kitan ne ya tsawata mata wannan abin bautar sai ya tsaka da kitan ba tare da ya tuni ba. Da haka Allah ce alam a'ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu ta'qilun. Ma'ana kalmiyayi bai umarni zuwa gare ku da ya bani adam ya ce ɗan adam cewa kar ku duk ku bauta wa shaytan. Ai ina jin in banda mutanen nan suka fito kwanan nan suka ce su ne adadatu shaytan waɗansu da suka fito a Amerika ko da nisa da suka ce su ne kayan shaytan masu bautar shaytan. Ai ba wanda ya fito ƙarara ya ce bautar shaytan yake. Amma da ka'ida dukkan mai aikin kafin bautar shaytan yake. Tunda mai shaytan ne yake ƙawata wa mutanen munanan ayyuka sai ya sa musu riga ya fesa wa abin turare ya zama kyakkyawa abin ado. Har ka rinka yin ado da abin kana ganin abin yayi ne. An gane ku? Duk sauran yi wanda idan su tara a jirin 25 ba a magana cewa ba da 'yan mata magana su ta 'yan matan ka nawa. Sai dukkan wani wanda yake cikin manyan jami'an gwamnati ko wanda yake babban attajiri ba a magana cewa ba da karka ko karuwa a magana ke nawa ne ya karuwa. Amma a ce ba su galibi ba a tsanjar an bai kasu. Ba a magana cewa wani ba a jin jiya sai dai a ce kana nawa ke ta gida ko tana jira wanda ake yako da ta. Tukunin yayi ne kawai. Saboda tsarin da aka zo muka samu sallah a ciki duk mai yin sanda kuma da mata ya fasa jiya ko sai ne a wata kuma ne sunna wanda za a je a kwa jiya nan ne sai da haka nan ne tattan haka ina da nisa haka kowa ko ina je a kai ne je na ko da kuma ka fara da wani jiya ko na jin dole ya ce ko ko da kuma ka fara da jiya ko haka ba a cikin ki ba to wannan sai ya zo shine abin yayi abin kawo ka abin yayi kake to wannan ne kake kawo ka mutane fa bayyana lahu shaytanu a'mala idan ya kawo ka mutane ayyukan su fa sadda an amu sabili sai ya kawo da su daga tafarkin Allah to kana ka mun mutubi idan ni ta Allah ce ba za ku yi ba mutukar ka in ya kawo ka mutane a cikin bi dan haka yayin da kake aikin sako kamar kana biyayya ne da shaytan to sai zanto kamar kenan bauta kake mata shi yasa annabi bawa ne ce la ta'budu shaytan ya mara kina karka bauta ta muke ta an gane ku inna shaytana kana ya rahman ya asiya nan ne ke ta ya kasance ne yawan sabawa ne rahmani ga ubangiji rahmani ne Allah ta Allah dan yin girman kai lokacin da kake yi jira ga annabi adam ne ki fa kada ni illa yi ka aba wa takbara wa kana mun kafiri dan yin kuma ayyukan ka ko da yake in ji da mutane

ni azabu an yi masaka azaban min ar-rahman ina jin tsoron maka azaba ta same ka daga wurin ubangiji dan ko wannan azaba ta same ka fa takunu li shaytani waliya za ka kasance masoyi ke san ka ma'ana abokin ke san wanda za ka kasance tare cikin azabar Allah Allah ya tsare ka sai ka

Masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da rana da fatan muna cikin koshin lafiya a yau muna juma'a wanda ke zama 29 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira wanda ya didi da 11 ga watan Satumba na shekara ta 2026 miladiya kanin labaran aka saurara yanzu kuma sai ya gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Fatima Yunusa Musa Gwamnatin tarayya ta dauki wani muhimmin mataki na sauye tsarin doka kan laifin yunkurin kashe kai a Najeriya bayan majalisar zartarwa tarayya ta amince da matsayar ma'aikatar lafiya da walwalar jama'a kan batun. Karamin ministan lafiya da walwalar jama'a Dr. Isiyak Salako ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis Abuja yayin bikin ranar hana kashe kai ta duniya ta shekara 2026 ministan wanda sakataren ma'aikatar Daju Kacholan S ta wakilta ya ce yanzu batun zai tafi majalisar dokokin kasa domin kammala matakan da suka dace na sauye doka Salako ya bayyana fatan sa cewa za a kammala tsarin cikin gaggawa ya ce cire hukuncin laifi daga yunkurin kashe kai ba sauyin doka kawai bane har ila yau batu ne da ya shafi lafiyar jama'a da haƙƙin ɗan adam ya ce mutanen da ke fuskantar matsalar tabin hankali ko wani yanayi na matsanancin tashin hankali na buƙatar kulawa tallafi da taimakon da ya dace maimakon a hukunta su sai dai ministan ya jaddada cewa sauye doka kadai ba zai hana kashe kai ba yana mai cewa akwai buƙatar ci gaba da sake jari a ayyukan kula da saka jariya ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa gano matsalolin da wuri ba da agajin gaggawa da karfafa tallafin al'umma da kuma mayar da kan jama'a majalisar dokokin kasa ta dakatar da dukkanin tafiye-tafiyen aiki zuwa Afrika ta kudu tare da sanar da ƙauracewa dukkanin ayyukan majalisa da hukumomin dokokin Afrika ta kudu suka shirya sakamakon na ci gaba da samun rahotannin hare-haren kyamar baki da ake kaiwa na 'yan Najeriya da sauran 'yan Afrika a kasar. An dauki wannan mataki ne bayan shugabannin majalisar dattawa da majalisar wakilai sun gudanar da shawarwari kamar yadda magatakardar majalisar dokokin kasa Kamoru Ogulana ya bayyana a wata sanarwa a yau Juma'a. Shugabannin majalisar sun nuna matukar damuwa kan rahotannin tashin hankali barazana lalata duk kadarori da sauran na'urorin nau'ikan kiyayya da ake zargin ana nuna wa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afrika da ke zauna Afrika ta kudu. Sun ce abin da ya fi tayar da hankali shine rahotannin kisan 'yan Najeriya jikkata su, korar su daga gidajensu da kuma tilasta musu barin sana'o'insu. Jarin da suka zuba gidaje da sauran kadarorinsu sakamakon har-hari da ake maimaituwa. Majalisar ta ce duk da kiraye-kirayen da gwamnatin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi ga hukumomin Afrika ta kudu da su ɗauki ƙwararren matakai domin kare 'yan Najeriya da sauran 'yan ƙasashen waje tare da gurfanar da masu aikata hare-haren rahotanni irin waɗannan abubuwa na ci gaba da fitowa. Matakin nasu ya shafi tafiye-tafiyen aiki na 'yan majalisa, kwamitocin majalisar dokokin ƙasa, jami'ai da ma'aikata da kuma halartar taruka, bitoci, horo, tarukan majalisa, musayar ƙwarewa da sauran shirye-shirye da hukumomin majalisar Afrika ta kudu suka shirya ko suka karɓi baƙuncinsu. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ASU ta yi barazanar sake rufe jami'o'in gwamnati inda ta baiwa gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi wa'adin gaggawa su warware matsalolin da suka shafi jin daɗin malaman jami'a da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2025. Ƙungiyar ta ce za ta iya dawo da yajin aikin da ta dakatar a baya ba tare da ƙarin wata sanarwa ba idan gwamnati ta gaza ɗaukar matakan warware matsalolin da ke gabanta. Barazanar ta biyo bayan wani taron gaggawa na majalisar zartarwa ta ƙasa da zartarwar ƙasa ta ASU da aka gudanar ranar 5 ga watan Satumban shekarar nan a babbar sakatariyar ƙungiyar ta Festus Iyayi da ke jami'ar Abuja. A wata sanarwa da shugaban ƙungiyar ASU na ƙasa Farfesa Christopher Fiuna ya sanya wa hannu ƙungiyar ta ce gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar watan Disamba ta shekara ta 2025 gaba ɗaya
biyan albashin da aka rike da kuma mayar da biliyoyin naira da aka cire daga albashin ma'aikata ya sake tura tsarin jami'o'i gab da fuskantar wani sabon rikici. Asu ta ce ba za ta iya tabbatar da ci gaba da karatun jami'o'i ba tare da katsewa ba muddin aka ci gaba da barazana ga jin daɗin tattalin arziki da ƙwarewar sana'a ta malaman. Ƙungiyar ta ce har yanzu malaman jami'o'i na bin albashin watanni 3.5 daga cikin watanni 7.5 da aka rike musu a lokacin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, duk da cewa gwamnatin yanzu ta biya albashin watanni 4 daga cikin bashin. Ta ce darajar albashin da ake bin malaman ta ragu da sama da kashi 50 cikin 100 tun daga shekara ta 2022 sakamakon faduwar darajar naira da hawan farashin kayayyaki. Ministan gidaje da raye birane Mutakar Abdulrahman ya kaddamar da wani kwamiti mai mambobi 14 domin ayyutar da shawarwarin masu ruwa da tsaki kan gyaran harkokin gidaje tare da bashi wa'adin makonni 6 domin samar da dabarun sauya tsarin muhalli da gine-gine a Najeriya. Ministan ya ce ana sa ran kwamitin zai tabbatar da cewa bangaren gidaje da ya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan tare da samar da yanayin da zai baiwa 'yan Najeriya damar gina gidajen kansu. Da yake jawabi yayin kaddamar da kwamitin Abuja ranar Alhamis, Darma ya ce alhakin gwamnati ne samar da gidaje ga 'yan Najeriya tare da tsara yadda ake gudanar da harkokin gine-gine da muhalli domin tabbatar da cewa wannan bangare ya bayar da gudunmawa mai yawa ga tattalin arzikin ƙasa. Ya kuma jaddada buƙatar ƙarfafa dokoki da sa ido kan harkokin gine-gine da muhalli. Ina mai cewa wannan fanni na da babbar damar bayar da gudunmawa ga jimillar kimar kayayyaki da ayyukan da ake samarwa a cikin ƙasar nan. Ministan ya bayyana kyakkyawan fatan cewa sauye-sauyen da ake shirin aiwatarwa za su ba bangaren gine-gine da gidaje damar taka muhimmiyar rawa wajen cigaban tattalin arzikin Najeriya. Darma ya kuma buƙaci mambobin kwamitin su jajirce wajen gudanar da aikin da aka dora musu. Yana mai tabbatar musu da cewa ma'aikatar za ta ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen duk da ƙalubalen da ka iya tasowa. 'Yan bindiga sun kai hari ƙauyen Girkau da ke ƙaramar hukumar Kebbi ta jihar Sokoto, inda suka kashe mutum guda tare da yin garkuwa da wani ma'aikacin hukumar zabe ta ƙasa. Rahotanni suka ce harin ya faru ne da sanyin safiyar ranar Alhamis 10 ga watan Satumba a bainar ma'aikacin INEC da aka sace da sunan Bala Aladan wanda ke aiki a ƙaramar hukumar Tambuwal. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta ce ta fara bincike kan lamarin tare da ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankin da harin ya faru. Mai magana da yawun rundunar DSP Ahmad Rufa

0: Hukumar tsaro na Civil Defense Region Jihar Kano sun dakile wani yunkurin safar kananan yara biyu tare da kama wasu mutane da ake zargi da hannun kan lamarin. Jami'in hula da jama'a na hukumar a Jihar Kano Ibrahim Abdullahi ya bayyana cewa ya ce an kama waɗanda ake zargin a yankin Wailari da ke Jihar Kano bayan wani ɗan gidan ɗaya daga cikin yaren ya kai rahoton labarin. Sanarwar ta ce waɗanda aka kama sun amsa cewa suna da hannu a aikata laifin da ake zarginsu da shi. Binciken farko ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun yaudari yaran masu shekaru 10 da 12 da alƙawarin basu kuɗi da kyaututtuka da kuma nufin kai su wani ɓangare na Najeriya domin samun kuɗi. Kwamandan NSCDC na Jihar Kano Muhammad Hassan Agalawa. Agalama ya umarci sashen kula da harkokin jinsi na hukumar da ya gudanar da cikakken bincike domin gano yadda lamarin ya faru da kuma gano wasu mutanen da ka iya kasancewa da hannu. Hukumar ta ce bayan kammala binciken za a miƙa waɗanda ake zargin ga hukumar hana fitocin mutane reshen Jihar Kano domin ci gaba da bincike da gurfanar da su a gaban kotu bisa tanadin doka. A bangaren tattalin arzikin ƙasa, hukumar kula da ayyukan man fetur a Najeriya ta yi gargaɗin cewa kamfanonin da aka baiwa wuraren sarrafa iskar gas da ake nomawa a rijiyoyin mai na iya rasa lasisinsu idan ba su samu gagarumar nasara wajen bunƙasa wuraren cikin shekara guda ba. Gargaɗin na zuwa ne daidai lokacin da Najeriya ke ƙara ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙone iskar gas akai-akai zuwa shekara ta 2030. Haka kuma ƙasar na ƙoƙarin mayar da iskar gas ɗin da ake ƙonawa zuwa kayayyaki da za su taimaka wajen samar da wutar lantarki, bunƙasa masana'antu da haɓaka tattalin arziki. Domin jin ƙarin wasu batutuwan da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.
1: Manyan kamfanonin samar da kayan abinci guda 4 a Najeriya sun samu jimillar kudaden shiga da suka kai naira trillion 1 da biliyan 580, wanda ya nuna raguwar kudaden shiga da kashi 4% idan aka kwatanta da lokacin da ya gabata. An samu raguwar kudaden shigar ne a daidai lokacin da kamfanoni ke ci gaba da fuskantar hawa kudaden samar da kayayyaki da kuma raguwar karfin sayan kayayyaki da masu amfani da su ke da shi. Sai dai duk da raguwar kudaden shiga, kamfanoni na ci gaba da kasancewa muhimman masu ruwa da tsaki a bangaren sarrafa kayan abinci a Najeriya. Kamfanoni na yin sauye-sauye a harkokinsu domin tunkara hawa kudaden samarwa, sauyin yanayin kasuwanci da kuma bukatun masu siye. Wani rahoto da aka fitar ya nuna cewa kudade da Najeriya ke samu daga man fetur na iya raguwa da fiye da kashi 60% daga shekara ta 2030 sakamakon raguwar bukatar danyen mai a duniya. Irin wannan raguwa na iya kara matsin lamba kan kudaden shiga na gwamnati, saboda har yanzu kasar ta dogara ne sosai da man fetur. Rahoton ya danganta raguwar kudaden man fetur da kara amfani da makamashi da ake samarwa daga tushe da kuma karuwar amfani da motocin lantarki a fadin duniya. Ya ce ana sa ran bukatar mai a duniya za ta kai kololuwa a farkon shekarar 2030. Rahoton ya yi kira ga kasashe da ke haƙo man fetur, ciki har da Najeriya, da su shirya domin yiwuwar raguwar kudaden da suke samu daga man fetur. Ya kuma jaddada bukatar Najeriya ta bunƙasa sauran sassan tattalin arzikinta domin rage dogaro da kudaden man fetur. Kasuwar hannun jari ta Najeriya ta rufe cinikayya cikin faduwa a ranar Laraba, yayin da masu zuba jari suka ci gaba da saida muhannayen jari a manyan bangarorin kasuwar. Ma'aunin kasuwar hannun jari ta fadi da sama da kashi 1%, inda ya koma kashi 242,223. Masu zuba jari na ci gaba da taka tsantsan, yayin da suke sauyawan bangare na kudaden su tsakanin hannayen jari da sauran hanyoyin zuba jari. Haka kuma masu zuba jari na sanya ido kan sauye-sauyen manufofin kuɗi da sauran yanayin tattalin arziki. Ƙarshen rahoton kenan. Mardi Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
0: An gaida Mardi Aminu Iliyas da wannan rahoto na tattalin arzikin ƙasa. Kada da ya shafa na saurari labarin duniya ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma. Kuna da damar

0: sauraron assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A karo na biyu, barkanmu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da juna a cikin shirin sharhin bayan labarai da zaba zuwar mai sauraro duka bayan labaran mu na misalin karfe 12 na rana. A yau cikin yaddar Allah zamu ci gaba da daukar sakonnin ra'ayoyinku akan me ya kamata a yi domin kawo ƙarshen harhari da ake kai wa jama'a har cikin gidajensu tare da hallaka su. A shinan kanmu ne a baya-bayan nan mun je kisa ko kuma na ce yankan rago da aka shiga har gida a unguwar Gaida da ke nan birnin Kano. A wannan mako aka kashe wani dan uwa musulmi har cikin gidansa. Shin a naku ra'ayin wani mataki ya kamata jami'an tsaro su ƙara tsaurara matakansu? Sannan a bangaren al'umma wani mataki ya kamata a ce su ma sun ɗauka? Za ku iya shigowa kan 07077795239 da kuma 08715578577. Wani irin mataki ya kamata a ɗauka domin hana afkuwar irin waɗannan a gaba? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barka da shigowar.
1: Dan mutane tsare.
0: Barkanka da wannan lokaci.
1: Yawa, kamar inda kike wannan magana ta harkar tsaro. To. Ina da dawo na lera. Saboda mu kanmu nan ba mu tsira ba, saboda kin ga kasa da sati biyu aka zo har da mu aka kashe mana shugaban jam'iyya, aka kashe wani ɗan uwa. Aka yi wa wani duka, aka kwashi mutane, yanzu haka mutane suna hannu. To, yanzu shi irin waɗannan abubuwa kullum idan aka ce hannun za a zauna a gonakanci, yanzu ta yaya wannan ƙasar ko za ta ci gaba? Saboda idan kika duba farko dai wato su masu mutane kansu kwaman mutane na gari sun ba suna da laifi, ne dai gwargwadon iyala su. Misali, kaga duka waɗannan abubuwan da suke faruwa ba a jini ne suke yin su ba. Da suka gagari iyaye suka gagari jama'a ana kallon su tun farko. To kaga irin waɗannan abubuwa ba akwai laifin cewar ba ka sa idanu akan abubuwan da yake faruwa a yaya. Kuma ga san yaya yanzu da in yana abin da ba daidai ba kai saka hana shi ba. In ba naka ba naka ma sa idanu ka hana shi ba sakamakon abubuwan da suka lalace. Sannan yanzu kin ga kullum suna maganar shan kwaya shan kwaya shan kwaya. To kwayan nan dan mai isa gona ta fice har kuɗaɗen haraji a gurin masu da kwayan nan. Ina ake kwayar nan fago tana da hannu saboda tun da tana karɓar haraji a gurin duk dinin da ka sani yana sai da kwaya kauyen da kika sani mai sai da kwaya an san shi wallahi in aka kama dinin kwaya in ci sau yau gobe jibi sai ka gaji ya ci gaba da harkokinsa saboda jami'an tsaron kuɗi nema gwamnati kuɗi take nema ba da tashi domin jama'ar ba kuma gaskiya tsakanin jami'an tsaro da hukuma da masu arziki akwai rata mai yawa tsakanin da mutane kwaman talakawa ba kyakkyawar alaƙa tsakanin talaka da masu mulki gaskiya saboda ka ga yanzu misali idan an yi tsaron tsaron nan a cikin jama'a su fito su taimaka su yi tsaro ta yaya kai da ba a kashe baka sha abincin gidanka ya gagare ka ga mai miliyan ɗari yana kallon ka kana kwana a haka idan an zo an yi harbi ta yaya zai fito su kansu ba su sa makamin su yi da amfani da kansu ba. Kana ka shi na ta kansa yake ne shi wani makami ya rike dan yake maka sannan kuma irin waɗannan matsalolin zaka ji an kama can an kama can an kama can duk daga karshe idan an kama su ne ake musu kuɗi dai za a karba su sai zaki kuma su da abubuwan da suke faruwa na tsaron nan duk wanda aka ce ya ji hannun hukuma wallahi ya tsira saboda kuma yanzu ita hukuma za ta ce wai ita ce take maganin tsaro wai karka kama mai laifi karka hukunta shi to kuma ita bata hukunta shi ba kai ka kai mai laifi ta sako shi ya zo ya da irin waɗannan fa idan an yi waɗannan abubuwan ka nuna da ba ake yin irin waɗannan abubuwan gwamnati da take ba da dama sai za ta dawo ta saka a gaba wannan da kanka yanzu ina amfani irin waɗannan karkashe mutanen kamar ba gwamnati a ƙasa sani mu siyasa wallahi ni dai ba wani ba wallahi ba wani ci gaba a cikin a halin da muke ciki a Najeriya yanzu sakamakon babu wata matsala da ɗan siyasa zai tara ya karar da ita ya yi ta an daina wannan abu. Saboda ka mu siyasa cutarwa ce a gurin wannan 'yan siyasa kuɗi aka sashi a cikin tashin hankali su sani cewa ranar gobe kiyama Allah sai ya ajiye kowa ya tambayi irin da ba da ya bashi kada mutum ya cire kansa daga mai unguwa kansila duk wani mutum da ka san kana da shi da za ka taimaka ka ci taimaka wannan sai Allah ya tambaye ka sabida haka shi ka kullum sai a gane fursu a cikin wani yana da ne ni na rasa ya taya ya tana ka zai zama mai ne fi a sha ba zaɓar da ake magana yanzu wannan abin ba in ja musu wallahi abin da suka shigo da shi zai ci gaba da faruwa sabida haka kin ga kullum kuna ɗora tana ka dashi ƙura cikin yau tana ka ci da ƙura tana ka tana amfani wallahi waɗannan na kan ba su gurin da suke ba to fa ta ji kullum kullum kuna maka jin yau wannan jeriya ba amma dai marasa kyan da suke cikin Najeriya ne ko suke da shugabanni da duk wanda ba zai kawo tsaro taimaka jama'a ba ubangiji Allah ko wannan an fanni ka hana shi jin daɗin mulki kuma ka kwace mulkin da kanin suka ba wanda za su taimaka ma dan albarka annabi
0: muna godiya kwarai da gaske dan mutarantan kuma da fatan ubangiji Allah ya kubuto da waɗanda suka shiga hannu ya kiyaye na gaba kwarai da gaske kamar yadda dogon jawabi kuma mai matakar amfani kwarai da gaske abu ne mai amfani da zai kamata a ce an duba shi ba wai ya gwamnati ce take da alhakin ko kuma jami'an tsaro ne kadai suke da alhakin kula da tsaro ba a'a a matsayin mu na ɗaiɗaikun mutane muna da rawar da zamu iya takawa musamman a bangaren tsaron nan kamar yadda ya faɗa mutane ne ba aljanu ba suke waɗannan abubuwa sannan a ce a unguwa irin Gaida a Kano da ke da mutane har a zo a shiga gidan mutum a yi masa yankan rago a fito kuma a tafi a ce babu wanda ya sani babu wanda ya gani mu da kanmu muke jutar kanmu ta hanyar kin ba da wannan bayanan sirri da jami'an tsaro suke tsananta cewa a dinga fada a dinga fada wannan abu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske saboda idan baka fada ba yau ya wuce kanka ya tafi dan uwanka abinda ake cewa idan jifa ya wuce kanka ya ji kan kowa ma ba haka bane ba idan dai har ka bari aka yi wa wani to a sannu wata rana kanka za a zo amma idan ka bada haɗin kai aka kawo ƙarshen abin da kai da mutanen unguwar duka baki ɗaya kun tsirata da izinin Allah ko kuma na ce mun tsirata baki ɗaya amma wasu zaka ga sun sani ko kuma da su aka haɗa baki war a wai har a haɗa baki da kai a cutar da ɗan uwanka musulmi a cutar da shi ko kuma a raba shi da duniyar baki ɗaya wannan ba karamin abu bane ba kwarai da gaske 07077925239 da kuma 08417475777 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mana Ismail barkanka da shigowa
1: yawa na ji mutuwa da aka tato na tsakanin kalamu faro ina da kai mutane gari da kuma kwano sakamakon cewa su gwamnati sun ce akwai tsaro a Najeriya inda akwai mutane da ke zo da kicewa tsaro ne a Najeriya ke wurin ya hukunci ya kewa wani tsarin gida ne su ba wannan tsarin yake in sun ga akwai tsaro su gaba da zaɓar gwamnati in kuma sun gaba tsaro shi ke ne zaɓu gwamnati ta taka masa saukin wannan al'amura da yake faruwa kasa da kuma jihar Kano baki daya.
0: Mala Ismail muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar a bangaren gwamnati tabbas ita ce uwa ita ce jagora kuma ginshiki na tafiyar da duk waɗannan al'amura na bangaren tsaro musamman yadda ake kashe makudan kuɗaɗe wajen samar da kayan aikin da za su ba da wannan tsaro da kuma su kansu jami'an tsaro kwarai da gaske za a yaba musu domin suna kokari kwarai da gaske amma ya kamata a ƙara ya fi haka domin irin haka idan ta faru zaka ga jami'an tsaron suna ba da wani rahoto daban waɗanda ba shi ne ainihin abin da ake akai ba da fatan dai za a ƙara jajircewa a ƙara tsayawa akan tsaron al'umma domin su dama jami'an tsaro aikin su kenan kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma da fatan Allah ya ƙara ba su ƙwarin gwiwa na tsayawa tsayin daka da kula da ayyukan da kuma yin sa cikin tsoron Allah kamar yadda ake bukata. Mu ma daidaikun mutane ya kamata a ce mun sauke namu nauyin da yake kan mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh.
0: Alhaji Jakara barka
1: da shirwa. Tabbas mun ji wannan batu mai matukar muhimmanci kuma batu ne gaskiya mai fadin gaske. Saboda yanzu idan kika kalli makasudin abin da yake da irin wannan matsaloli, abu na farko ya al'amari ne na tarbiyya. Za ki ga dukkan waɗanda suke wannan ta'addanci ko ayyuka marasa kyau, za ki ga iyaye ne suka haife su ba kawai sauke su akai daga sama ba. To kin ga shi akwai wata ƴar manuniya na cewa wani lokacin tirran gini tirran zare, idan ya zama to mutum ba a samu mafuta mai kyau, sannan kuma bai zama to an yi abin da ya kamata wajen inganta rayuwarsa ba, to kin ga dole za a bada tanke shi irin waɗannan biyu.
0: Tabbas
1: kin ga yana da kyau iyaye su tsayuwa irin ta da kamu tun daga tushe wajen yin aure. Ya zama to an bi tsari wanda shari'a ta koyar, to sai kiga mun yayaye nagartattu. Sannan kuma idan an yi auren ya zama to kowa ya san haƙoƙin da yake, ya sauke su. Domin idan aka yi haka, yaran ba su kai ga bin wasu hanyoyi ba. Ni imani cewa babu wani mutum wanda zai iya sauke haƙoƙi na Allah na mu'amala 100%. To amma indai har ka yi ƙoƙarin saukewa da daidai gwargwadon abin da Allah ya baka, Allah zai cika taimakonsa a cikin wannan al'amari ya zama to an yi nasara. Sannan su kuma al'umma to da yawa sukan taka rawa, musamman wajen gidan yaro ya dan soma bin wani hanya mara kyau, to ana ringa aibata shi kuma ba tare da an yi kokarin ka gyara ba. To yana da kyau mu daina na abin kowa da layi, mu ga mutum ya hau matukar mazani ma addu'a ko mu iya yin kokarin gyara shi ba, to mu ja bakin mu mu yi shiru. Sannan su kuma hukumomi, musamman ga waɗannan wa'inda suka zama ɓata, dole ne hukumomi su yi abin da ya kamata, musamman wajen tsaye da doka, ta yadda duk wanda ya samu da laifi to za a hukunta shi daidai laifinsa, hakan zai zama tsoratarwa ga waɗanda to su shiga. Amma duk lokacin da ya zama to mutane suna aikata laifi kuma suna ci gaba da cin karfa ba babbaka, to kamar ana ba wasu kofa ne na su ma su shiga, domin sun yi ba hukunta su ba. Yawwa, sannan kuma sau da yawa za ki ga akwai kyawawan al'adu ya tafi guna iya akanni da aka watsar, ta yadda za ki ga yanzu unguwa sai mutum ya zo ya kama haya ko ya sai gida kara da shekaru ba ma a san shi ba, ba a san waye shi ba. Wanda a da ko haya za ka kama sai da sanin bai unguwa da sanin wasu manya na unguwa, to kin ga idan aka da da irin wannan ɗabi'u wanda ya zo, to kin ga haka alamu ma na rashin gaskiya ko wasu rashin kyawawan halaye a tattare, to kin ga ba ma zai samu madauniya irin waɗannan unguwanni namu ba, ballanta ya zo zai ga aikata irin waɗannan marasa kyau. Sannan kuma za ki ga cewa kamar a da ana ganin an haka da matuƙar girma da muhimmanci, ta yadda za ki ga duk abin da ya samu maƙocinka kana ya same ka, to kin ga yanzu an daina irin wannan abin. To amma idan aka dawo da shi, to kin ga ko da matsala ce aka ji, to al'umma ba za su yi yunƙurin yadda za su kawo ɗaukin Allah, yadda ko dai hakan ta faru da za ta zama to Allah ya taƙaita al'amarin. Kuma sannan kamar yadda na ji wani a wannan shafin sada zumunta ya yi magana dangane da cewa cire tsoro, musamman mutane su to a cikin shiri, ta inda idan mutum ya zo ya hauro musu gida, to za su kasance ko shi ne. Domin idan mutum ya kokarin kare kansa a lokacin da aka zo afkomar, to ko da ya yi kau da wanda ya zo mar da wannan muguwar ɗabi'a, shi fa ba laifi ba ya ba, domin ya zo neman kare kansa ne. Sannan shi kuma wanda ya zo da wannan mummunar ta'adar, fa idan shi aka kawar, to fa an kau da kan mummunar hanya, domin mummunan ƙuduri mummunan aiki ne ya kawo shi. Muna fata dai Allah ya shiri al'ummar mu kuma ya tsare mu, ya tsara masoyan mu, alfarma shugaba sallallahu alaihi wasallam, ta'ala ya gyara wannan al'ummar. Alhajin Jakara muna tare da ku.
0: Allahumma amin. Alhajin Jakara mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunma da ka bayar, kuma wata gaba da na dauka a cikin magana da kai, kace tiran gini tiran zane, ƙwarai da gaske. Misali gini ne za a yi shi tun daga foundation, ake tabbatar da cewa ginin nan zai yi aminci. Don haka a matsayinki na uwa, tun yaranki yana karami, ya kamata a ce kin tankura shi, kin dora shi kan aduka a turba ta daidai wanda kike ganin idan ya bi insha Allah za a samu nagartaccen da wanda zaki alfahari da shi, duniya ma ta yi alfahari da shi. Amma zaka ga waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwan, duk wanda zai iya kashe wani ya fidda wuƙa, ya kashe wani ya yanka shi ko kuma ya cika masa, tabbas lallai babu alamun imani a jikin wannan. Domin kuwa kashe rai babban abu ne, babban al'amari ne ko a addinin Musulunci, zubtar dan zubar wa dan uwa musulmi jini babban abu ne gaskiya kwarai da gaske kuma babban alhaki ne Allah zai kama ka ka san da wannan to me yasa zakai ya kamata a ce muna yi wa kanmu fada assalamu alaikum warahmatullah
2: Allah ma Fatima barka da aiki
0: barka dai baban
2: to kina tare da baban na wadanga wasa gwamna karamawo
0: barka da shigowa
2: to na ji kika ta ko fatan da muke ubangiji Allah shirya mana zuriya Allah ya kawo mana karshen wannan al'amara na ji batu da mutane suka yi magana suna magana iyaye da laifi gwamnati da ta laifi kiya haka al'amara yake amma gaskiya idan da yaka ce ba a hukunci a cikin irin wannan al'amarin abin da yake ruwa Allah na tuba zan ce ba magana na dena wannan al'amarin ba kullun ga yana abubuwa akan musamman kanan nan tindini nan ji jaha ta na fi damuwa da nan tindini mun kuma da yawa abun haka yake kana jin abu a can wani guri nesa idan ba Allah ne ya kiyaye ba sai maganin abun ba yake ga yazo ya samu mutum har gida to fatan da muke gaskiya a ce iyaye da su gwamnati din mai ruwa da take mai kokari muka cira muna sauke hakkin da yake akan Allah ya shirya mana zuriya Allah ya hore mana abin biyan bukatun su ne yau da kullum malama Fatima da Batan da ya ce mu Allah
0: mun gode baban Nuhu dan gabasawa an gurgumna da wannan gudunmawa da ka bayar kuma tabbas shi yanke hukunci da wuri yana sa wanda yake da niyyar yi ma ya gani ya guji aikata hakan amma idan dai har za a kama waɗanda suka yi irin waɗannan laifuka kuma a ajiye su a ci gaba da ba su wasu abubuwa misali a kai su gidan gyaran hali a ajiye su suna zaman doka ba wai a aiwatar musu da hukuncin da ya kamata a aiwatar musu ba wannan babban al'amari ne da zai jawo abkuwar irin haka a nan gaba da yawa saboda wanda yake ganin zai iya aikatawa ma zai bashi kwarin gwiwar aikatawa saboda ya ga wani ma ya aikata ba tare da an yanke masa hukunci ko kuma an yi gaggawar yanke masa hukuncin ba kuma a nan zama mu yi kira idan za a yi irin wannan hukunci a dinga yi a gaban mutane wanda hakan zai saka wanda yake da niyyar yi ma kar ya yi hakan zai yi ba da wani alfanu mai matukar muhimmanci kwarai da gaske da fatan Allah ubangiji ya sa mu gyara baki daya Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu Allahumma amin assalamu alaikum warahmatullah
1: Allahu alaikum salam
0: barka da shirwa Hassan Nausin
1: yayin da Hassan Nausin ya gaba barkin gore na wajen
0: barka da shirwa
1: alhamdulillah malam Fatima kai ne ke ke fa gaskiya na al'umma ne gaskiya ba na jami'an tsaro ba ko wani hukumomi wani ba da ko ba ba dan ko ba cikin cewa al'umma nan ta ne gaskiya sannan kuma har azu cikin unguwa har azu azu alai har azu cikin gidanka a cikin ina wayannan wani makota malam Fatima to gaskiya shi ne cewa kin ga wani jami'an tsaro na shi ka ga Fatima
0: muna tare da kai
1: da wace cikin gani sun kena na mutane ne gaba da kamar da wasu suka dani fitacce tiran din tiran da gaskiya ya kamata gaskiya mu dinga daukar mataki a wannan lamarin gaskiya ba dan komai suka cewa irin wannan yana faruwa ba dai ba dai ba sai doka mataki to gaskiya kamata mutum mu dauka mataki a wannan lokaci kan mu dawo dinga ci a cikin wani kuma su zo kuma jami'an to su a mu da kanmu za mu dawo wannan mataki ya kamata gaskiya wannan gaskiya a hau ba sa gaskiya
0: aka Hassan Nausin yan gambo rike goyen hawa Hassan Nausin yan gambo tegan goyen hawa ki muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: ba da abokan aikin ki da masu sauraron mu dukkan ne muku fatan alkhairi da lan ku baki daya kuma Allah ya kara abin da zaki mu dan lafiya da nisan kwana
0: ina
1: tare da alhukin
0: barka da shigowa da kasancewa tare da
1: mu wato kin gane Fatima wannan abubuwan da yake faruwa Hausawa ne suka faɗa fa ba a fafa gurara na tafiya
0: na'am
1: daga lokacin da na fara sanin cewa arewa za ta fada cikin matsala yau shekara 55 kuma shekara 55 ina cikin hankalin su ina cikin hankalin su babban matsalan mu abin da zaka faɗa a arewacin Najeriya ba mai dauka yanzu ban baki misali babu yadda za a yi kin ga yanzu ko littafi na na gaya miki kwaya uku zan gaya miki a littattafan da na rubuta kin ga daga shekara 48 na fara rubuce-rubucen littafi daga shekara 48 ina tausayin furara nan da za a dama ta a arewacin Najeriya littafi na din zama arewacin Najeriya tunda na faɗi duk abin da suke duk abin da ake Fatima ba dauka suke ba yau shekara 7 da wata 4 ko da kwana 25 har muta BBC takarda mun yi magana da su nace musu don Allah ku mai da ta tanku jihar Kano saboda jihar Kano ma za ta fada cikin matsala duk wannan magana sai da na cikin abin da na ga musu nace kuma mutumin da ya san yana da mace kaya ko bai da mace to kar ya ku ya hada makota da yawan giyari wannan giyanan zan ga yanzu saboda da ake ana daukan magana ta Fatima billahi billahi illa huwa ar-rahman wallahi al-azim ya ga mishi kan jihar Kano da arewacin Najeriya ba za ta hada kafada da kafada a Kano ba za ta kafada da kafada da ita ba kin gani ko to amma babban matsala za mu fada ba a dau kin gani to kin ga wannan ai babban matsala ce ko hallo
0: na muna tare da kai
1: yawa kina ji ko wannan babban matsala kuma abinda zaki duba da Allah ya sa a ce an dauki karata babu wata kasa da ta ci gaba fiye da jihar Kano fiye da arewacin Najeriya ba ka dauka ne kuma bari ki jin gaya miki dan shekara 50 bai da alaka da lalacewar arewacin Najeriya duk dan shekara 50 bai da alaka da lalacewar arewacin Najeriya saboda shekara 55 na fara jin hankalin arewa za ta fada matsala duk wata da kici da kin gani ba duka ba ko daga nan gidan ma'aikatan ku haya ko din suka san abubuwan da nake fada kin gane ko ko sai ce kar matsala za ta fara daga 2000 daga 2027 kin ga yanzu muna shekara 50 da yau dan shekara 50 ya cika shekara 50 to daga shekara 20 da 2027 shekara da yake nan ko to da abin da suka gada aka shuka musu na kirki ne kuma ba na kirki bane za su dora daga shekara 2027 ki rubuta ta ajiye amma ba kyau sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai magana Muhammad Al-Miskin
0: to Muhammad Al-Miskin a iya cewa kai ne mai kira na karshe mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma a ƙarshe muna fatan da al'ummar da gwamnatin da kuma jami'an tsaron za a haɗu a zama tsintsiya madauri ɗaya kowa ya bada nashi gudunmawar kowa ya sauke nauyin da yake kansa idan dai har aka ce an haɗa kai an sauke nauyi kowa yayi abin da ya kamata lallai za a samu ci gaba a wannan bangare musamman na tsaro da muke tattaunawa a wannan lokaci muna godiya kwarai da gaske da gudunmawar da aka bayar dan matarantan kuma da aka ji aka dauke mutane aka yi abubuwa da ba dadi dai ubangiji Allah ya kiyaye gaba ubangiji Allah ya kubatar da su daga hannun waɗannan bata gari muna addu'a Allah ubangiji ya kiyaye gaba muna godiya kwarai da gaske masu sauraro da kasancewa tare da mu a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Friends cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa dangane labaran duniyar har ma zuwa sharhin bayan labari ya zo gare ku musamman Mubarak Hamza Adam da shine editan wannan rana sunana Fatima Yunus Musa da na kasance tare da ku cikin shirin labaran duniya da kuma sharhin bayan labaran nake cewa ci gaba da sauraro lafiya da fatan za a yi sallar juma'a lafiya juma'a bisalam

0: madalla a yau ma mun ta komo kokaratun Ashiq Ubal Adaka wanda yi akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 38.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد تو كما ان da ka sani wannan haske na annabi alaihi salatu wasalam ya to tun babun babu hababu ta samu an gane ko aka samar da akwai babu ta zo to gashi ya yi gangaro maka a makan ma a fita an gangaro kan Abdullahi wannan shi wannan Abdullahi da kansa an gama eh shine mahaifi ga Annabi Muhammadu alaihi salatu wasallam kuma ɗan uwa kamar inda nake sha faɗa sai dai Abdullahi Allah ya masa baiwa Allah ya masa albarka Allah ya masa daraja Allah ya masa aminci an gane ai shi sa duk wani wanda zai faɗi magana a kansa ƙarya zai yi ai na sha faɗa Allah ba zai dauko annabin da ya fi so a ce dai tun daga annabi Adam ba wata uwa da ta tsuguna ta yi fada irin annabi Muhammadu babu shi an gane wannan fannin haihuwa kenan sannan a halitta Allah ranka ta kar tun daga nan duniya da abin da ke cikin duniya in sam har fada Allah haƙita kanta fada bata kai kimar annabi Muhammadu ba don Allah bai ce in za ku yi sallah ku sa al'arshi ba ko ya ce ya ce kusa al-kursiyu
2: ina
1: bai fada ba ya ce kusa ka'aba
2: ina
1: ya ce kusa jibrilu
2: ina
1: mika'il fa
2: ina
1: sidratul muntaha fa
2: ina
1: Allah ce kusa ta in za ku yi min sallah
2: ina
1: bai fodo wannan ba duk Allah ya amma sai ce kusa mun annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi in ba shi ma a sallan ni Allah ban yadda da sallan ba
2: sai Muhammad
1: sai ya dauke shi sai ya sa shi a tsatsan wani mutum
2: eh
1: eh wannan da ba kamar sa a sama ko a ƙasa a fada Allah ba irin sa ya dauke ya ce kai aje mun shi ya tattara kowa ya aje ya ce kai na zaba kai zan bi aje
2: Allah
1: ke kuma amintaciya aminatu ke za ki haife shi ku biyun nan kaga biyun nan guda biyun nan iyayen nan ban ga uwa da uba irin su
2: ba
3: wallahi ba
1: dan duk girman uwa an cewa ta yi ba an ce annabi ya ce wannan ba za ce manzo Allah ta yi ba saboda Allah ba za mu yi adalci ba duk wanda zai nuna waɗannan iyayen ya ce suna da matsala ai Allah ya kiyaye an samu tuntuɓe mummuna ko kai farar hula yanzu mutum gobe ya ce babanka kaza ai ya ci fuskarka to bare manzo Allah sai da kullum muke cewa matasa kar ai tuntuɓe duk wannan tuntuɓe bala'i ne fa ba karamin musiba bace wai ka rasa ma wanda kai zaka hau kansa ma sai iyaye gaba yake daga bala'i ne ba karamin musiba bace ba wallahi ba dan waɗanda suka rige kuma su waya annabi ba sauran matasa na duniya ana san annabi ba ai da yanzu ba wannan karatu
2: ake kun da jagora
1: ka kalli iyayen annabi ka ce yanzu suna wuta saboda jahili ne kai ba usulubi ba usulubin magana to ai rashin usulubi ne ni ne har yanzu ni da na bincika a karatu ma sai na ga har yanzu ban ga wanda aka sa wuta ba to wutar tana rufe kai ka ce su dace in an zo an ce ma to kai yaushe aka sa su ba gaya ma me za ka ce na gaya muku umaimaita akwai jalijal kafiri ne bai yadda da Allah ba ya wuta ya ce ma shi Allah ne akwai darmashilu bai yadda da Allah ba akwai faunilu bai yadda da Allah ba akwai fir'aun a cikin Qur'an tun daga baqara har nasu sai da aka saka shi sai da yazo wa fir'aun zil autat cikin alfajar duk ba izin a Qur'an da bai shiga fita ba kuma kafiri ne izin 60 wani gun an faɗe so 9 wani gun so 5 wani gun so 3 wani gun so 10 ba dan Allah yana tsoron sa ba kuma ya fito ya ce shi Allah ne ma ka ji maganar nan fa yanzu ba wuta to ai misali ne ai in yana nan sai ka ce mana ga wata aya ta kai shi wuta ha ma na bayaran sa bane ke fare masa jira ba wuta akwai karuna dan ammu Musa ne ma kafiri ne ba wuta akwai dan bulamu shi ma ba wuta akwai Musa Sabiri shi ma ba wuta akwai Namrud bin Kan'ana shi ma ikirarin

0: dubiya ce shi Allah ne. An gane ko? To sannan da makamantan waziransa akwai su azara ba sa wutar. An gane ai. Akwai Shaddad bin Adil. Duk duniya ba shekara sa dubu, matan sa dubu, ƴaƴan sa dubu hudu. Kuma yace shi Allah ne, yace da Hanzalatu wai kai Hanzalatu shi da annabin sa, annabin ashabin rassi. Sai ce wai kai da kake faɗa Allah Allah Allah. Ba dai aljanna wace za mu ta mu, wutan ma za mu iya yi. Ba dai wuta ce hada gumagumai ba. Allah ya kare. To duk waɗannan kafirai ne. Ba sa cikin wutas. An gane ai. Kuma kalli tarin su fa algafa ta mala. To ka gangaro kan zamanin Annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Akwai Abu Jahal. Kaga shi rijiya wuta ma aka saka shi. Amma waccan ta gun Allah tukunna sai an je gaban Allah an tantance an yi hisabin. Tukun kaga dai duk an san za su yi wuta. Waɗannan illin wuta ne amma ba a sa su a wuta ba tukun. An gane? Akwai Utbatu dan Rabi'a. Akwai Umayyah dan Halfin. Akwai Walid ibn Mughira. Akwai Uqbah ibn Abi Mu'ayd. Akwai Abdullah ibn Qami'a. Akwai Banu Shajjar. Akwai Asi dan Wa'ili. Akwai Akadab ibn Huyay. To duk waɗannan su Abu ko da yake shi'a ma'abu.
1: Allah ya kara lafiya.
0: An gane? An gane irin su Abu Lahab.
1: Na'am.
0: Ammu Annabi Abu Lahab. Duk waɗannan gaba daya duk a wuta za a sa su. Amma ba su ga wutar ba. Sai an je gaban Allah an tara kowa kowane annabi da rundunarsa a zo da rundunar mutanen annabin tukunna
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Ka sani ko
1: mungone
0: ita alkiyama ta annabi ce
1: lailai mungone
0: ce mun daya hisabun da annabi ne
1: biyu
0: siradin na annabi ne
1: uku
0: mala'iku ranan na annabi ne
1: uku
0: annaban na annabi ne
1: biyar
0: mutanen kirkin na annabi ne
1: shida
0: aljanna ta annabi ce
1: bakwai
0: shi Allah na annabi ne kaga yanda za a ga iyaye ka dauki annabi ka ba su ajiya yau ga annabi ranar ta zama tasi ya zai da iyansa
1: Muhammad sallallahu alaihi
2: wasallam
0: kamata ya mutun ya uzuri kisa kullum muke cewa in baka san annabi baka kyalin mu
1: Allah ya kara lafiya
0: kuma baka san annabi baka kyalin mu fade shi to ai rashin sanin annabi ne Allah gafa ta mala akwai wanda bai taba cewa la ilaha illallah bai taba aljanna bai taba fada ta ba kawai annabi kallata bai kalla annabi yace arsulna biyo ka ne aka je yaki ni kuma nazo in musulun ga annabi ce kullum ta fito a ga yaki sai annabi ga sai jibril sai wannan mutumin wanka sai ce jibril wannan ba sai ce rasulullahi wallahi wannan biyo ka ne zai musulunta kuma kace a tawo da shi yaki ya ganka ka ganshi kuma ya ce yana sanka a kashe shi a gun yaki dan ya taya ka Allah ce to ai an ga magana ba ai ma magana ba kai masa kawai an bashi aljanna kuma bare mun ga fata mala to kaga kullum mu abin da muke so mutun ya daina Allah katsalanda shi Allah ba to wallahi ba irin mu kai tawarashin tauhidi ne baki sa wannan kawai sai ka ci wani dan wuta ne haka kawai ba kai wutan ba taka ba kai kan hura ta ba kuma shi Allah abin da yake cewa bai ga amfani ne in kiro bawansa ba kuma ya kona bawa shi ka Allah yake cewa sai in a nasi hadisin Buhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da sauran littattafai in ka saba Allah so 70 Allah ce in ka zo guna sai na karbe ka
1: gaskiya
0: to ka ji wannan magana to amina sai da amina ma fi manzo Allah sai dai Abdullah ma fi annabi Muhammad su ba ma saba Allah ba su amana aka ba su ta ajiya sai ka tsarka kuma na rufe ma da zatin Allah mutanen maka da an ga Abdullah sai ya Abdullah rahmatullahi alayka haka ake ce masa ba dutsen da itin kara sai dutsen ya dare ya gaida shi duk bushiyar da take maka na rantsi da Allah ai akwai zubari manyan tafai duk ba an gansu ba Allah ya faɗa su da yatin karbiya sai ta dare assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah assalatu wassalamu alayka ya safotullah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wannan dutse yake gaida shi bishiya ta gaida shi dabbobi su gaida shi ai mun yi karatu a baya saboda me aka mai wannan saboda ajiyar da Allah ya bashi
1: Muhammadu
0: a ce wannan gashi ba ka masa agun Allah saboda an bashi wannan ba ka masa
1: gaske
0: to ka ji ba
1: zan Allah
0: to yanzu ga aure ya taho nasu su biyun nan aure ne da duniya ba taba ganin irin sa ba na iyayen manzon Allah ne akwai aure ka masa ai an ce auren iyayen annabi to kaka kallu kuwa kalli shi annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ai shine kai karatu ai da an ce kaza na annabi to kango annabi shi kade za ka to ka san karatu amma idan aka ce hula annabi ta fi kowa sai kallaci hula kawai to amma malamai

0: karbeta
1: la ilaha illallah
2: kana jira
1: na'am
2: ya an dau azumi tare da shi tare da manzo Allah ya fita yaki tare da annabi a ya zauna a gaban manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ya bi annabi sallah an ce da mu tare
1: ya zo
2: kuma kai an gafarta ma kai ta daure ma da yawa
1: la ilaha illallah
2: an ta daure abuwa
1: gaskiya ne shi
2: Allah wallahi to ka duba wannan fa abubuwan da amma Allah ya kalle yace dan wuta ne na rantsa da zati na sai na kona ka
1: gaskiya ne
2: kuma ba akan annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
2: saboda mai baya san annabi an gane na shage muku sallah an aka zo za a yi fa sallah sai zo bayan annabi ya kusa bai maiki ya ce a daidaita zau kar a saba in an saba Allah zai saba zakatunmu sai zo bayan annabi haka har mayafinsa ina dungura mayafin manzo Allah
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ji wannan abun ba shi za ka ji mutun ya fadi annabi dole a baki amma zuciyar ta ki karba
1: yanzu billah
2: sai an yi in ka ba annabi sallah na ga amma lada 100 za a baka in kai sallah raka abi a bayan annabi kalli 100 ko ba ne sallah dan wani iri ne sai wannan zai ba da lada shi
1: sai Allah
2: ni Allah
1: la ilaha illallah
2: an gane to ka ji wannan abun fa 100 Allah gafarta malam to kai sallah biyar da annabi ta rana daya kana da 500 yau da gobe miliyan daya wa zai kawo muku alada to sai an yi sallah idan yazo gaban annabi haka sai jibril yazo ciya da billahi Allah ce a karan da gaisuwa a gare ka wannan fa da yake sallah dan wuta ne Allah ce a gaya ma dan Allah sallah ta amfani shi sa kake tunanin wai kana sallah kana kaza ka rabu da annabi shirme kai akwai matsala kuma abun nan kun karanta qur'ani ba ku karanta shi ba shi qur'ani ai in an zo kansa an gama to Allah ne zai ce kaza sai kaga shi qur'ani nuna ma annabi yake
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ba wata sura a qur'ani kaf da ba magana annabi babu ita
1: babu
2: ni dai ban san ta ba
1: babu wallahi
2: an gane ai to me wannan matsayin ka duba fa shi wannan abdullahi ibn ubay ibn salul li ra'sul munafiqina ha kawai dauki tsananin gaba kowa kowa ne daga gaba da annabi kai ka tabbata ne ana gaba da rahama
1: na
2: ana gaba da albarka
1: na
2: ana gaba da daraja
1: na
2: ana gaba da aminci
1: na
2: ana gaba da ni'ima
1: na
2: ana gaba da qur'ani
1: na
2: ana gaba da malaiku
1: na
2: ana gaba da annabawa
1: na
2: ana gaba da mursalai
1: na
2: ana gaba da Allah
1: na
2: shi ya yi
1: la ilaha illallah
2: in kai gaba da annabi Muhammad da Allah kai
1: gaskiya
2: to ai shi Allah ne yake cewa bi'ullah
1: wa
2: bi'ur rasul Allah ne yake faɗa ma ka bi ni ka bi wannan magana ba ta kare ba to sai ka ba Allah sai kake ganin shi wannan ba sai ka bi shi ba haka ba tafiya suke har yanzu akwai masu sauƙin wannan abu
1: sai ma
2: to ka ga yin da zaka tsira ba akwai ko baka isa wannan karatun ka ce da ni ba da annabi ake ba haka dai ko
1: haka dai
2: to ka ji ba
1: gaskiya
2: to wannan gaba sai ta zai mai bala'i shi kuma Allah ya ce ya alamu kha'ilatu a'ainu ma tukhfi sudur Allah ya ce ka gaya musu ya annabi Muhammad ni ba bana kallan zahirin su zuciyar su da ita nake amfani zuciyar ka ita Allah yake kallo
1: gaskiya
2: ka gani dan salula takalmi annabi ya ce da shi ana zide wata kalma sai kwaci haba Anas ka isha da gidan annabi kai cefanin gidan annabi ka share masallacin annabi ka ji ma
1: Allah ya kara lafiya
2: kai kade zaka samu albarka mu ba ma san mu samu albarka annabi sai kwace takalma yasa anan sabai suna kallon sa an yi za a sa aka tuka ba shi yasa annabi takalmi hadda taba kafa annabi haka wai shafa ka ji ma yana yin gaba bayan annabi ya sa takalmi sai ga jibril Allah ya ce a gaida kai ba rike ma takalma yi ba ba sa ma yi a kafa ka ba ko ta kama kafa yi Allah ya rantsa da zatin sa sai ya kona shi a jahannama ka ga fadanci ya amfani to annabi hidima ta sakan daya baka shiga aljanna ba an yi asara ka ji ba abin da yake faruwa an gane aka yi yaki aka dawo aka samu gurasa sha'ir aka ce a rasulullahi kwana uku baka dandana ka san annabi ya ce ina waye gari Allah ya ci da ni isha da ni aka kwana uku bai dandana komai akan harshen nan nasa ba sabai kuma suna kula da annabi aka ce da Allah rasulullahi ka danci wannan zamu ji dadi haka zai ci dan sallallahu sai dafa wannan annabi da gurasas yake bai da kunya ai
1: gaskiya
2: sai ya ce annabi rahmati kai rahama hannunka rahama kai rahama hannunka rahama kaji ba abun da ya faɗa haka ne
1: haka ne
2: kai daraja hannunka

0: daraja, kai aminci hannunka aminci, kai haske hannunka haske, kai ni'ima hannunka ni'ima. Ina so in samu albarkar wannan hannun naka
1: ya rasulullah.
0: Annabi kawai sai ba shi ce ungo sabai suka yaka suka ce kai yanzu annabi zai ci abincin ka na shi kai ba ka da imani sai annabi haka yace kawai a kyale kar ai magana a kyale ci ya hanna annabi cin gurasas ya cinye sai da ya ci kawai sai ga jibril ya zo Allah ce a karanta gaisuwa gare ka ya ce gurasar da zaka ci ka bashi to Allah ya rantsa da zatin sa ba gurasa ka bashi ya ci ba ko tauna masa kai a bakin ka i buɗe baki ka saka masa Allah ya rantsa da zatin sa sai ya kona shi
2: gaske
0: sai ta bi ce kai jibril zo wannan bawan Allah da muke zo da shi wannan Allah ne to ka ji tambaya fa tsaya ka ji kai ne cewa kayi abu kaza tsaya ka ji in baka samu annabi ba duk wancan abin da kai lalatacce ne wannan fa tambayar manzon Allah ce ga jibril wai wannan bawan Allah da muke me yau Allah ne haka duk alheri ne sai a ce wuta ce ba alheri ke ba amma gun Allah wuta ce sai ya ce ya nabillahi wallahi abu daya ya aikata kawai zuciyarsa ta ki karban kayan zuciyarsa ta ki karban manzon Allah
3: sallallahu
0: alaihi wasallam isa ka ji ina gaya muku a baya ba a dora mutane akan ma waye manzon Allah sai a ce ka je kai gina masallaci ka an gina ma gida aljanna wai ga maka ai ba kwa shi da wancan annabin ko ka aba ka ruje ka canja ta na rutse da Allah Allah ba zai karbi wannan abun ba ai abu ne yake a zauna ai su zuke musu annabin ake ne ka gane sai a ce kawai kaga ka gina gida ka ba da shi kyauta za a gina ma aljanna ka gina masallaci kai makaranta ka gane ka sa famfo ka ci da mutane ka taimaki marayu ka biyo incin haka za a tattaro abubuwa duk a gaya maka kai kuma sai ka yi ukumburi ba ruwanka da annabi to akwai bala'in da yafi wannan ma sai ka je gaban Allah da tattaro aikin kabga su Allah sai ci to ban ga sirrin tafiyar ba
2: dan Muhammadu
0: ban ga jagoran aikin naka ba
2: annabi Muhammadu sallallahu alaihi
0: wasallam yana magana ka ta lalace
3: ya rasulullahi
0: ai a barka da annabi
3: sallallahu
0: alaihi wasallam a nuna ma kaunar annabi a koya ma san annabi na sha gaya muku shi annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ba masallaci kai ba to kaso annabi fiye da masallaci
3: gaskiya
0: ba gida kai ba kaso annabi fiye da gidan ba makaranta kai ba kaso annabi fiye da makarantar ka san dalili shi annabi in ba shi wa'ancin ba dinda ba su kafuwa ba shi ba da gidan ba ba shi wani masallacin ba makarantar ta duniya wai ka bata sadda ibrahim a duniya kowa jahili ne shi kadai ne malam
2: dan muhammad sallallahu
0: ba shi kadai ne malami ba shi kadai ne malamin da baka da malami sai Allah kowa yana da malami amma ban da manzon Allah malamin sa Allah shi ya samu ilimin awwalin wal akhir na idan sa shi anan din manzon Allah ilimin farkon duniya da karshen da Allah ya zuba kirjin sa
3: ya rasulullah
0: an gane to akwai albarka fiye da wannan to kawai sai a zare ma wannan imanin an gane shi sa na gaya muku wancan malamin wancan shehin na gaya muku shi an gane ai ku sai ku yi mamaki ai malami shehi wanda ya gano annabi Muhammad ya gano kaunar annabi ya gano darajar sabon annabi ya gano darajar sabon ahalin gidan annabi ya gano martaba da matsayi na iyayen annabi Muhammad akwai malami kamar sa akwai shehi kamar sa akwai mai daraja kamar sa to ba kowa Allah yake wannan ba na sha gaya muku wannan dan talijin abin da yasa na fade shi ba ku taba ji ne karatu na fadi wani ba ko na fada to idan ka ji an fadi wani to yayi ni shi kadai na gani ya nuna shine Alhaji Kabiru Sani Kwangile SKY ka san dalili duk abin da wayannan masu kudin suke na fada yana yi shi ne kudi ne ko mai arziki ne
3: gaskiya
0: an gane
3: gaskiya
0: idan mutum ya zo da manzon Allah
3: sallallahu alaihi wasallam
0: shi ake
3: gaskiya
0: an gane dan abin da isa duk ba ai ga masu kudin an gane to in kana takama gidan ya bada gidan
3: gaskiya
0: shi ne daya yayi makarantas
3: biyu
0: yayi masallatan
3: ugo
0: ya ci da marayin
3: ugo
0: ya taimaki talakawan ya bada kudi an yi aure
3: shida
0: ya bada kyautar mota
3: bakwai
0: an gane ai ciyawa kuwa ya ci da danye ya ci da dafaffe
3: gaskiya
0: da kaje buhuna gasu nan ka gane. sannan itattare mutane ce a tawo maka a je ziyarar annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: to da Allah to duk wannan masu kudi suna yi ko ba su yi ai suna yi to ka san da inda ya fi su da Allah ya tashi dan ya mata goma shi sai ya dauki kaunar iyayen annabi Muhammad kawai sai ya haska musu sai gano sai da Amina sai da Abdullahi masu daraja ne masu albarka ne amintattu ne duk wanda ya rike su wallahi ba sai an ce ma ka samu rahama ba ka same ta to amma za ka rike rahama ba ka zama azaba yanzu wannan ba gashi abin da na faɗa ba kansa ko a gaban annabi yake amma dan wuta ne bai gano annabi ba ma bare kuma ya gano iyayen na annabi haka ne ko ba haka bane to shi Allah ya kabiri salikon gidan SKY shi sa masa ma akai saboda ganin hidimar da yake akan iya sai aka ce garkuwar iyayen annabi
2: Allah
0: ya ji samu dacewa ba sai aka ce garkuwar sabon annabi Muhammad sai aka ce ma khadimu rasulullahi bai dace ba kaji dalili to yanzu me wannan Allah bai masa albarka ba kuma na sha gaya muku Allah ya masa baiwa iri iri na rantsi da Allah in kudi zai baka sai yana baka yana kai hakuri dan Allah kai hakuri da Allah kai hakuri kaji kai hakuri ina ta baka in kaje ka tada ina cikin talakawa in ka ganshi ko duk dabi'u da ake bukata mutum ne koyi na manzo Allah yake na rantsi da Allah sai ka sami ai kun gani ma zai zo taro sai koma inda ake ganin kaskantaccen gune sai ke zauna anan haka ba yake yi ba kuma ya baka abice ba ya so ka fada ka gane ai to Allah ya bashi wannan matsayin shine yanzu fa ibude wani abu wannan na fade shi in jaddada ba dan komai ba saboda ai shi in Allah mutum baiwa fito ka fada shi kadai ne iware ranar litinin ta duniya gaba daya yace kullun din litinin a zo ai maulidin annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: dama na ga muku sama da shekara 25 baya 20 baya 30 baya ni ina yawan cewa a lacoci na bai kamata a ce sai watan rabi'u awwal zamu zauna a ce zai maulidi ba ai annabi haƙin sa ya faka ai kamata kullun da ka shirya zo a faɗi manzo Allah kina abin da ake so tunda a wajen nan me ake yi ne dabiyoyin annabi darujojin annabi albarka annabi qur'anin annabi iyayen annabi matan annabi sabon annabi ahlul baitin annabi manyan bayin Allah wanda duk suka rike wannan hanya ana rike su haka ne ko ba haka bane to kaji dalili to wannan al'ada sace ice a zo ike itara malamai ba na Kano ba na ko ina in dai kana da annabi zo ka fada kana da matan annabi zaka iya fada darajar su zo ka ga mana ahlul bait zaka zo ka fada an gane sabon zo ka fada akan jagora zaka magana bismillah
2: nan Muhammad
0: dan shi akai taron
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ko yana nan ko ba nan sai an yi wannan karatu
2: ta tara maka annabi
0: idan Allah mai wannan ba za a fade shi ba
2: dole
0: ko yana so ko baya so ka fada ka ci wannan ya samu albarka ya samu daraja Allah ya masa albarka Allah ya masa daraja ba komai ne yayin wannan ba wallahi da ya rungumo gidan annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kare ko wannan ba ka tsira ba Allah ya samu daci shi sa na shigo dai saboda me saboda iyayen annabi Muhammad wancan ya ce baya san su ko wannan ba za a sara masa ba ba za a so shi ba sai nan gaba ma
2: Allah
0: ya sa ai kar ki adabu kasha
2: mun gode za mu je jagora sai mu sai mun dan Allah
0: alaihi salatu wassalam Allah ya samu daci to wannan ta sa ɗan uwa an gane wancan taro da akai ga sai da Amina ga kawayenta kamar inda na faɗa ga sai da Abdullahi aka zo sai da Abdullahi ya fito aka ce da shi to zai shiga wajen wacce zai aura ije su gaisa da ita jama'an nan ana ta raba dabino ba fadaurin auren aka zo ba dan a girmama ita sai da Amina a girmama mutanen garin a girmama sai da Abdullahi saboda daraja abin da yake jikin sa aka cika kowa kallon Abdullahi yake mahaifin manzon Allah
2: sallallahu
0: mahaifin da Allah bai mahaifi irin sa ba ai bai ba an rufe an rufe an ga mutane ai ne na logo ha shauki nake an gane ai to wannan ta sa karshen mu'amala Wahabi da Abbas an gane da Hujiru da Mugiratu da Abdulmutallib suka sa Abdullahi a tsakiya aka towo da shi aka zo aka shiga da shi wannan daki na rantsi da Allah da ya shiga dakin hasken sa sai irin ja hasken fitilar daki
2: dan Muhammad
0: zaka zo wannan fitila ya dauke ta ma sai fitila ce aka dan haska irin ta alkukin nan da ake ajewa an gane aka ce a fita da ita ka ta hayaki masu haske sun zo
3: ne
0: waccan fitila ai waje ba
3: sallallahu alaihi wasallam
0: ga aka fita da fitilas sai dai Abdullahi izauna haka sai da Amina sai ga ta ita da kawayenta su su hudu kawaye uku ita ta hudu ka shigo suka yi sallama za a zauna ka sai ce ka binci nan ku zauna kan binci iyaye masu tsada ga Jibrilu ga Mika'ilu ga Isra sune yan rake zancen
3: dan Muhammadu
0: to wannan kace bai da kima wannan mala'iku suka raka shi zance kai alaga alaga fata mala kaji ba to ga sa a zaune Jibrilu gashi a zaune ga Mika'ilu ga Isra ga Azra'il suka koma gude suka zauna a kawo cikui ga dabino ga tufa ga busheshen inibi ga ruwa sai dai Abdullahi yace Amina ke ce Amina tace ni ce Amina kai ne Abdullahi ni ne Abdullahi ai dama na ce ni duk duniya an zo za a ban ba wace nake so sai ke tace ni ma ka nace nace duk duniya ni ma ba wanda ke so kai da ka kyaura ni ma kai zan aura kaji iyaye masu daraja masu girma shine haduwar da akai ko bata ganci ba tace shi take so bai ganta ba ita ita yake so kaga hadin Allah ne ta dauki cikui da dabino ta mika masa ya dauki cikui da dabino ya mika mata dama haka suke al'ada su ko ne ya dauka ya ci da a gama sai ya dauko kudi dinariyoyi guda 100 sai bata tace ai sun yawa sai ce a ai ba komai tace sun yawa ita Amina kenan tace ai sun yawa a bada ko 30 ma naga alamar su sun kusa 100 sai ce kamar kin sani 100 ne daidai wa daidai to 100 sai auri mace 20 amma kyautar zance ce ma
3: Allah kare lafiya
0: mu matasa kuna ji agari ka taso haka kaji ba dinari ya 100 Allah gafarta mallam wacce ko ce ɗaya yanzu nauce duk guda ɗaya yanzu ta fi 100,000 a yanzu dai a kallama te 100,000 da kai ta fa haka 80 su hudu nauke nan 80 su hudu
3: 300
0: na'am 320 ko to kamar haka take to 320 300 wannan kudin zance ne aka zo a dan bata
3: Allahu Akbar
0: kace ba ta karba duka sai ce to ga kawayenki nan a wasu mana wayannan abokai guda biyu nasa da suka shigo cikin wajen da yan uwansa shi Hujiru sai haka sai dauko dirhami 40 sai bai ita daya sai ce ko kuma ko uku ku kara da wannan na san za ta ba ku wasu abu
3: la kana lafiya
0: an gane sai aka sai Hujiru ce to da Allah duk ku fita duk mu muta abai shi daga ci sai ita su tattauna
3: la ilaha illallah
0: wannan da ya rakiya ce an yi rakiya aka fito daga waje iyayen da kawayen da abokan kowa ya fito kawai sai ta ga ina cancanjawa ta ga hasken annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: yana kalliya cika daki
3: la ilaha illallah
0: sai ta ce wani abu ne yake fita a jikinka yace eh ai wannan abun ya dade ni ma tun ba ni yake tun ba baba na yake tun ba baban baba na yake tun babu baban baban baba yace wannan hasken an gaya mana tun daga rabbil alamin yake tace waye wannan sai ce ubangijin mahudar da madata
3: la ilaha illallah
0: shine ubangijin ka'aba tace eh haka ma baba na dina cewa
3: la ilaha illallah
0: ubangijin gabas da yamma ubangijin ka'aba
3: la ilaha illallah
0: Allah lokacin ba musulunci kisa qur'ani cewa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba mu zo mu zama azabtar da ku sai mun aiko da manzo in an kisan nan mai azaba kisa mu kullun wannan ayar muke cewa akwai misali kan shiga wani karatun dauki ashabul kafi lokacin fatara suka zo amma kaga ba shi zamani da annabi ko wani annabi ba tsakanin annabi Muhammadu
3: sallallahu alaihi wasallam
0: tsakanin annabi Isa alaihi wassalatu wassalam suka zo fa ba su da ilimi kai din ka fi ilimi wallahi
3: mun gode
0: kal umma annabi ne
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kai surori kai fatiha ba su iya sura da fatiha ba
3: la ilaha illallah
0: amma tauhidi ne kawai iraz a tuba tauhidi ala gaban da mala shi ya shiga nan din su Allah ya karbe su
3: la ilaha illallah
0: an gane shi sa kullum muke cewa Allah a Qur'ani abin da ya faɗa kenan yace ka ga duniya ya annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: wa ma kunna mu'azzibina mu ba mu zamo za mu azabtar da wasu ba mu ba hatta nab'as rasula sai mun aiko da ma'aiki ma'aika ne aka daka da ko annabi a kashe shi ma Allah ma Qur'ani yake cewa kuna kashin annabi ba tare da naki ba haka ma Qur'ani yake cewa an gane amma duk wannan barna in suka da suka tuba sai Allah ya karbe su to yasa kullum mu bayin Allah ne kan mu adalci ka daina mai da mutane yan wuta ba ma iyayen annabi ba ha kawai ma mutum mai wani laifi kawai kace dan wuta ne taka ce wallahi kai ba taka ba sadda aka busa ko mala'iku bo san Allah halicutar sa ba ba kai bane yanzu kare ba ke da su da suke tun ba duniya suke to ko sun fitowa suke cikin wuta Allah ya hura abasa ba san ta ba sai dai kai Allah ce wannan wuta ta ce saboda kangararre ne halicce ta
2: Allah
0: kaji ba wannan kuma rahama ta ce mun tare dan masu biyayya alayhi salatu wassalam to da Allah yaya sai dai Abdullah sai da Amina an gane kaga wannan abun yana cika wajen yi mata bayani yace an kawo mata daga wurin Yahudawa wajen Nasara wajen Larabawa duk gaba daya duk wace na kalla sai in gama bata ba yace Allah ya mun wani abu guda daya ubangijin ka ba sai in kalli mace sai ga ta zama dutse ko bishiya sai ta ce a kowa ba kun yi hira da babana yace a ta ce ai ni ma haka nake gani in naga mutun ya to sai in ga ya zama bishiya biya ba mun yi karatun a baya ba sai da ami dan Allah ibada kariya ga iyayen annabi dan kada wani ma a garin yace ai iyayansa kaza a sai Allah ya tsare mutuncin su ya tsare martabar su ya tsare darajar su dan annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: to Allah bai kama shi da laifi ba sai kai kai ne za ka kama shi da laifi Allah ya tsare kayansa ya ba su girma ya ba su martaba ya ba su daraja kaga kamata ya mu ma sai kar mutun ya je tuntube duk wata ibada da zaka yi Allah an kasake annabi sunanta ba an matsura alalace take suka gama sai bi Abdullahi yace to za mu tafi mayafin sai ce kun gama yace eh kun tattauna yace ba mun tattauna Amina ya miki magana tace yayi magana ni ma ne masa magana kuma shikenan magana ta kare yace to ba za mu da ba sai aure sai kuma daura aure da za a yi kaji sai Abdulkar yace ka ba ta wani abu sai ta ce ya bani ai da yawa hasim yawa ma sai ta a ba su yawa ba sai ya dauko jaka sai ga dinari ya dare sai ta ce ai baba ya bada wasu kamar wa'anne ce kirge
2: la ilaha illallah
0: muna da su a gida to gidan sa annabi Muhammadu ne isa ka ji an ce wa iza sakkaral ilahu unasan lisa idin fa innakum su'adaw in Allah ya baka mai arziki kai ba mai arziki ne ai ko dan uwanka ne yake da kudi ko ya baka ba da an ce dan uwansa ne kai ka san gashin umar da yake ma wallahi amma za a ce haka bane amma za a ce dan uwansa mai kudi ne shi ma kuma yana takamar ko baya bashi ba to shine wa iza sakkaral ilahu unasan lisa idin fa innahum su'adaw in Allah ya hore wasu mutane mai arziki to su ma masu arziki ne Allah ba ta mai arziki ba ta zama mai arziki ba
2: Allah
0: mai arziki kuma Abdulmutal sai kiran Wahabi sai ce to Wahabi ya zai Abdullahi zai zo rubuta ne ko can zamu ma gida yace a ai da ma ga gida da agina yace a ai dan mu ba zuwa ko ina maka ta mu ce birnin maka namu ne kawai maka namu ne gonakin maka namu ne yace gaskiya ne yake ga Wahabi yace Wahabi ba alfahari zan maka ba yace kaka aban nan ta gidan mu ce
2: la ilaha illallah
0: zamzam namu ne makama ibrahim namu ne dutsen safa da marwa da ake zuwa namu ne dutsen abaqabai su namu ne dandalin maka namu ne dulan sabiru namu ne makan ta mu ce Wahabi idan ana ga mu gwalagwalan abubu sai aka ce gidan wanda zai aure yakan
2: gaske
0: ba zai ji dadi ba
2: dole
0: ji dadi ta murna shi murnar da yake ma da aka yarda aure yarsa haka sai da Amina ta fito sai dai Abdullahi ya fito ya haukan ragumi an gane a doki izo ya haukan ragumi ta zo ta kama ragamar ragumi haka ta tsaya la ilaha illallah
3: muhammadur rasulullah
0: isa manzon Allah yake cewa tazawwajul wuluda wududa ku aure ƴaƴa masu sanku kar ka aure wata ba ta sanka ya manzon Allah soyayya ce Allah ya hada tsakanin
2: su
0: wallahi bakin ragama abin ta zo ta rike yaushe zaka dawo yace baki ji baba ya ce ai sai an daura aure ai ni da danan sai daura aure kaji abin da aka fada Wahabu da yaga wannan sai ya ce Abdulmutalla Aiman Afuwa ko ba kowa bane wannan darajar ku ce ma ta shafi mu duk ake

0: ganin wasu. In an tashi ɗaurin auren nan, mutuwa makaman ayi. Sai ci a'a, a ba ku kimar ku, kar ka ji komai. Mu ayi ba mu ruɗu, duk wannan mu ba ruɗu, ci a'a, aje dai ayi nazari, aje ayi nazari. Mu mun ɗauki ragamar wani ci mun baka. Gidansu manzo Allah ne. Me yasa me Allah ya ce da annabi? Annabi aulabil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum.
1: Gaskiya
2: ne.
0: Ashe tun a baya ma an faɗa to ya kuma Qur'ani ne tabbatar.
1: Manzo Allah.
0: Annabi shi iku cancanta akan mu'mine akan kansu. A ce da duk a tare za a daura aure. Na taɓa faɗa. Nace duk wani wali duk girman sa. Kowaye shi.
1: Kowaye wallahi.
0: A tare za a daura aure ga walin mace ga walin namiji. Sai aka ga wani babban shehi wali gausi malami kudubi. Ai girma ya kare ne ko? Ko bai kare ba? To idan yizo suka zauna waɗannan masu matsayin. Ka gane? Ka ga san dai kudubi. Me waliyan shari'a? Gausi shi kaɗai yake a duniya. An gane? To ga kuma auliya. Ga nuka ba'u ga nuji ba'u ga sayya wani fina duk a hadu za a daura aure amma ga baban yarinya ba kowa bane ga uban yaro ba kowa bane to waɗannan masu matsayin ba za su iya daura auren akan kansu ba dan matsayin wannan nasu sai dai sai ina waliyin mace a ce gashi waliyin na gashi sai dai su ummulin sun ce to raga mata ma na daura auren amma shi annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: shi dan taran annabawa akai da manzanni za su aurar da ƴaƴansu in yi gogun duk sunan mahadimai ba wanda ya tashi wali ne ba Qur'ani ne gaya maka Qur'ani ne bace annabi kun ga annabin nan aulabil mu'minina min anfusihim
1: la ilaha illallah
0: ina gaya muku wani abun in ba Qur'ani ne izo ifada ba na rantse da Allah a kowanne ransa ma ba zai so ba ki fi cancanta akan kansu mu'minai sai yace wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi duk wani mai imani ba basa ce Aisha na taba ga muku Aisha shekara 18 annabi ba ta yi bata amma baba ce kuma duk Madina kaf ba mai kyanta amma wallahi da ka zo gidan ko sai ta ce sa'idan ka ido na sai ka saka sai ta ce yanda zaka tambaye babarka wacce ta tsuguna ta haife ka ni ma kamar ta nake tambaye ni saboda yanda ba zaka aure babarka baka ba zaka aure ta ba wai hana ka Qur'ani ko kaje ka aure mutai aure ba wasa to haka matsayin su fa iki shi yasa ma aka ce ai su ba za su yi ta kaba ba to ta kaba me zaki ba zaki sai dai ki zauna kawai a zo a rinka neman albarkaki saboda darajar mijinki mai albarka ne a nemi darajar ki mijinki mai daraja ne me yasa su ummahatul mu'minin za ake ta yin magana akan su ai za mu zo kan su an gane ai amin insha Allah zaka ji su ɗaya bayan ɗayan Allah an gane ai da yanda ya aure su da sadaqin da ya aure su da inda aka daura auren duk zanga ya maka in Allah ya da kaga ƴan uwa do Allah do annabi wannan annabin ai kaga tilar dole a so shi a girmama shi a so shi a girmama shi a girmama iyayensa an gane ai to haka aka dauko ayari sai da Amina sun gama aka dauko ayari waɗannan duhuna da suka yi saura an gane sai Abdulmutalib yace kai Abbas yace na'am ina Mughirah yace baba gani ina Abu Dalib yace gani yace bukunan da aka yi saura na cikui da dabino ba fa da shi zamu koma ba Abu Wahabi ka san nawa aka bari 60 buhu 60 tsakanin dabino da cikui da inibi buhu 60 yace a ban musu shi ana dan a taimaka a gidan muna sanya gidan kar gidan izo idan ba wani abu komai mun kasa aka musu to ai mai arziki ya zo kaga wanda arziki ko magana ba ta kare ba aka zo gon arziki ba ta lauci Allah ya bata mala aka dauko ayari aka tawo makka makka ba ta karba Allah ya bata mala makka ta karba abubuwa ga mala'iku 70,000 suna jira a dawo aka dawo ka san Allah sai ya ce su yi maka rumfa kawai su rike turaren ambar da almuski amma ka a fesa sai ran daurin auren umarni Allah ya ba su la asunallaha wa fa'aluna haka Qur'ani ya gaya mala'iku to sun yi Allah ya ce tsaya a nan mala'ika yanzu akwai mala'ikan tunda Allah ya kirkiri tun kan Allah ya halicci duniya Allah ya ce tsaya a nan kawai dai haka har yanzu haka har tashi alkiyama shi ne sai isunku ya koyi bagun ba kaji dalili haka Allah ya musu shi yasa to ƴan uwa wajibi ne mu tsaya mu rike manzon Allah duk abin da zai ba mu matsala na sakan in dai aka ce ba annabi karamu da shi an gane ai Allah ka bar mu da annabi, ƙara mana ƙaunar annabi. Alfarma annabi alayhi salatu wassalam, annabi mai albarka ne, annabi mai daraja ne,
2: manzon Allah,
0: annabi arziki ne,
2: manzon Allah,
0: an gane annabi aminci ne kuma ni'ima ne,
2: manzon Allah,
0: an gane. In kana son ku zauna da Allah lafiya, kana so ka sakamako ko abun Allah mai kyau, to rike mu annabi. In ka rike annabi ka sha ka tsira, duk tsarkin aikin ka kowa da it na rantsi da Allah ko Qur'ani ka rungume ka mutu a Ka'aba. In baka da manzon Allah sai Allah ya kona ka. Sa kullu nake ga ƴan uwa matasa masoya annabi, kar san sai ɗebe ku. Me mutun zai baka?
2: Babu
0: wanda zai baka. Annabi ko me bai baka ba?
2: Babu wanda.
0: Kana kafiri ya maida kai musulmi, kana jahili ya baka ilimi, baka da ƴanci je ma ga ƴanci, kana dan wuta ce ga hanya aljanna, baka san Allah bai tso ga Allah
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Wannan ma wannan me zaka iya saka mar da shi?
2: Babu
0: ai, sai dai ka gode wa Allah ma da Allah ya kawo wani zamani ce kai a wannan zamanin al'umma annabi ne
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Za mu zo alkiyama, zaka ji papata da yake alkiyama.
2: Kaga
0: in baka da annabi to an samu matsala. Allah ka bar mu da annabi, birrin sai ka bar mu da annabi. To yanzu mun da maka anan za a kwana, an gane lokaci ya cika. Allah ka sa damu da ma'aiki ne manzon Allah salati
2: sallallahu alaihi wasallam. Ya kuma banja gora da ƙara lafiya,
0: amin.
2: La mai mai ta Madina, Allah ya cika inda ya,
0: amin.
2: Bai ka wasa adinka,
0: amin.
2: Arshan ka manzon Allah, zuciyar ka manzon Allah ke.
0: ربنا إننا آمنا وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة
3: مددين على تكبير سانكوين كلا خادم النبي غركور إياي النبي صلى الله عليه وسلم كما غركور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فينسى بلا رب سوابا كيشوا كسنشي دموه بي إن شاء الله أتكلم

0: jawur ba can ba kansa zagayayye can din dai ba can ba mai kyakkyawan wuya azurfa bata kai ba kansa da gashi baki su duk mai kashe duba dogon gashin sirara bai karye ba yana huci harka fadar sa in bai aske ba cikon gashin na sauka goshin ta gaba yarda bibi mu ganka ko ba mu shirya ba labban manzan Allah sirara sannan su kadai aboki na kallo su kana nan na kasanya danyi ja baki yayi na saman nan saman su akwai hanci su sa ya bace min sifarsa tai yawa ilimi na ya agaza min riwayar mai lalube matsozo kituna min makurar kyauta kure a hancin nan malam haske baya bari na gane me kenan tabarak almustafa fito tun da kana nan gabobin sa daban da namu mai karfin gaske gaba daya almustafa jikin sa yake haske guri in har babu annabin muto da sake gunda rin sirrin Allah wanda ya farke ya boye ya bayyana yake yi masa take ya gurgunta wanin sa annabun kuma miƙaƙe ya lalata wanin sa sai kace tayar keke gadu ga dauda koda an wanke dangi mu bu annabun hawa kuma saukake ban san ka ba nabi ka ban ganka ba annabi na so na ganka mafi kyau alita ya mai daga ko aje abin ya gadama qurratul uyun idan Allah mai girma idan ka nake hange sun sane na kirma da su kaga Allah jiya yau ka da dayin girma yaya masu riwaya suka ce ya nima bani da amsar da zan fada zan iya suma fada mini ko zan mace fa kai na fito nema da su kaga baya gaba da hauni har dama salamu ala ainai ka su amsa mini suma salamu ala gashin
1: nan na gira
0: salamu ala gashin nan nai dan manzona salamu ala tankwara da yalwar marasuna salamu ala tunzira sawane anzana salamu ala kafadin ma'aiki gatana salamu ala ruhin da ya motsa min raina salamu alaika afada kaje ka zauna salamu alaika baba ka zo min daki na babu ko kadan mai kyawun tsayuwa sai shi mai yalwar kafadu a kirjin sa da gashi daga cibin annabin mu cipcip a jikin shi da matsan sa cikakku karfi ke gaishe shi haske ne ke fita ta kasawan nan shi daidai taccen ciki da kirji aka bashi idan ya zauna habibu ba wani bayan shi jikin manzan Allah ko yaushe na karshe dutse na jijjiga idan ya hango shi bishiya na rangwada da zanan sunan shi nauyin girman uban halitta kun san shi in ya haukan duwatsu na sai sini shi su lankwashe su tankwashe suna gaggaishe shi ba su dal yare ni babu rama a jikin shi masiyal kadamai ni babu rami a kafar shi dogon yatsun kafa da hannun hango shi akwai taushi laushi kamshi sannan dan shi a tafin almustafa ina jin sanyi shi ban san ka ba nabi ka ban ganka ba
2: annabi
0: na so na ganka mafi kyau ahalitta
1: sallallahu alaihi wasallam Allah amsa mana
3: Allah min yi tawassali da wannan sufofi na manzon Allah. Allah duk wani mai bukata mai sauraron mu Allah ka biya masa saboda annabi. Allah marasa lafiya min yi tawassali da wannan sufofi na manzon Allah. Allah yara da muke da su ga sunan yan Allah shirya Allah min yi tawassali da wayannan sufofi na manzon Allah. Allah ka yaye musu shaye shaye da daba da daukar abin da ba nasu ba da dukkanin abin da bakiyo ba. Allah min yi tawassali da wannan sufofi na manzon Allah. Allah ka shaka shi da ake yi wa musulmi. Allah ka dauke mana saboda manzon Allah. Allah min yi tawassali da wayannan sufofi na manzon Allah. Allah musifin karshen zamanin nan Allah ka dauke mana su. Allah ka shirya mana ƴaƴaye mu saboda manzon Allah. Din mai damuwa Allah ka damu damuwar sa ka dauke masa saboda manzon Allah. Din mai bukata mataye da suke neman mazajen aure Allah min yi tawassali da wayannan sufofi na annabi Allah ka ba su. Matasan mu da suke neman sana'a Allah min yi tawassali da sufofin manzon Allah Allah ka ba su. Allah ka biya iyayenmu bukatun su kara musu lafiya da nisan kwana Allah dukkanin wata damuwa dukkanin wayansu bukatunmu Allah ka sani da wanda muka fada da wanda bamu sani ba Allah mun yi tawassuli da sufofin manzon Allah ka biya mana saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu daga layi guda ɗaya sai mu koma ga sha'irinmu na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam kai tsaye muna tare da wa to muna tare da kai na'am
2: Allah ya kara kusanci Allah ya kara daukaka
3: amin
2: kuma kaskiya mu ya kara jiddiga ya kara hoya mana da zuciya da wannan barkika da ya gabata da Allah sallallahu alaihi wasallam
3: alhamdulillah
2: sannan kuma wannan fata yake yiwa makata wadanda masu tasowa
0: a yanzu kasa
3: to to muna godiya dai da ba mu amsa tambaya ba amma dai tunda dai roko akai ya sai dai sai ka ba mu amsa sai mu je ga sha'iri na ka ba
0: eh fata na ga sha'iri masu tasowa mu ma yanzu muke tasowa shine
3: ko fa matasan iyaye ne
0: shine
3: to la matasan iyaye ne kuna ɗaya daga cikin iyaye amma matasa
0: wato duk wanda ya tsinci kansa Allah ya masa arzikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam to ya kula da abu biyu na farko shine ya ta karatu a bangaren da zai san manzon Allah mutkar Allah ya sa kana neman ilimi a cikin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to malaminka da mahaifinka bai san ba zai iya cewa ga iya inda Allah zai tsaye da kai ba sai abin da aka gani sannan kuma basiran mai karatu a cikin annabi ba ma ta dakatawa za a iya gama kasidu ya bara sabuwa saboda wannan karance-karancen da yake samu a cikin nabiyin rahmati sannan nabi kuma shine ya nemi sana'a ta yadda zai kare kansa ya taimakawa aikin sa na lambarin manzo Allah
3: sallallahu alaihi wasallam
0: saboda wannan akwai kudura-kudura sha'iri kusan yakan fi kowa kudurai saboda halarar da yake yabo ta fi kowace halara halara annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
0: kin ga ana ba da mota ana ba da gida ana ba da kudi ana ba da kaza to in yana da abubuwan da yake juyawa ba zai tsaya yana tunanin cewa ai masa ba zai zama shine zai rika daukan har umara yana bayarwa ya ba annabi kuma ya bada kyauta
3: saboda annabi sun da nake yi yanzu program din da ku zo yi kawai chief speaker zaka tafi Madina
0: Abu
3: Ismail zaka tafi Madina
0: Allah sa
3: san kuwa ka tafi Madina
0: Abu
3: Khairi tafi Madina zan fada ka tafi Madina ga ya sai editan shi ma
0: maji dadi
3: darke ta Madina ne ce ga maji dadi tafi Madina haka nake so Allah ya yi mai insha Allah wadi sha'irin da ya shigo juma'a da babbar rana sai ne masa kyautar da sai ta gigita shi albarkacin manzo
0: sallallahu alaihi wasallam
3: sallallahu alaihi wasallam bari mu je ga Abu Ismail mu ji kasidan mu ta biyu
0: amin da amin
4: kasidan sun dan tsinka mana kamar yawo wato in a waje ne zaka ce mallan ya mana dukan tsiya
0: gaskiya ne
4: amma a cikin janibin annabi ne za a ce mana yayi mana dukan kirki so duka zuciyar mu ta samu motsuwa akan shugaba alaihi salatu wassalam kuma wannan shine imani to amma a ƙarshen addu'ar da akai akan tawassuli da sufofin annabi muna ƙara yin tawassuli da waɗannan sufofi na annabi da Allah ne ya bawa annabi Allah ya canza mana Kano daga yanda take.
0: Amin. Amin.
4: Allah ya kurishe Dano daga Kano.
0: Amin da Allah. Amin da.
4: Duk mutumin da yake kallon yana da takama da wani abu da zai ya kushi darajar shugaba. Alayhi salatu wassalam. Allah ya mai iyaka da Kano.
0: Amin
4: da. Ko a cike aka haife shi Allah ya karar da dangin sa da wuri ya zama ba su da asali da Kano.
3: Amin
4: saboda. Duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shine sharadin Allah. Ba wai wato annabi ba karatu ne yake saka a gane annabi alayhi salatu wassalam ba haske ne. Wanda Allah ya masa arzikin samun hasken shugaba to duk abin da aka faɗa na girmamawa ga annabi shi ya san annabi yafi nan eh yafi nan saboda haka abin da muke fuskanta yanzu a musibar da muke fuskanta ta jin cewa mutun yayi wani karatu abin da ya saka na waiwayi abin da Malam Hamisu ya faɗa cewa sha'iri yaje karatu akan shugaba
0: sallallahu
4: alaihi wasallam an kai karatu akan ma'aikin Allah to kai ka san ka'idar Allah ita ce girmama manzon Allah
0: shine kai
4: ba wata ka'ida da Allah yake girmama sama da kaga girman shugaba ita ce ka'idar Allah so haka Allah ya gama sallamar ka tunda yace wato azziruhu wato waqiruhu to ya zama annaba abin girmamawa ne ko da iliminka ko ba da iliminka ba to wanda Allah ya saka ya kalli wannan zai dinga jin girman annabi shugaba ko tuntube ko karo yayi da wani abu a karatun sa zai ƙaryata karatun akan cikar shugaba alaihi salatu wassalam to wannan muke fata da wannan cikar ilimin annabi alaihi salatu wassalam da cikar kamalar sa Allah mu sarki ya tsabtace mana garin Kano har da arewacin Najeriya
5: amin da
4: daga wadannan miyagun abubuwa da suke faruwa Allah ya kare mu kuma
3: amin ga mun ya sai dai dora kai tsaye fa ana iya kallon me yanzu nan haka inda muke gabatar da wannan shiri za ku iya duba a Facebook na Idris S Umar Darki yanzu in ka kunna kana zuwa Facebook ka saka Idris S Umar Darki zaka ga mu kai tsaye kuma wannan tsarin muna so ya ci gaba insha Allah muna so mu samu wanda zai dauki nauyi ya kasance sanda muke juma'a ta babbar ranar live kana kallon mu kana cin mu eh amma yanzu ma gashi ne Idris S Umar Darki zaka ga mu kai tsaye insha Allah wa live yanzu nan haka ya sai dai sai a dora mana da kasida
0: ta kuriyar zuciyata naji ka daren jiya sanda nayi maulidi daga nan sai jijiyata ta dau wani sanyi mai tsayin wa'adi kamar tafiyar kiyashi nake ji washin Allah ina tanadi ashe ko da ido ya rasa ka jiki ya san ka ya murshidi sayyidina da me za a yi wa Allah biyayya ba san ku ya murshidi abinda ka zo da shi wanda du ya sake shi a ce da shi mulidi kana rahama a yau da ya toya ya rahamar ka yawmul gadi a ya mausufan biljudi jawadu ka ba mu ya ajwadi sayyidina idan an bauci Allah akwai sauran maganar da zai bincika ina aka kwana gun girmama ku da ku aiki yake cika idan an samu gibi cikin sha'anunku a jefa ba wahadaka cikin wuta babu mai jinkiransa ba za a ji tausayin ransa ba sayyidi idan na tuna ina san ku sai na ji dadi ya cikan zuciya na ji ni cikin nishadin da ba a samu dan yawan dukiya na gana ana nufi na da alkhairi kuma an tsare min tsiya na fadi na kara godewa Allah kan kyautar sa zinariya sayyidina idan kaunar ku ta yunkuro mini sai na ji duniyar ta yi kaɗan na rayu cikin ta har ma na ce mutuwa da ma ta zo nan da nan idan sai an mace za a rayu da ku me muke yi a nan a gaggauta a komar da mu a gare ku ba za mu to zarta ba ina rantse wa Allah da cewa ban taba ja da girman ka ba da dai ban taba kwana a ruhina ban sa tunanin ka ba idan ma na yi sabo gazawa ce ba raina matsayin ku ba ina sanadai bazan taka dokar nan da ka shawiya kanta ba sayyidina sayyidina
3: sallallahu alaihi wasallam ya kara kusanci bari mu daga layi daya mu koma ga assalamu alaikum to ku kashewa ne ma o wani ma na shiga jazzabar ku ke cewa bari mu je afwan Malam Nura Sheka ya ce yana fatan alkari da wa'annan gulagulan baituka da ake yofi yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu assalamu alaikum wa alaiki salam
6: Fatima Abba Abubakar.
3: Na'am.
6: Ina manyan baki barka da zuwa nan fatan alkhairi.
3: To suna godiya.
6: Ma tambaya ta shi ne da Allah ana dauko su majalisi ne?
3: A haka a jere ko kuma kowa daya bayan daya? Kowa daya bayan daya ko a jere?
6: A jeren ana
3: a wannan dai style din Fainusa ne. to kun ji wata sabuwa bari ka in ce zan bada amsa su bada amsa da kansu ya sai dai Abu Isma ana dauko ku a jira aka
4: eh ta gwada haka ne daman
3: a gwada dai
4: abin da ya faru ai yanzu duk wanda ya kalle san kowa ya kalle Abu Isma ya kalle speaker to ai ba zai iya kirga saunawa ya gan mu tare ba a cikin sha'anin annabi eh a cikin sha'anin annabi alayhi salatu wassalam so haka ba ana yi eh ana yi
3: to shikenan wani assalamu alaikum to shikenan zamu koma ga san kowa a zagaye na biyu
5: kin san an aka ce matasa masu kishin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kika samu abu
3: matasan iyaye
5: matasa masu kishin annabi in kika samu Abu Isma'il sai dai wala khamis biga da sauran yan uwan namu adi su ne Allah ya murmura annabi wa sallallahu alaihi wasallam aka sami na'am bismillah farko da shi muka soma
3: annabi
5: karshe da shi za mu gama daga tama islama
3: annabi
5: lazimin musahida yamma
3: annabi
5: in uwa ni salati goma
3: annabi
5: mai sauraro ke salati goma annabi
3: sallallahu alaihi
5: wasallam in uwa ni salati goma
3: annabi
5: ladan akai

0: rike ka sanya kima
1: annabi
0: iya huya shi muka kama
1: annabi
0: ana a cikin kushaqu nabi muna majalisin na kushaqu da tsofaffin nan sai nace iya huya shi muka kama sai wani adattijin sha'ire ya ce a in canza in ce mu ba huya shi muka kama to sai nake ce masa idan nace iya huya idan aka ce abiya zo iya huya kaga shan kai kenan hausa ce
2: wuya ba wuya ta wahala ba
0: ita ma dauko ita ma sata kai ita ma akwai ita ma yauwa ita ba akwai da
3: kuna maluma
4: Yusufun na ba
0: haka yake
4: ka girmama annabi jihudaka iya kokarinka ko iya shan wahala
0: ila shan wahala ka
4: to ba zaka zama zargi a gumana
0: to duwa ta akwai jikin sa hausa ce a gana wasa ko da akwai ne fuskar jiga annabi so iya wuya ko ba wuya shi ya muka kama
2: annabi
0: araba mu da shi ba dama
1: annabi
0: hidimar sa rabbu ba ni igama
1: annabi
0: fitayi har a gobe kiyama
1: annabi
0: ya mai gida abban salma
1: annabi
0: majingina mai sa azama
1: annabi
0: naci mu garin su halima
1: annabi
0: garin da baki ba sai rama
1: annabi
0: sai da kaje mu da kaje abuwai ne garin su halima
1: annabi
0: garin da baki ba sai rama
1: annabi
0: sanadin sa sun zama dimama
2: annabi
0: kai kowa a arzikin sa ya sama
1: annabi
0: da annabi ba a fama
2: annabi

0: yanzu ka zo kai da ka zo bayan duniya hancin takalmi imanin naka ma abin tambaya ne kace zaka shiga wannan tsakanin wallahi kamar zaka fita ka bar wa rasulullahi sayyidina ali sirkin sa ne dan uwan sa ne jinin sa ne shine kawai suke tare amma ka zo kana zance da ina dan Allah dan uwa musulmi rike maiki rasulullahi ya fice ba sai sani ba sai bayan ya wuce sai kuma aka irin me yake cewa suka farka dai suka ga babu suka rubo a guje Allah ya boye kayansa ga wasu bayansa can kwari su suka yi wa maiki ainihin ne tsaro ba ka zo ka gani ba suka zo suka yi ta fama aka samu wani boka yace bai wuce ba yana nan shine musulunci bai yadda da boka ba ya buga yace kar ku ban nan yana nan sawun ya bata nan suka kai ta kai kawo maiki Muhammadu kwana uku ko suna nan ciki da shi da Siddiqul Akbar Allah ya sa musu nutsuwa da kwanciyar hankali farko sayyidina Abubakar dan ba da ransa da ba da ransa da jininsa da kamai yace ya rasulullahi da za su taga kai da sun gan mu bai san Allah ya rufe su ba ya tsare su ba mai ganin su sai dai Allah yace ku kwantar da hankalinka la tahzan inna Allah ma'ana kar ka manta da mutum biyu wanda na ukun su Allah ne daga na sayyidina Abubakar bai ƙara magana suka kwan uku a wannan kogo suka fita suka tafi Madina suka yi mana dafan addini suka kawo amma yau su ake ganin basu iya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga makiya na biri ga na boye ga yanayi kadiba wanda ya je makka ya ga tsakanin makka da madina ya ga nisan tafiya kilomita 500 irin wancan na wancan zamanin ba irin na yanzu ba da gari yawa ya kaga kawai rana ta faɗi suka biyo suka keto Allahnsu yana tafa da su har ya kawo su madina mutanen madina suna jiran alheri ya zo musu suka karɓi ma'aiki rasulullahi sayyidina abubakar da siddiqu kai ga annabin a gidanka ka kasa kamawa ya ilahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fitowa suka yi suna jira har ma'aikin ya shigo suka tarbe shi tarba ta farin ciki ma'aiki rasulullahi ya shiga duk abin da za a yi aka yi ya gina masallacinsa masallacin aka ce an bashi ya ce sa ya zai yi asalin masallacin na wasu abu wasu bayin Allah ne marayu suka ce sun ba ma'aiki ya ce ya sa ya zai Allah ya haska masa gaban in suka baka kyauta nan gaba za a yi rigima karshe shekarun baya wajen shekara 7 ko 10 aka ce sai ba a yadda da gurbin ba sai an fito da ma'aiki a canza masa guri ba nan bane ba waɗannan sauran jinin ɗan iskan baya suka ce sai an tone rasulullahi sai da aka bi wannan tarihin da nake muku aka tabbatar ma'aiki sai yayi gurinsa ne sannan suka bar gurin amma kai kake ganin wannan walewalan shine naka ka kama kafar wala ɗan uwa kawo dawo komo isa'a yi arziki kama ma'aiki Muhammadu a bayan nan shekarun nan sai da aka yi wannan rigima aka ce sai an tone kabari a canza ma guri ɗan uwa Allah ya mana baiwa Allah ya mana arziki Allah yana son mu a cikin rahamarsa muke wallahi mu kama rasulullahi mu daina kai kawo ba arziki irin manzon Allah babu shi dinan wa duniya mu rike ma'aiki mu daina kai kawo da zuciya kada ta same mu muna haka haka mu tsaya kyam ma'aiki koyi zamu yi da shi kwaikwayo in kai koyi da bawan Allah to kai koyi da ma'aiki rasulullahi domin shi ya biyo layi shi yake ruko shi zuke in an ce ina ma'aiki a fili zaka nuna yanzu bayan Allah da kake ganin kamar su ne rana ya ce har mun gama mun salla nake cewa mu duk yan aljanna ne dukan mu nan yan aljanna ne wanda ga duk bai shiga aljanna ba a cikin mu nan shine baya su duk wanda bai shiga aljanna ba a nan cikin mu nan to shine baya duk yan aljanna ne mu ba mu munar da to muke wa kanmu ba muna faɗar abin da ba mai kyau ba ne mu bar shi mu samu cikakken imani mu wuce rahama kawai amma mu din ne mu ne ɗan aljanna abin da ba ma'aikin baya so shi za mu bari kawai mu za a sa aljanna kuma sai mun shiga sauran baya za su shiga yanda ma'aikin mu shine zai kwankwasa a bude shi zai fara shiga to mu al'umma mu za mu fara shiga aljanna kowa ya je mu jara imanin mu shikenan abin da zamu hakan aka yi saboda haka yan uwa mu bayan Allah in aka shiga jannabin annabi ba a iya tsayawa sai dai kawa dan cira a bari baya tsayuwa ji zakai kawai ina jannabin ma'aiki sai dai ka dan amma kawai ba zai yi ba saboda haka sai mu kula dan haka hadisi yazo daga Abubakar Allah ya kara masa yadda yace ya kasance tare da Rasulullahi a kogo sai ya daga kansa a lokacin sai ya ga a lokacin ma'aiki kawai shi kawai yana dan ainihin rurumi ne hutawa yake yawwa shikenan sai zai da yazo sai ya ainihin dora ainihin wato kafarsa can kasa kunama ya gani ta jiyo kanshin Rasulullahi kunama ta taho wajen kanshin Muhammadur Rasulullahi ya dauka za ta ainihin cutar da ma'aiki ne sai na Abubakar sai ya sa kafarsa kawai sai ya rufe ramu ita kuma wato ainihin tana ganin wannan kamar ya ainihin wato ainihin tare mata haƙƙinta ne tai ta harbunsa
1: Allahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku kiyaye dokokinsa ku bi umarninsa ku nisanci haninsa kadaita shi da ibada subhanahu wa ta'ala ku yi koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam ya ku yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yawaita dimbin godiya a bisa abinda Allah ya muku da dimbin ni'ima ta musulunci da imani sannan ya keɓe ku ya keɓance ku cikin dukkan al'ummu da suka gabace ku da saukar muku daga tafalan littafi al'ur'ani mai girma babban abin ambato abin wa'azi abin shirya da shiryarwa wanda yake shine tafarki madaidaici faɗa ce magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wacce ba ta yi kama da maganar kowace irin halitta ba wasa ko wargi ko ɓanna baya zuwa masa ta gaba ko ta baya saukakke ne daga wajen gwani mai hikima abin godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ɗauki nauyin kiyaye shi da tsare shi da kansa subhanahu wa ta'ala ta yanda ƙari ko ragi baya shiga cikinsa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi kariya ya bashi tsaro yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wannan littafi alqur'ani yana rubuce a cikin lauhul mahfuz haka gashi a rubuce a cikin wato takaddu a qur'anan da suke hannunku abin karantawa ne da harasa mai saukin kuma koyo da koyarwa mai saukin fahimta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa karanta alƙur'ani da fahimtarsa ga duk mai karanta shi yake son fahimta da shi ya karanta shi ya fahimce shi Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa laqad yassarna alƙur'ana lidh-dhikr fa hal min mudh-dhikr shi wannan littafi na alƙur'ani kowa yana iya haddace shi yana iya karanta shi yana iya fahimtarsa yara kankana suna iya karantawa su haddace wanda ba su iya laramci ba suna iya karantawa su haddace wanda ainihin harasa ba sa gajiya da jin ɗanɗanansa kunnuwa ba sa wato gajiya da jin daɗinsa da kuma zauƙin abin da ke cikinsa kunnuwa ba sa gajiya kullum aka karanta kowace aya daga cikin ayoyin alƙur'ani ko sura daga cikin surorin alqur'ani mai imani zai ji kamar sabuwa ce yanzu yake jinta yanda yake jin zauƙinta da ɗanɗananta a zuciyarsa malamai manyan malamai ba sa ƙoshi da lura da tadabburi da bincike da karatun wannan alqur'ani da bibiyar tafsirinsa da fahimtar ma'anoninsa aljannu da ƴan adam tun farkon halitta har ƙarshe da za su haɗa farfajiya ɗaya a lokaci daya su taimaka wa junansu dan su zo da mafi gajartar sura ta cikin alqur'ani ba za su iya ba Allah yayi musu kalubale saboda alqur'ani mu'jiza ce tabbatacciya hujja ce wanzajiya ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya saukar da shi ga bayinsa yayi umarni da karanta shi yayi umarni da sanin ma'anarsa da domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarni da karanta wannan littafi da kuma lura da tadabburi da fahimtar abin da ke cikin sa sannan ubangiji ya sawa wannan littafi ya zama littafi ne mai dimbin albarka haka ya gaya wa manzansa alaihi salatu wassalam yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyazakkara ulul albab ubangiji tabaraka wa ta'ala yace littafi ne muka saukar da shi gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi mubarakun Allah ya kira alqur'ani mubarakun sai ya faɗi abin da za a yi da shi yace liyadabbaru ayatihi dan alura da ayoyinsa a karanta shi a fahimci ma'anoninsa ai wa azu da shi ai aiki da shi wal yazakkara ulul albab dan ma'abuta hankula su wa azu da shi su yi aiki da shi dan samun tsira goban gobe alkiyama bazan Allah alaihi salatu wassalam ya faɗi karanta falalar karanta alqur'ani tun daga harafi daya har zuwa abinda mutum ya karanta na alqur'ani bazan Allah alaihi salatu wassalam yace man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih bazan Allah alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya karanta harafi daya wato cikin alqur'ani yana da hasana daya ko ta hasana daya Allah yana ninka ta zama goma sai manzon Allah ya buga misali da harufa guda uku yace ba zan ce idan ka ce alif lam mim ba a ce harafi daya ka karanta a harafi uku ne yace walakin alifun harfun alif din harafi ne la da goma ne a kansa walamun harfun lamun dinnan harafi ne la da goma a kansa wa mimun harfun harafin mimun dinnan harafi ne la da goma a kansa haka da harufan alqur'ani sanda kake bibiya da karatun su cikin nutsuwa da fahimta da tadabburi ba qira'a ta ai kokari yanzu a sauka ko an jima ko kafin awa ɗaya ko biyu a sauke ko a duro ba ba irin wannan qira'a ba qira'a da tadabburi da fahimtar ma'anoninsa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya miza da falala da bambanci ga waɗanda suke ɗauke da alqur'ani suka san ma'anarsa suke aiki da shi a cikin mutane suke karatu suke karantarwa suke aiki da shi suke koyarwa manzon Allah alaihi salatu wassalam bai bar wannan farfajiya ta duniya ba sai da ya ba su certificate na alkhairi yace khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama rawahu al-bukhari wazan Allah yace fi fitattunku ko mafiyanku ko mafiya alkhairunku sune wanda suka koyi alqur'ani suka kuma koyar da shi dan haka manzon Allah alaihi salatu wassalam ya kasa mutane daban-daban dangane da imanin su da alaƙar su da alqur'ani da rukun su da alqur'ani da yadda suka runguma alqur'ani ko kuma wanda suka yi sakaci da alqur'ani ko suka nisanci alqur'ani bazan Allah alaihi salatu wassalam yace masalul mu'min alladhi yaqra'u alqur'an masalul utrijja bazan Allah yace misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani misalin sa wato kanshin sa da dandanan sa sai yace masalul utrijja ba'ana kaman misalin wata yar itaciya wacce take mai zaki mai kanshi misali mu fadi kanshi misali kaman irin na gawasa yar itaciya ce mai dandano mai zaki kuma mai kanshi idan aka ruko daya a hannu kowa sai ya san ana dauke da ita ga dandano mai dadi ga kanshi mai dadi haka misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani yake yace rihuha tayyib wa ta'muha tayyib cewa dandano kanshin ta yana da dadi dandanan ta yana da dadi wannan misali ne na mu'mini da yake karanta alqur'ani ya lazamci alqur'ani yace wa masalul mu'minu allazi la yaqra'u alqur'an misalin mu'minin da wato baya karanta alqur'ani amma yana da imani ingataccen imani yace masalut tamrati la riha laha wa ta'muha hilu kaman misalin dabino ne ba shi da kanshi amma dandanan sa yana da dadi wannan shine misalin mu'minin da yake karanta alqur'ani haka misalin munafikin da yake karanta masana rib wa ta'muha mur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace misalin mutumin da yake karanta munafikin da yake karanta alqur'ani kaman misalin wato ganyen wato daddoya ne wanda yana da kanshi amma dandanan sa kuma daci ne da shi shine misalin munafikin da yake karanta alqur'ani wato yana da kanshi amma dandanan sa dadi ne da shi kamar waccan ciyawa haka yace wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'u alqur'an kamasalil hanzala laysa laha rihun wa ta'muha mur muttafaqun alayh manzan Allah yace misalin munafikin da baya karatun alqur'ani yace kaman misalin gunar shanu ne cewa ba ta da kanshi kuma sannan dandanan ta daci ne da shi wannan misali ne da manzan Allah ya buga na alakar mutane daban-daban dangantaka da imanin su da aqidar su yanda suka runguma alqur'ani ko ruko da aiki da shi ko kuma kaurace masa dan haka da abinda ake so kai mai karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani ka tsaya gurgurdan iko ka san ma'anar sa alqur'ani sannan ka ga ya zakai aiki da wannan aya ko wannan hukunci ko wannan abin da ya sauka ko inganta imaninka da wannan abin da kaji na wannan kissa ko na wannan labari cikin wannan littafi mai girma dan haka da yawa yanzu a wannan lokaci da yawa daga cikin al'ummar musulmi suna sakaci wajen watsar da wannan falala wani ba ruwansa da alqur'ani kilan aka ji ya karanta alqur'ani sallah yazo an yi sallah bai samu ba ba yadda zai ya karanta fatiha da dan abin da zai karanta shi duniyar sa ce a gaban sa kaman yazo zai shekara malala gashin tinkiya wa ba ruwansa da ya dauki alqur'ani in ma yana da shi a gida yana kan kantar sa ko yana cikin kwabarsa ko yana ma'ajiyarsa ya mamanta da shi bare ya zo wurin da ake karatun alqur'ani wanda mu Allah subhanahu wa ta'ala a wannan jiha ta mu ta Kano Allah ya mana falala cewa ya sanya masallatai da yawa musamman masallatai na ahlus sunna kusan dira ne ku zaka ga an ware ana karanta alqur'ani a qira'a an ware ana karanta alqur'ani a tafsiri amma tare da haka wani ma yana kusa da wurin a maimakin yazo yaji karuwarsa ce rahama ce zai nema wajen ubangiji ba karuwar kowa ba ba karuwar wanda suka zo ba ko masu karantarwa shine zai karu ya fa'idanta a ya kamata ya kebe can a teburin mai shayi ko a wajen wani wuri ya tozarta wato lokacin sa da kansa ya watsar da wannan dama yayin da wasu a wasu wurare suna kwadayin samu irin haka inda suke rayuwa babu masu karanta musu alqur'ani bare masu fassara musu shi suna cizan hannu suna addu'a Allah ya ka musu yadda za su samu wannan falala kai ka watsar ka tozartar idan aka ce ka fassara aya ɗaya cikin alqur'ani da Allah sai an samu ragamsa kuma kana kiran kanka musulmi ko kuma ka karanta wani a karatun ma fatiha ma bata inganta ba wannan dindin asara ne ga da yawa daga cikin irin waɗannan mutane masu irin wannan sakaci kullun rayuwarka kwananka karewa yake dosar rami kake dosar makabarta

0: kake ko ka sani ko kuma ka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba shi yasa mutane suka kaso kaso daban-daban dangane da alakar su da alqur'ani daga cikin mutane akwai mai karanta alqur'ani hakikanin karantawar sa bayan ya karanta ya bibi me ma'anarsa ya bibi ilimin da yake cikin sa ya mai kokarin aiki da shi waɗannan su ne suka samu dace suka samu sa'ada suka samu gamdakatar su ne a wajen Allah wanda ake kira ahlul qur'an ma abuta alqur'ani na hakika daga cikin mutane kuma akwai wanda ya bijirewa alqur'ani ba ruwansa ma ya wuri alqur'ani ba ruwansa da ya karanta ko ya saurara ko ya ji wa'azin sa ko ya ji tafsirin sa ko ya bi qira'ar sa ko ya koya ko ya yi kaza kaza waɗannan Allah madaukakin sarki ya yi musu alƙawari na narko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan zai sanya musu shedan ya zama aboki gare su ya zama abokin tafiya dindindin shedanin ne yana tare da su ya ce wa man yashu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ubangiji ya ce duk wanda ya bijirewa alqur'ani ya makance baya sa idan sai karanta alqur'ani ya gafala da alqur'ani shine zikrur rahman anan shine alqur'ani ya jahilci alqur'ani baya aiki da shi baya waiwaye kalli alqur'ani baya matina alqur'ani bare karanta shi ubangiji ya ce nuqayyid lahu shaytanan sai musa masa shedan ya lazamce shi dan patar da shi dan karkatar da shi fa huwa lahu qarine zama ya masa aboki kullum zuciyarsa cike take da munanan waswasi da munanan ayyuka da ayyuka na bata in zai furci ya magana magana da ta asha zai ko ta sabo zai ko ta alfasha zai ba zai magana da ta shafi zikirin da zai samu lada ba ko abin da zai fada a rubuta masa lada ko abin da zai fada ya samu alkhairi a maganarsa daga ashar sai zage-zage sai gulma sai annamimanci sai sauran kaza-kaza munana ayyuka saboda shedan ne a tare da shi ya bar alqur'ani Allah ya hada masa shedan ya zama aboki gare shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sake ahir da narko da jan kunne ga wanda ya bijirewa alqur'ani ma'ana baya karanta shi baya jin tafsirin sa baya koyan sa baya aiki da shi yace wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan damka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa ubangiji yace wa man arada an zikri duk wanda ya bijirewa alqur'ani shine az-zikr anan yace bai yi imani da shi ba bai yi aiki da shi ba bai karanta shi bi da sa ba bai bibi ma'anonin sa ba Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan damka yana da rayuwa ta kunci ko da Allah ya wadata shi da abin duniya ko mulki ko dukiya ko me zaka samu zuciyar sa babu nutsuwa babu kwanciyar hankali babu nutsuwa sai an masa allurar bacci yayi ko sai ya sha magani yayi duk inda yake a takure yake yana nan ya ji ya takura ya tafi gari kaza ya tafi kasa kaza neman hutu neman zama wai ya huta babu hutun a duk inda yake zuciyarsa a kuntace take ko da yana cikin yalwa a duniyance ubangiji ya ce bayan ya mutu ranar tashin alkiyama wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ce ranar tashin alkiyama sai mu tashe shi makahu ba shi da hujja ba shi da idan da zai gani yayi mamaki ya tambayi ubangiji lima hashartani a'ma wa qad kuntu masira ya ubangiji bayan na rayu da ido a duniya yanzu na tashi da ido gashi kuma yanzu na tsaya filin alkiyama makahu me yasa me ya kawo haka sai a bashi ansa a ce ai yadda al'amarin yake kazalika yadda kake da wato kana gani wato kamakance wato kamakance wa ayoyin Allah kake aiki da su kamai da su bayan bayanka ayoyin da Allah ya saukar alittattafansa da manzannin da ya aiko kamanta kake aiki da su dan ka ba su baya kai ci gaba da rayuwarka yadda kake so da yin abin da ya maka dadi dan haka yau kai ma ka zama abin a kyale ka cikin wutar jahannama babu wani wato abin damuwa dan baka nemi shiriya ba bakaranta alqur'ani ba bakai imani da shi ba bakai aiki da shi ba daga cikin mutane akwai mai karanta alqur'ani sai dai wato ya koyi alqur'ani ya iya ya karanta sai dai wajen tilawarsa kuma ya watsar da wannan wannan ma kauracewa alqur'ani ne kuma haramta wa kai in billada ne wato na tilawar alqur'ani kuma dalili ne da hanya da zai sa mutun ya manta wannan alqur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ma yana kan waccan aya wa man a'rada an zikri cewa ya bar karatun alqur'ani da tilawarsa wanda zai ja masa babba asara ya ja masa shedan ya lazamce shi zuciyarsa ta kausashe ta bushe ya zamanto babu ingantaccen imani a zuciya daga cikin mutane akwai mai karanta alqur'ani amma karatun yake kamar ruwa karatun yake babu bibiyar izinar ayoyin kawai kar zuba shi yake kamar ruwa wannan bai samu cikakkiyar fa'ida da karatun alqur'ani ba tunda yana karanta shi amma meye dokokin me ya fahimta wannan bai sani ba ubangiji ya zargi mai yin wannan ya zargi tun daga al'ummar yahudawa da masu yin wannan suna karanta littafi amma ba su san ma'anarsa ba yace wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnu kawai suna karanta alqur'ani da buri ba tare da wato sanin ma'anarsa ba sai kullun zato sai kiran kansu su ma'abuta alqur'ani ne suna karanta shi amma ba fahimtar ma'anarsa daga cikin musulmi akwai mai karanta alqur'ani lokacin da yake karanta alqur'ani abinda ake so ya halarto da zuciyarsa yayi kokarin fahimtar ma'anoninsa iya gwargwadansa kar ya tsaya kawai shi so yake karanta ya sauka ya sauka a yau ko a gobe ko a jibi ko ma a lokaci ɗaya ko ma a dare ɗaya daga cikin mutane akwai wanda ya rike alqur'ani shi kuma alqur'ani sana'a ne a wajensa sana'a ce da zai ci abinci da za a kira shi ya karanta in za a yi biki ko kuma idan an mutu ko an zo maulidi ko an gina sabon gida a biya shi ya karanta ya kwana yana karatu dan da safe in safiya ta yi a shirya masa abin karin kumallo mai kyau wanda ba shi da irinsa a gidansa ya ci a kawo dan canji a bashi ya zuba aljihu dan ya sai nama da tumatiri yana karanta shi za a yi kokari a cikin dare a hana mutan unguwa da mutan gari gabaki ɗaya bacci marasa lafiya an hana su bacci masu lafiya an hana su bacci tsawon dare wai karatun alqur'ani ake wannan karatu na alqur'ani irin wannan Allah bai saukar da alqur'ani dan irin wannan karatu ba wannan karatu wato karatu ne na bid'a ma'abucin yin wannan karatu da wanda ya ce a yi masa da wanda ya yi ba abin da za su samu a wajen Allah face zunubi zunubin al'ummar da suka hana su bacci masu lafiya da marasa lafiya ka gane cewa unguwa ba kai kadai ne da haƙƙinta ba mutan unguwa kowa yana da haƙƙi ka tsaya iya haƙƙinka ka tsare haƙƙinka kar ka shiga haƙƙin jama'a babu shakka masu irin wannan karatu wanda dan wato a ba su wani abu ko dan a ce an masa sauka ko dan a ce sun yi sauka an ba su kaza babu shakka wannan karatu ba shi da alaka da Allah wannan karatu da wanda ya ce ai da wanda suka yi sun samu zunubi a wajen Allah kuma ranan tashin alkiyama sai Allah ya saka wa duk wanda suka zalunta suka hana shi bacci a wannan dare sai Allah ya masa sakayya ko sun san wannan ko ba su san wannan ba yanayin kasa ce irin tamu da ake rayuwa kusan doka ba ta da amfani sosai ake rayuwa kaman kara zube kai a wata kasa wacce take da tsari da doka ka isa kai musu wannan baka isa ba baka kawo mutane a sa lasika a hana mutan unguwa bacci ana karatun alqur'ani ko zakara baka isa kai kiwa a unguwa ba in ku kai haka zaka tafi kotu kaji ka sani bare ka zo ayi maka irin ayi irin wannan saboda haka amma mutane da yawa saboda kowa abin da yake gani kamar ana tirsasa Allah ma ya karbi abin da ake yi koda bai ce ayi ba dan masu yin wannan na farko dai Allah bai sa su ba na biyu babu lada sai zunubi na uku ko sun ce dan Allah ne Allah ba ruwan sa a ciki bai yi umarni ayi haka ba Allah ya gaya wa manzon Allah alaqar alqur'ani shi da al'umma yace wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li'unzirakum bihi wa man balag haka Allah ya gaya wa manzon sa manzon Allah yace an yi mun wahayin wannan alqur'ani dan ummuku wa'azi da gargadi da shi da duk wanda ya samu labarin wannan alqur'ani ya wa'azu da shi ya aike da shi ba a zo a hana mutane bacci ba babu shakka masu irin wannan su yi tsoron Allah su sani suna labtawa kansu nauyin da za su tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama masu haƙƙin da suka zalunta su tsaya su karɓi haƙƙin su domin Ubangiji subhanahu wata'ala baya zaluntar kowa manzon Allah alaihi salatu wassalam yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka Qur'ani hujja ne gare ka in kai aiki da shi ka samu tsira in ka saba wa aiki da shi ya zama hujja gare ka ya zama abin da zai zama wato ya jawo maka wato halaka dan ka saba masa koda ka karanta shi dan haka ya ku bayin Allah a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a tuna duniya ba matabbata bace a tuna akwai mutuwa akwai kabari akwai barzahu akwai tashin alkiyama akwai hisabi akwai sakamako cewa ba wanda zai tafi aljanna sai da kyakkyawan aiki babu wani wanda zai tafi aljanna yana mai zaluncin al'umma sai an biya al'umma abinda aka zalunce su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a wannan rayuwa ya sanya alqur'ani ya zama jagora gare mu ya samu mu zamanto masu karanta alqur'ani da fahimta alqur'ani da imani da alqur'ani da aiki da alqur'ani kamar yadda ubangijin alqur'ani ya umarni mu yi aiki da alqur'ani mu koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu da ƙasa baki daya mabuta haja da bukatu daban-daban Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da bukatarsa ta alkhairi dukkan wata damuwa da take cikin al'umma Ubangiji ya ka sauki da afuwa tsananin tsadan rayuwa Allah ya ka sauki da afuwa yanayin tsaro Ubangiji ya inganta mana tsaro ya sanya mu mu zamanto wato cikin aminci da aminci
1: Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ikhtilafil layli wan nahar تابسرة لأولي الألباب وذكرى وجعل هذه الدار مجازا تفدي بمن عليها إلى الدار الأخرى ويسر من شاء من عباده لليسرى وجنبه العسرى أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشكره على صواب آلائه التي لا أطيق لها حدا وأشهد أن لا إله إلا الله واحدا فردا احدا وترا شهاده تكون لقائلها في المعاد ذخرا في يوم لا ينفع مال ولا بنون واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الشافع المشفع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا عليه وآله وسلم قدور متاشا في حالي انتاشن يكما ببان چيتو اللا زيبه ومن زنس عليه الصلاة والسلام نع الشفاعة العظمى ياكو الأمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوران الله سبحانه وتعالى حقيقة نجل

0: shine abinda ubangiji yake fada a wata aya yace fatawalla anhu yawma yad'u da'i ila shay'in nukur ubangiji yana gayawa manzon sa alaihi salatu wassalam dangane da masu ƙaryata alkiyama masu cewa ya mutun zai mutu ya kreme ya riddige ya zama kasa ya zama turbaya a ce a dawo da rayuwarsa da gangar jikinsa ai masa hisabi bayan bashi ya rube alhalin sun manta da fa wannan mutum da ya rube aka ce za a dawo da shi da bashi ma ba dalilin sa shi babu ne Allah ya samar da babu ya maida shi akwai dan kuma dawo da shi wannan ai bazancan kokonto a ce ya gagare Allah san da bashi ma Allah ya yi shi bare san da akwai shi ya dawo da shi ubangiji yake ce da manzansa ka gayawa masu waɗannan muso da tashin alkiyama ka kawo da kai ka kyale su har ranan da mala'ika mai busa kaho zai busa kaho a tashi zuwa wannan al'amari mai tsanani su tashi cikin kaskanci cikin wulakanci kafirai suna cewa haza yawmun asir cewa wannan wato wuni ne wato mai tsanani wuri ne mai tsanani saboda tsananin wannan tsayuwa da tsananin wahala ta wannan rana da wannan wuri a wannan lokaci ga rana kokon rana kusa da kokwalan mutane suna tsaye an kai cikin damuwa da bakin ciki wanda ba zai iya sifantuwa ba da halin firgici da tashin hankali ta yadda mutane ba za su iya jurewa ba dole ana wannan hali sai waɗansu mutane su tattauna da junansu su ce ba kwa ganin abin da halin da muke a ciki ba kwa ganin yadda muka samu kanmu ba za a bincika ba a samu wanda zai yi mana ceto wajen ubangiji ya cece mu ubangiji ya janya fushinsa ya yi hisabi kowa ya gane makomarsa sai mutane su waɗansu daga cikin mutane sai a ce wannan ai sai a tafi wajen Adamu alayhi salam saboda shine abul bashar shine uban talikai na farko aje a samu Adam su faɗi dalilin ko matsayi ko cancantar da ta sa suka zo neman ceto gare shi ya nemi Allah ya janya fushi su same shi su ce ya Adamu anta abul bashar khalaqaka Allah bi yadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al mala'ikata fasajadu lak isfa lana ila rabbik tace ya kai Adamu kai ne baban talikai kai ne wanda Allah ya halitta da hannunsa kai ne wanda Allah ya hura masa daga ruhinsa kai ne wanda Allah ya umarci mala'iku su yi maka sujjada dan haka kana da girma da dacewa da sifa da cancanta nema mana ceto wajen mahaliccinka baka ganin halin da muka shiga baka ganin yadda muka kai baka ganin matsayin da aka kai Adamu alayhi salam sai ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma qadaban lam yaqdam qablahu mithla wa lan yaqdaba ba'dahu mithla Adamu alayhi salam yace lalle ubangiji na yau yayi fushin da kafin wannan rana bai taba fushi irin wannan ba bayan wannan rana ba zai sake yin fushi irin wannan ba kuma ni ya hane ni ina cikin gidan aljanna ya nuna wata bishiya yace kada in ci dan haka na saba masa naci dan haka nafsi izhabu ila qairi ni ma yau ta kaina nake ban san yanda zan samu kaina ba bazan iya ba kuje wajen wani na izhabu ila nuhin kuje wajen annabi nuh sai mutane a rankaya masu neman alfarmar cetan nan a zo wajen annabi nuh sai su ce ya nuh anta awwalar rusuli ila al-ard wa sammaka Allahu abdan shakura ya Nuhu kai ne farkon manzanni da Allah ya aiko da manzanci a doran ƙasa kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya cikin fadarsa subhanahu wa ta'ala da ya ce zurriyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana abdan shakura domin Adamu a Nuhu alayhi salam shi ne baban talikai na biyu bayan Adam bayan Allah ya halakar da mutanen doran ƙasa da ruwan tufan sai wanda suka tsira tare da shi cikin jirginsa ubangiji ya kira shi bawa mai yawan godiya sai su ce da shi isfa lana ila rabbik nema mana ceto wajen ubangijinka baka ganin halin da muke ciki baka ga yadda al'amari ya kai mu sai Nuhu ya ce musu inna rabbi qad ghadiba al-yawm ثم قدبا لم يقدب قبله مثله ولن يقدب بعده مثله yace ai ubangiji na yayi fushi fushin da kafin wannan rana bai taba yin fushi irin wannan ba bayan wannan rana ba zai sake yin fushi makamancin wannan ba sai yace wa innahu qad kanat li da'watun da'utuha ala qaumi ni kuma ina da wata addu'a guda daya inda Allah ya man alfarma da ita da yace in yi ta guda daya ce ta in yi ta cikin dukkan kowace irin bukata ina yin ta kaman yankan wuka Allah ya ansa yace sai nayi amfani da wannan addu'a sai nayi wa wato al'umma ta addu'ar Allah ya halakar da su bayan na shekara 950 ina yi musu wa'azi suna kangarewa ba samu mutum 100 masu imani ba na roƙi Allah nace rabbi la tazar alal ardi min alkafirin dayyara nace ya Allah kada ka bar sauran wani gidan kafiri a doran kasa da faɗi dalili na nace innaka intazarhu Allah an ka kyale su ma yudillu ibadaka za su ci gaba da batar da bayinka da yin shirka gare ka wala yalidu sannan ba za su haifi wasu ƴaƴa ba illa fajiran kafara face fajirai kamar su ne wannan addu'a Allah ya halakar da su dan haka nima ina nafsi ta kaina nake ban sanya zan samu kaina ba ku tafi wajen wani na irin wannan addu'a Allah ya biyo kowane manzo wannan addu'a guda daya mai kamar yankan wuka yayi nan take a ansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi yana da wata addu'a guda daya da Allah ya yi masa alfarma da ita cewa ya roƙa da ita nan take Allah ya ansa manzon Allah ya ce ni tawa addu'ar sai na sa ta amala na sa ta ajaka na adana ta na ce wannan addu'ar zan yi ta ranan tashin alkiyama dan ta zama ceto ga al'umma ta ga duk wanda ya mutu baya shirka da Allah manzon Allah shi sai ya koyata sa addu'ar duk da abin da aka yi masa an fasa masa kai an yi masa rauni ta hanyar da'awa har Allah ya aiko mala'ika Jibril da mala'ikan da yake na wanda Allah ya mallakawa manyan duwar watsu Jabal Abi Qubais da kuma Jabal Qa'iqan cewa ga mala'ika nan waɗannan bayin Allah da ka tafi Taif ya musu wa'azi suka jefe ka suka turo wawaye da bayi sar jifan nan ya fasa maka kai ya maka rauni ya maka kaza kaza me kake so kana son a hada wannan duwatsu a murkitsike su gaba daya su tashi daga aiki saboda wannan aika da suka yi maka manzon Allah da ya daga hannu addu'a da ya sai ce Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu cewa Allah ka shiri mutane na san dan basan alkhairin da nazo musu da shi ba a kyale su in ba su shirya ba cikin ƴaƴansu da jikoki za a samu shiryayyu dan haka manzon Allah ya aje ta sa addu'ar annabi Nuhu yayi ta Allah ya kawar da waɗancan kangararru dan haka annabi Nuhu sai ya ce ku tafi wajen Ibrahim alaihi salam sai a zo wajen Ibrahim ce ya kai Ibrahim kai ne annabin Allah kai ne khalilullah bada ɗayin Allah ma'ana masoyi na musamman duk cikin annabawa masu wannan rank din masu wannan makami annabawa ne manzanni guda biyu annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila sai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da yake cewa inna Allah attakhazani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila Allah ya rike ni bada ɗayinsa kamar yadda ya kiranki annabi Ibrahim bada ɗayinsa sai su ce da annabi Ibrahim imana ce to wajen ubangijinka ba ka ga halin da muka kasance a kai ba ka ga matsayin da muke sai Ibrahim ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaqdab qablahu mithla wa lan yaqdab ba'dahu mithla yace ubangijina wato yayi fushi fushin da bai taba yi ba kafin irin wannan rana ba kuma zai yi irin sa ba bayan wannan rana sai ambaci irin abin da yake ganin cewa kamar ƙarya ce yayi ga al'ummar sa lokacin da suka tafi idon su na gargajiya ya dauka tari ya sare gumakan su ya farfasa da suka zo suka ce waye wa gumakan wannan aika aika domin ya rataye gatarin jikin babban gunkin da ya rage bai sare shi ba sai ya ce ku tambayi babban su gashi nan cewa wato yayi bayani ko ya faɗi wanda yayi ko shi yayi dan haka dan ya nuna musu cewa gumaka aikin banza ne ba sa kare kansu bare warin su da kuma abinda ya faɗa lokacin da ya biyo ta kasar Misra Fir'aunan wannan lokaci in mutum ya zo wucewa da matar
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tajjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Rabi isa dauki kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Maula ya sandi wa sallin

Ya Tuhan,

جهادنا كل مقام المحمد تبوك بلا عين قريب بلا مدى عليم بلا حق.

Assalamu alaikum jama'a masu ran gidan dare rahama kai mutace 97 da rogo da farin cikin Roma a zaben goren juma'a tare da ninka arba da mashin gogin da kuma gidan dare talabijin rahama ta ran ka muku ba ta abada lokaci ruwa kamar kullun fili da sama da sakon da fito daga hannun sarauma kullun lokaci wa ta DSP ambassador group and the gidan tare da ban Muhammad ya Fatan Guru Company ita ne ga fara alherin ta fata amun lafiya zuwa ga chairman Fatan Guru Company halida hatu shau da iyalan nasa sai mata na kaja sanan da haji rabbi haji ya bara to yar na ka fada da hayan ta gwaita da sauraya ran sai wato dabbata guru MD Fatan Guru Company to tare da Abubakar Saliko da bidi yaran sa chief security na kamusa ka daraje ne ga nan albasa tare da yaran sai dan naku sai dan naku muga yajin ringa ne na fi isa gera da yaran nasa sai mu baka shawara na musamman kan harkar gidajen radio da addinin musulunci Alhaji Babu Gida Biyano su shama da tamar radio Kano ta dai uwa da bakan zuga da ke gera ringin local government ga jawo da nan Kano da fatan shi da gare mu chairman makam Madina ta bin agency Alhaji Balle mai wuri Abubakar da naka fatan Allah ya fito zuwa ga mai fata kwaje gogo da fata da karamin ta lafiya mun sai yan uwan naka sai uwar gidan naka ta da yaran naka sai yan uwan naka wato dukan iyalan magari arjin mu da Abubakar da fatan da jigan sa mun sai duka ma'aikatan ka dake muka amma ne sai bidan ni sai zai na tutun ne sai da fitar na sabon kofa ta da duk yan uwa da baka azuka da fata alherin Allah duk a gare mu sakon daga babu to daga hannun ogadin bidan mai kasuwar mishi gaban masu makuli da manjan kasuwar mai kire ga fata alherin zuwa ga matan ka da yaran naka babban sakataren naka zakir mai tarafi Sharifa tan da mallan kabiri mai nafira mai cita kasuwar ni mutarkan wurin mai kasuwar mai tare da gowan mai kasuwar mai kiyaye gowan ya dan bada musu fadan gidan mai kasuwar ni da yaran nasa ba gowan mai kanya kasuwar mai yan wangi ta da yan wada bakan azuga lalle da bulan sauran ingila bai da na aliko dan gudun ba sai da wadalu kuma ci amma na goba wato ba da bulan session kala 73 ga fata da na kafto zuwa ga dukkan mamun goba dan kala 73 zuwa 2025 professor Abdul Uba Adam tsohon bitin open university Nigeria mai barin gado kana mutar gaba ta Delta security Nigeria university mai barin gado ta da wato senator da faizan hanga da yaran nasa wani komanda ta kullum fage da yaran nasa ta ritaya ta da aikin ba sanan duwa kaso da bikkuri da yaran nasa sai duk yan uwa da abokan azuka da ke Kano da da jihohin Najeriya yan gwale odubos klasa 72 zuwa 2025 da fatan ji tsohon chairman na gumbar zuwa yanzu gama ɓarar fara gana ka fasa yanzu ga masan ka da yaran naka da yan uwan naka a wuri da salisu kawon naka aliju bala mai da farawa tare da sai ba chairman ɗan Kano Bango da Shamsu Abdullahi Gadi mai jan gadi yaran nasa da idin da baka hannu kudi jin dadi mai bidau kan tunkwari Alhaji Lawa Musulunci mai gari da kan tunkwari Hajji kai wa da baka azuka da fatan anji mallan Hassan Musa babban masin jan kotun shari'a mutun yi da ya ga roke waye ga naka fata alhin ya fito zuwa ga duk yaran gidan naka babban alƙalin babban kotun shari'a musulunci ne ya kauna roke waye naka so kulmi wala da bakari ambassador Alhaji Abdullahi Boye da yaran nasa alƙalin kotun unguwa uku kadi na jiri ɗahiru da yaran nasa sai sakataren ƙungiyar ƙaranci da amma sai jiya Kano da kewaye wato kadi Abba Muhammad magashi da yaran nasa tare kadi Faruk Ahmed da wa dukan alƙalin shari'a musulunci da jiya Kano baki ɗaya da masu ci da masu rasa baki ɗaya fatan alheri Allah da a gare mu Alhaji Mahmud na Bole mai nama kan kuna mandawari ga naka fatan alheri zuwa ga matanka da yaran naka tare duk ma'aikatan naka da kuna mandawari amina naka shugaba Umar Jidai mai cita kasuwar ni Alhaji Zarisai madara na kasuwar ni jimmar jirman takawa Alhaji Umar Musulata Ali ya da mai tajin wa rufi da ke jan guba duka yan uwa da bakan jinki da fata alheri Allah da gare mu Ali Ibrahim mai roƙo ruwa ga fata alheri naka fito zuwa ga iyalan naka da minan naka dauda mai gita kuka Zuhadi an sanki kariya sanan roƙo ruwa Ali manya mai kamiya na roƙo ruwa amin ne ga kawo kan tambura mai kamiya Ali sai da migira ki ba ku da kai sai ga roƙo ruwa da fata da aji kuma auna lafiya sakon daga fito daga nan an ji maka dizo ika so yan ka ba fa'in sai ya mika zuwa ga matan sa Hafsa ta da Maryama da yaran nasu abul hadi da fatima da mama da anwa da nasai da yaya ta ka isha indo sai dan na ta muta da mai shago a kasuwar yanka ba zai na da usaina da fatan hanan da gare mu Muhammad ta ne mai shayar da kanti special sai babban kabi ku so ofi ta ne mu ya bijin bulu rike so na sabo ga naka ba ta ne zuwa ya fito zuwa ga matan ka da yaran naka sai aminan naka yusuf bakaro ta hanzo na kasa na so da mai tumaki so na dipo ta ne mu gara so na bigidan group ta ba bace komanda ta yana mai yara bidiran bai yake sanar da sabo ale sanin mai asika so yan ka bari yaran nasu da fata da yaran da a gare mu manya mai kayan miya na kofar ruwa naka fata ne yan buto zuwa ga matan ka da yaran naka da raminan naka kawo tambura mai kayan miya ta Ibrahim mai kofar ruwa ale sai Adam gida ki ba ku da kai sai ga kofar ruwa tare da wato dauda mun gida kuka da fata da yaran da a gare mu Abdullahi dan jira ci amma filin fa ga naka fata alheri zuwa ga gidan ka Maryama da yaran naku dini da Hassan da Khadija da Aisha da hakimi hadisu rika ni mai kan tu filin fa malan shi an yawar ta da matala hakimi ba ci filin fa ta da malan shi

0: baik mai ba ta da matala alhaji mu ko ba ne ina maki aka lan sote da gidan gona da fatan alheran Allah ba ka da idan sai je dan bankrupt mu sai dan karamin sauro mai hana giwa bacci banda da fatan alheran Allah ba gaban mu to jama'a sai a ci gaba sai a fara jin wannan
1: كل ما يجد دعوة

0: tabarka mu da dawowa
1: yawa malam gari
2: yawa
1: tatsuniya dai makaranta ce ga yayan Hausawa to idan kuma muka duba sai mu ga kuma wace tatsuniya ce take zuwa kuma da wato sako ko jigo na kunya to muka duba tatsuniyar wato Musa dan Saraki to nan kuma za ga irin yadda take ko ya tsantsar yadda kunya take
0: dan sarki
1: dan sarki saboda haka shi wannan Musa dan Saraki akwai wata yarinya da ya gani wanda ta kace wanda yake so saboda haka amma ya kasa yi mata magana saboda haka tafiya dai tai tafiya ita kuma tunda ya bayyana yana santa to daga nan kuma sai kunya ta shiga tsakanin su sai ta kasance a garin duk wanda yake da sunan Musa to ba za ta iya faɗa sunan sa kuma ba za ta iya bin hanyar da yabo ba kuma tana kunyar sa saboda haka ana nan wata rana sai suka tafi yin wanka a kogi to da ya samu labari sai ya je kewaye sai ya ɗebe kayansa gaba ɗaya kan bishiya ya zauna to bayan ya zauna suka gama wanka suka gaba kayansu can kawarta tana kyallaye ta hango Musa shi ya kwashe kayan sai ya ce babu wanda zai bawa kayanta har sai sun rera wata waka duk wanda ta rera wannan waka to zai bata kayanta saboda haka wakar ita ce kai Musa Musan gayya Musa dan makaranta Musa dan Saraki ka kaunaci Allah Musa ba na zani na kaunaci Allah Musa ba ni bante la kaunaci Allah Musa ba ni fatalata da makamancin haka saboda haka hakai suka tayi wakokin nan sai zuro musu kayan sai ba su har aka zo kan wannan budurwa ta sa sai ta kasa fadin wannan suna saboda kunya a matsayin tana kaddara mijinta ne da zai aure tana jin kunyar sa da matabasa sai ta ce kai wana wanan gayya wana dan makaranta wana dan Saraki wa kaunaci Allah wana ba ni zani ina kaunaci Allah wana ba ni fatalata saboda haka shi kuma sai maida mata yace sai ta ce kai Musa ita kuma ba za ta iya fadin wannan suna ba
0: saboda
1: alkunya saboda haka daga nan dai daga karshe sai ya ga wato tana cikin ruwan nan yana nema ya cinye ta to daga nan ya bata kayanta ta sa ta tafi gida bayan an yi wannan kuma har dai Allah ya kaddara kuma suka zo suka ci gaba da sha'anin akai aure saboda haka a wannan za mu fahimci cewa wannan tatsuniya ta ba da gudunmawa wajen mai koyar da kunya saboda kunya ba karama aba bace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana alhaya'u min al-iman kunya tana daga cikin imani to saboda haka kaga dama Hausawa kunya ta sace sannan kuma bayan zuwan addinin musulunci suka dada samun wato karfafa guyuwa wajen tabbatar da kunya saboda haka wannan tatsuniya ta nuna mana yadda kunya take tsakanin miji da mata ko kuma tsakanin mai neman aure da wanda yake neman aure kuka kalla zamu ga akwai kuma tatsuniya ta kaza da muzuru wanda ita ma gargadi take nuna musamman waɗanda suke bijire umarnin iyayensu kaza da muzuru domin duk a wannan tatsuniya ta kaza da muzuru duk masu neman auren kaza sai ta fatali da su ta ce ta muzuru za ta aura iyayenta sukai ta ki ta karbi wato abinda iyayenta suke hango mata ta ki ta yadda da haka ta dage sai muzuru har aka zo aka raba goren biki aka zo aka yi biki bayan a lokacin da ake shirin yin biki taron da suka yi to daga nan muzuru ya gayyato abokansa wato suka zo daga nan sai suka faruwa waɗannan wato ƴan matan kaji su cire waccan kai su cire waccan kafa daga nan ita wannan kaza daga nan ta ringa kururuwa tana iyo kakkace ranfuka fiki da kyar dai tasha ta kai izuwa gida wanda wannan yake tatsuniya ta bada gudunmawa wajen gargadi musamman ga wanda iyayensa suka hango masa hanya ta yiyya ta rayuwa shi kuma yace zabin kansa yake so to duk mai zabin kansa wanda ba zai dau shawara na gaba ba to karshen abin da yake faruwa gare shi shine nadama da dana tsadi sannan yana ɗaya daga cikin gudunmawa tatsuniya mu duba tatsuniya fifi da lu ita kuma tatsuniya ce wadda take nuna irin iyayen da suke tsakaci dangane da yanayin halayen da ƴaƴansu suke ciki rashin kula da yara abinda tatsuniya jigon babban jigon ta yake koyarwa misali wannan tatsuniya akwai wani mutum da yake kira fifi da lu da matarsa mai fulatana da ɗansa mai gari to takan dora wa yaron tallan nono ko da yaushe fita ya je ya sayar mata wata rana tana bashi nonon sai ya ce ba lafiya ba zan iya fita ba ta tilasta mar haka ya dau kafa ya fita yana cikin tafiya larurar na ta ci karfin sa da yi ya fadi kwariya ta fadi ya mutu bayan ya mutu sai wata tsuntsuwa ce ta hango sai ta tazo gidan su Fifi da Lo tazo ta ringa rera waka tana nuna cewa ga Fifi da Lo ya mutu a cikin daji lalle aje a dauko shi to daga nan ta rasa yadda za ta yi ta fita ta je ta nemo mijinta Fifi da Lo tace zo ka ji abin da tsuntsuwan nan take fada ya saurara ya ji daga nan suka fashe da kuka ya nemi mutane suka tafi aka je aka dauko shi aka zo aka yi masa sutura aka yi masa wanka aka sa shi aka je aka binne shi daga karshe sai yake ga mata yake cewa ki ga abin da yake ga miki a bayanin da kika yaro ya ce ba shi da lafiya amma kin tilasta masa akan san ranki da san zuciyarki da san abin duniya to yanzu daga karshe me ya faru kin rasa shi ni ma na rasa shi gashi ba mu da kowa ba kuma samu abin da ake nema ba saboda haka kaga wannan tatsuniya ta bada gudunmawa wajen jan hankali dangane da iyaye wajen kula da ƴaƴansu da kuma martabarsu da kuma kula da yanayin wato walwalarsa ta yau da kuma gobe wannan ta bangaren wato ilmantarwa da kuma tarbiyya kenan da al'ada ta Bahaushe saboda haka banda wannan kuma tatsuniya ta bada gudunmawa ta bangaren adabi musamman bangaren waka waka ta baka domin duk tatsuniyar da za ta zo za a kawo ta da wuya baka ga an mata rakiya da waka ba wanda wannan waka kuma za ka ga wato wani sako take dauke da shi idan aka saurari kalmomin da aka gina wakar da su za ka ga su ma wani sako suke da shi mai muhimmanci wanda yake taimakawa wajen rayuwar al'umma Hausawa misali yanzu kamar misalin da aka kawo na wakoki misali kamar wakan nan ta da ta Fifi da Lo saboda haka tatsuniya ta taimaka ta wannan bangare wajen mi wajen bunƙasar adabi ta bangaren waka
2: da kuma misali da ka ba mu na farko na Musa dan Sarki
1: na Musa dan Sarki wadda waka da budurwarsa ta yi masa ko ga kuma wannan waka da ta Fifi da Lo
2: ga wacce mata yabura da muwa
1: ga kuma ta yabura da yamuwa saboda haka haga ta wannan bangare ya nuna cewar tatsuniya ta bangaren hakoki a adabi nan ma ba karamar gudunmawa aka samu ba a cikin zamantakewar al'ummar Hausawa sannan kuma tatsuniya ta dada ba da gagarumar gudunmawa ta bangaren wato harshe domin an sami wasu kalmomi waɗanda suka fito a cikin tatsuniya waɗanda ba ko da yaushe yake iya jin su a mu'amala yau da gobe ba misali kamar dan kashin guiwa sannan misali kamar a ce dodanni domin a tatsuniya ne aka zama yake nufi da dodo tatsuniya ce tazo da dodo domin dodo a zahiri babu shi abun tsoro kenan ko sannan ga irin su gwai da yara ko ba haka ba
2: irin su jagoran tafiya shi gizan
1: ga shi kansa gizo
2: ga matarsa
1: koki ko ba haka ba ga su botorami ko saboda wayannan kalmomi za ka ga sanan iri-iri wanda aka kawo su a cikin tatsuniya wanda sun taimaka wajen wato bunƙasa harshen
2: na Hausa sunan wurare
1: ruwan bagaja kogin
2: su da kaiyari su da bagaji
1: gaskiya ne
2: gidan tunzuwa duka da kaiyari ta fada su
1: gaskiya ne a cikin tatsuniya ba gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ne
2: to masha Allah to saboda lokacin namu yana tahowa ban san da me zaka karkare mana ba akan wannan batu na gudunmawa da ita tatsuniya ta kan bayar wajen bunƙasa wannan harshe namu na Hausa duba da ita ce makaranta ta farko ta ƴaƴan Hausawa
1: barkwa to hakika bisa ga bayanan da suka gabata za mu tabbatar da cewa gaskiya tatsuniya ta taimaka sosai ta bada gudunmawa kuma ta zama makaranta ta farko ta al'umma Hausawa wanda ta taimaka wajen koyar da tarbiyya da ilmantarwa sannan ta fito da abubuwa iri-iri waɗanda suka yi sanya nishaɗi musamman kamar irin waƙoƙin da suke zuwa cikin tatsuniya sukan sanya nishaɗi da jin daɗi da kuma fito da wani sakoko jigo wanda zai zama wato hanya ce ta tarbiyya a cikin al'umma Hausawa da zamantakewarsu da al'adarsu sannan kuma tatsuniya ta taimaka wajen bunƙasa shi kansa harshen Hausa saboda fito da kalmomi da ta yi waɗanda suke wasu ɓoyayyu ne ko kuma wasu a'a hikima ce ta sa aka ƙirƙire su wanda kuma aka ci gaba da ba da tarbiyya da su domin yanzu da lokacin da muke yara in za ka fito ce in ka fita zoro dan kashin gwiwa idan kuma daga shin gwiwa nan babu shi amma jin wannan tsoro sai ya hana ka fita amma yanzu kace har yanzu dan kashin gwiwa sai ya ce bari in jenga
2: ta tsuriyar ma yanci ai bayin take bayar da suka taso yanzu ba su santa ba
1: wannan gaskiya ne ma Kabiru gaskiya ta tsuniya yanzu ta samu koya baya saboda iyaye na yanzu gaskiya ba su fi hawara lokaci suna ba wa ƴaƴan su tatsuniya ba
2: kuma ga suna cikin littafai an wallafa su
1: littafai
2: kashi kashi da ma sabon bidiyo ake yi
1: ga littafin da Ibrahim ya da yayi wasanni tatsuniyoyi da wasanni ga labarin gargajiya ga kuma littafin da Bukar Usman ya na taskar tatsuniya a shekara ta 2009
2: banda wannan ma na ga Malam Kamilu Dahiru Gwambaja shi ma na ga yayi littafin tatsuniyoyi daga na 1 har zuwa na 6
1: gaskiya ne
2: shi ma ya da yawa da
1: gaskiya ne
2: da yawa
1: eh ga professor Gusau
2: haka yake akwai malama Maimuna Ibrahim Yara yaya ita ma naga tayi nata
1: ita ma tayi nata
2: ko su dai da yawa za ka gansu
1: gaskiya ne gaskiya ne wanda kuma ba ma nazari yanzu a kansu an fi mai da hankali irin latattafai na soyayya musamman kuma yanzu ma da social media nan ta zo yanzu ta danna komai
2: to masha Allah to muna godiya mutuka da gaske Malam Abubakar Umar Ibrahim daga Sa College Ilimi da sharafin shiga jami'a Kaseps ko daga center da Kas Kano muna godiya mutuka da gaske da wannan gudunmawa da ake ba mu shin wannan shiri na kurtun zuwa
1: Alhamdulillah ma Kabiru Allah ka yi jagora Allah kuma ya tabbatar da alheri ya kara taimakon wannan gida mai albarka Allah ya kara kwarin gwiwa
2: to ba shalla muna godiya domin turar sakonni na tambayoyi ko shawarwari ko karin bayani zai yi amfani da wannan lambar waya 0808085429 0808085429 a madadin sashen shirye-shirye karshen jagorancin Nura Abubakar Musa Sani da shirya na kuma gabatar Kabiru Abubakar shi ne ke muna fatan alheri assalamu alaikum warahmatullahi

0: Mita 97.3 a kan zangon FM Rahama Radio farin cikin al'umma farin cikin ku farin cikin mu gabaki daya an saurare shirin kuttin zuma shiri na tsantsar harshen Hausa tare da Kabir Abubakar Shishi shin wace tatsuniya ce wacce ba za ka taba manta da ita ba a rayuwarka 07077795939 wata tatsuniya ce wacce ba za ka taba manta da ita ba a rayuwarka wacce aka yi maka kana dan karamin yaro 07077795939 muna so mu ji wacce tatsuniya ce a dan mintuna kadan wacce ba za ka taba manta da ita ba ni dai ina da su amma sai mun ji tatsuniyar ku sai mu ji wacce ni ma ba zan manta da ita ba farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM muna yi wa daukacin al'umar musulmi na fadin duniya barka da wannan rana ta juma'a juma'atu babbar rana ranar da ake salati da ambaton Allah tun daga daren ta har zuwa wani daren da za a shiga na ranar asabti wato ranar asabar muna maraba ga dukkan masu sauraron mu yan kasuwa da suke kokarin koma gida Allah ya kai su gida lafiya ya tarar ya sa a tarar da gida cikin alkhairi abinda aka je nema Allah ubangiji ya sa an ba an samu Allah ubangiji waɗanda suke da burika a cikin wannan rana Allah ka cika musu da ma rayuwar gaba daya 6:51 karfe 7 saura minti 1 da misalin karfe 7 dai mai sauraro kada ka canja tasha akwai shirin nan naku mai farin jini wato shirin daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kwandila shiri ne dake zuwa karkara domin bankado abubuwan da yake damun al'umar waɗannan yanki da kuma kira ga mahukunta da kuma jin an samu nasara da ci gaban da aka yi kira ga mahukuntan akan al'amuran da suka shafi matsalolin al'umar karkarar shirin da zai zo muku nan da minti 1 karfe 7 daidai yanzu za mu saurari shirin daga karkara a daidai wannan lokaci
1: Yan uwa mazauna birni da karkara assalamu alaikum

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken al'umar karkarar Wailari dake karamar hukumar Kungotso a jihar Kano inda muka ji yadda al'umar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba da suka hada da matsalar rashin kyan hanya asibiti da sauransu to amma kafin mu ji cigaban koken al'umar wannan karkara ta Wailari musamman kan batun zaizayar kasa da kuma batun lantarki da karun wasu batutuwa kan hanyar su zami waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara
1: tunana Suleiman Halluru fiyawancin mutane a yanzu sun fi sani na da Suleiman mai adashi ni haifaffen garin Wailari ne Wailari tarihin ta waila dinnan da ya fi fulatanci ne ana nufin arewa saboda haka dukkan mutanen da suke zaune a garin Wailari kusance mutane biyu ne daga Fulani sai Mahauta domin duk inda ka je ka samu bafulatin ne zaka samu hauci makocin sani can yar dabba sun za ta kafa ko za ta wani wannan mahauci zai tsaya zo ya da kirga kuma dukkan mazauna garin Wailari tun asali manoma ne da kiwo noma da kiwo shi aka sani a garin Wailari domin kusan ɗaiɗai gidan da zaka je ba shanu da can da dan wayen mu zamu ga in aka ce magarba ta yi ko ina zaka ga hayaki yana tashi shanu suna kuka suna abin nan
2: shi garin kamar yanda ka ce Fulani ne da kuma Mahauta wane ne wanda ya fara zuwa ya kafa shi wannan gari na Wailari
1: garin Wailari tsohon gari ne wanda ya fi shekara 150 Wailari da kafuwa ni dai na taso dan karamin tarihi kaga dai yanzu na haura shekara 60 kuma iyayen mu duk suna ba mu labarin nan ko ba haka ba babu zancen cewa ga wani mutum guda ɗaya da yazo ya kafa garin Wailari domin Wailari babban gari ne wanda ya hada ta faro shi daga iyakan mu da Hekawan Rafi ake ce ma Barugu kai kudu sai ka hada da flyover dinnan bypass dinnan duk bypass dinnan a cikin Wailari take Wailari tsohon gari ne kuma gari ne mai dumbin mutane tun a da din ko ba haka ba tun ni dai ina dan karamin yaro na yi wa mahaifiyata talla duk inda na zaga zaka je can gida ɗaya ne can gida ɗaya can gida ɗaya haka zaka yi ta tafiya kana gani saboda haka kun gurmin jeji ne kudu da mu gashi nan in ka ji gari ana ce mutum ɗaya ne ya kafa ai dan karamin gari ne Wailari mu mun taso ga Rafi nan yamma da mu wanda ake kiransa yanzu ruwan jima saboda haka dan asalin Wailari yana da Rafi da rani ba abinda muke ba mu da wata sana'a sai noman rani a dasa albasa a shuka karkashi ai rogo ai menene
2: duk garin Wailari a cikin garin Kano shi sune karkara kenan
1: sune kauyuka garin Wailari ba warai da gaske ni kan kaina na san san da gidan mu babu komai sai dai kai dan ai dan gakkara a gani sama da shekara 60 nan da nake ga maka kauyuka ne ko ina ba za ka iya cewa ga inda soro yake ba sai a hankali wani gida ake ce gidan Alhaji Kayile a garin Wailari nan ne aka fara yin soro ginin kasa a yabi da suminti to anan muka fara ganin soro domin ba zan iya mantawa ba 1979 da aka zo aka yi fulota a nan mai kalla nan Zaria Road babu wani zancen cewa garin Wailari za ka yi maganan ma fegi ko in ce ma fuloti a turanci fulotan ma yanzu a garin Wailari babu da an sai da su an mai da su gidaje
0: bayan mun ji waiwayen kaɗan daga tarihin wannan karkara yanzu za mu ƙara yin waiwayen wasu daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman kan batun hanyar su da kuma batun asibiti da suka ce yana damunsa a wannan karkara
3: kamar irin wannan hanya tamu da ta tashi daga Ellemu ta zagaya mai kalwa ta tafi Wailari daga Wailari ta tafi Sheka duk wanda yake da imani idan yazo ya ga yanayin da wannan hanya take ga dumbin al'umma ga mu a gefen binni amma gaba ɗaya an negligated din mu an kyazo a mana wannan aikin hanya muna kira ga mai girma Abba Kabir imaninka da tausayinka da taimakawa talakawa dan Allah dan Annabi ka biyo hanyar nan ka zo Ellemu ka gangara kai yamma ka tafi Wailari kaga irin halin da muke ciki in an yi ruwa fa muna Elleman nan zamu shiga garin Wailari wallahi gara mu tafi kwana dan gora ya kamata ka tausaya mana mu ma hu muna yin zaben nan
1: amma mun yi kiran bai za su yi ba amma muna kira da su dube mu da
2: kun yi kiran ne a ba
1: da yawa ba zai lissahu ba ai ba zai lissahu ba kiran da muka yi muna kira ga mahukunta su dube mu da idan rahama su ceto mu hanyar nan da za a yi mana yanzu wacce take ta zubar da gidajen mutane kilomita ɗaya ne da ɗan ɗigo nawa ne ne na dai manta amma kilomita ɗaya ne da ɗan wani abu suka yi mana shi sun fito da mu daga cikin ukuba matsala ta rayuwa kunci da abin nan wanda haka za a samu gagarumin ci gaba a siyasance a addinance da shauransu in kuma suna ganin ci gaban ne ba sa so to shikenan sai ta barin mu a yanayin da muke amma dai muna fatan za su tsaya su duba wannan kuka namu
4: asibitocin mu da yawa gaskiya idan za a ce za a duba mara lafiya musamman bangaren masu juna biyu amma da asibitin da
5: anan da yanke sai mun tsallaka zuwa dan tsinki wanda akwai din amma dai ya zama na kamar shaka tafi ne ba shi da amfani ai kwata kwata ma ba a fiye kulawa da ba ma ma zuwa gaskiya
2: ya kuke idan misali an yi ruwa kuma ga larura ta tashi ko ta haihuwa
5: gaskiya kai kanka sheda ne a yanayin gurin da ka zo ka gani so tari kafin a je din ita mai cikin tana shan wahala wajen tafiya saboda ta kwammace ma a ce a tafi a kasa madadin a hau abin hawa ko da mota ne
6: Allah da iko yake in dai hanyar ta zo ta rikice an yi ruwa nan sai dai mu nemi gidan nurse a dinga kai su ana haihuwa asibiti ya gagara ba za ba hanyar da za a fitar su a kai su asibiti sai dai a dinga kai su gidan nurse su haihuwa a gidan
7: ba a samu matsala
6: eh to wani sa'in ana samu wani sa'in kuma ba a samu wanda muke da shi ba haihuwa yake a cikin sa ba bi muna roƙon gwamnati da ta taimaka te mana asibiti da hanya wallahi saboda muna cikin kalubale wallahi ƴaƴan mu inda mu wannan damunar da ta tsaya wallahi sai kaga to sai wallahi karatun ƴaƴan mu tsayawa yake wallahi
2: yanzu na ga kaman masu motoci da mashina suna ta kakkauce hanya ita wannan hanyar da nake gani ba abin ta ne
6: eh ba ai saboda ta riga ta lalace ba ta biyuwa hanyar kwata kwata hanyar ba ta biyuwa sai dai in ka towa da boka ita kwana da kai biyo da kai ta layin ciyaman idan ka zo border kan junction din layin ciyaman sai dai ka tsaya kuma sai abin da Allah ya yi da kai a shigowa wailari a kuma wannan gaskiyar magana he dai in ka zo gida ka nemi ruwan da zaka wanke kafa dan kafafuwa duk sun cakale haka muke ta fama to ai da mu wannan ungwa indai ba gyara ba ai sai dai aka mana kwalakwalan sai mu ta dora muna saka yayin mu suna tafiya makaranta saboda yayin mu karatun muke nema kuma dadade mun san cewa lokaci ne na gwamnati tana tallafawa mana iyaye kwarin gwiwa kan ilimin yaya to alhamdulillah mun san cewa insha Allah aka kawo kwalakwalan sai mu dora mu yi abin da gwamnati take so kan yayan mu mu ba su ilimi indai hakan bai yi ba daga wannan kan sai dai mu hakura wallahi mu jinginar da gidan mu hakura mu nemi wata unguwa saboda abun ba zai yi ba wallahi dan ba aka yi ruwan dare Allah ka zaka ga kayan shimfiɗa yayan mu suna ta yawo a sama muna roƙon gwamnati ya duba girman Allah ya waiwayi mutanen da suke wailari ya duba mata na san gwamnati ya san darajar mata ya san darajar yara ya dube mu muna cikin wani hali wallahi
0: to mu dai fatan mu har kullum shine wakilan al'umar karkara su ringa yin sara suna duban bakin gatari dan gudun abin da kaje yazo to ma sauraro za mu dora kai tsaye mu tafi gurin zaizayar kasa ta wannan karkara gurin da yawa daga mazauna wannan waje dole ta sa su suka hakura da zama a wannan waje sakamakon ruftawa da wajen yake yi hatta ma gadarsu da take sada mutane da garuruwa da makarantar da yaran su suke yi ta balle wanda a koda yaushe wajen yake barazana da rayuka da dukiyoyin al'umar wannan karkara ga mudi da wasu magidanta a kusa da wannan rami
8: sunana Bilda Idris Adamu Wailari wannan rashin tsaro yana faruwa ne ko ince yana samun gindin zama idan su masu aikata laifin suka samu conducive atmosphere da kuma environment din so wannan matsala hanya ta Ellemo zuwa Wailari akwai zaizayar kasa a gurin zaizayar kasar kuma tayi illar da ya wuce duk wani mai hankali wanda ya san ciwon kansa zai je ya zauna da iyalansa to sai ya kawo matsalan duk mutanen da suke kusa da gurin sun tashi daga gidajensu domin ba su son gidajen su rufta akan su su rasa rayuwarsu ko ta ƴaƴansu so sai ya bawa waɗannan patagari masu shaye-shaye da barayi wajen zama a wannan unguwa ta mu ta Wailari muna cikin kalubale mai girma kasancewar mu ga mu a cikin gari amma muna gefe very close da bypass wani axis ne wanda yake kaman wajen gari ga kuma kasuwar sai da maganganuwa ta dangoro ga kuma tashar rami so sai kasance akwai bata gari da suke shigowa daga makotan jahohi da kuma cikin gari shi kansa suna zuwa wajen wasu su sana'ar su sannan a gefe kuma ga masu sai da kwaya so duk wanda suka tashi idan jami'an tsaro suka je su iyakacin su titi tashar rami in suka tarwatsa su to sai ya zama nan wajen zaizayar kasa na wannan titi sai ya zama nan ne wajen zaman su to Allah hakika gurin ya zama barazana kuma barazanan ba zai kasance na iya mutanen wailari ba.
7: Barazanar ta zama mai karfi wanda in ba a yi abin da ya kamata ba, ina mai tabbatar ma dan jarida wannan abu zai iya cin jihar Kano, domin shi rashin tsaro su jami'an tsaron ba su iya zuwa gurin. Guri ne wanda yake da sarkakiya, duk lokacin da ka gayyato jami'an hana sha da fataucin miyagun kwayoyi, so kafin su gangara su iya zuwa wajen wannan zaizayar kasa, su wayannan suna da informa, sun samu labari, ba iya kama kowa. Shi yasa kullum muke cikin barazanar sace mana ababan hawanmu, muke cikin barazanar idan aka samu sabon aure a kwashe kayan gidan gaba daya.
9: Batun zai kasa a kullun dai shekara da shekaru tunanin a inda aka santa sai dai ma abin da ya wuce haka ma, tunda samun wannan ruwan da aka yi na wannan damuna an sami ci gaban wannan zaizayar kasa wanda har ta kai gadar da ake hawa ake tsibiya wasu uzururka ne da kullum gaba daya ta fada ba ma maganar ta yanzu. Sannan kuma gidaje ma da filaye sun kara rubtawa sakamakon wannan zaizayar kasa. Al'umma masu zuwa sana'a yau da kullum a baki ma da suke fitowa suke tafiya wasu unguwanni, tunda kaga gurin kusan shortcut ne, musamman ma a ce idan zare road ta yi cunkoso ko kuma akwai yiwuwar zaka tafi kumbotsu ka biyo ta sheka ba sai ka biyo ta zuwa kwaye abin da ba, ko shortcut zaka yi kawai ka buta gurin nan ka tafi kumbotsu ko ka tafi wasu gari su gaida su yan kusa su ina ne.
10: Sunana Ibrahim Bala Ibrahim daga Wailari. Har yanzu dai muna ta roƙon Allah, muna addu'a kuma muna ta bibiya, amma har yanzu gaskiya ba a sa dan ba a aikin nan ba. Ana dai zuwa a gwada, a dau hotuna, a hira da mu, kuma magana gaskiya kasance wannan karan ma an ƙara samu ambaliya ruwa, wanda gidaje da yawa ruwa ya shiga, wanda ya kai ta kai ta kawo ma hanyar da muke fama da ita yanzu ta katsi. Yara an za su je makaranta sai an yi kusan tafiya kilomita 1, wanda su kansu masu adadi so ba sa iya zuwa wannan guri. Kuma alhamdulillah da addu'a dai da kuma kokari da su wannan gamai kungiyoyi take da kungiyoyi, kuma da su masu garinmu, masu unguwanninmu, da dagacinmu da Talakawa, an dan gyare-gyare na hanya wanda muka samu muka dan iya karamar gada ta katako wanda yara suke tsallakawa idan za su je makaranta, musamman wanda za su je Sa'adu Tirin manya kenan, da kuma wanda za su je secondary school ta Wailari, da wanda za su je primary school, duk haka ake ta fama.
11: Amma yanzu an yi gada a wajen?
10: Eh, wata yar gada ce akai wanda mutum biyu ne za su iya wucewa, kuma ita ma akalla ba kasar ba mutane ne suka hada kudi a masallata yin juma'a da kamsu salawati aka dan harada aka samu aka samar da wannan gada.
11: Mota kenan ba ta
10: iya? A mota ba ce ta wuce ba, keke ma keke ma ba iya wucewa, yara ne dai suke dan wucewa, ake dan zirga zirga.
11: To amma kuma yin wannan gadar ba zai kawo barazana ba haka ga lafiya da kuma rayuka?
10: Eh,

0: sakataren local government na Kumbotso da shi chairman su ne kawai suka dan wayo mu suka zo suka ga yanayin da halin da ake ciki amma su ma har yanzu ba mu ga wani doki da suka kama ba amma dai muna kyautata musu zato tunda duk mutumin da yazo har ya kalli halin da kake ciki ma zaka sare insha Allah zai iya kokari shi ma ya bada gudunmuwarsa domin a ceto rayuwar al'umman da suke rayuwa a wannan gari na Walari.
1: Allah sarki talaka, Allah ya kawo muku dauki, amin. Allah ya sa mahukunta na wannan karamar hukuma ta Kumbotso su yi dubayya ga halin ta al'umar wannan karkara ta Walari suke ciki. Maji an zo an share musu hawayen da suka dade suna zubarwa, mus

0: kadai musamman arewa yankin mu suke zuwa Wailari domin guri ne wanda ya fi kusan kowanne guri lallacewa da kuma tausayi a gurin sun zo a wannan sati sun zo da su da su wanda za su yi aikin ɗan mutanen ƙasashen waje da su mutanen mu na nan Najeriya daga federal government daga state government duk sun zo sun duba wannan abubuwan kuma sun ba mu ashwarin cewa in Allah ya yarda wannan aikin ba zai wuce nan da wata hudu ba za a fara aikin nan to yanzu muna jira mu gani mun san in Allah ya yarda kamar yadda muka san shi mai girma gwamna to muna sa ran Allah ya yarda wannan aikin kamar an yi shi shi yasa wannan gaba muke ma godiya ga shi mai girma gwamna da dukkanin makarabansa da kuma su kansu wayannan kungiyoyi na duniya da suka shigo domin su tallafa mana wajen fitar da mu daga cikin wannan matsala muna gode musu muna kara musu addu'a Allah ya biya su da alkhairi karin karawa ba za mu manta da wannan gidan radio na Rahama Radio ba wanda da gudunmawar sa ne musamman a mutumi na Shamsu wurin tiritiri da kullun yake yi da mu wajen ganin cewa ya kai kokin al'umar garin Wailari a idan duniya a zo a kula mu ko kuma a zo a fitar da mu daga cikin wannan matsala gaskiya ba za mu manta da wannan gidan radio ba muna masa godiya Allah ya saka wa Rahama Radio da alkhairi da dukkanin shugabanninta da suka jajirce wajen kai kokin mu har mu kwanta suka ji wannan abubuwan aka shigo za a fitar da mu daga cikin wannan matsala muna gode musu Allah ya kara karfi Allah ya kara karfin gwiwa Allah ya ja zamanin su Allah ya sa su fi kowanne gidan radio inganci da martaba a idan duniya muna godiya
1: da mun mu har kullun fatan mu muji ana samun ci gaba irin wannan kuma abin jira mu gani a nan shine lokacin da za a fara wannan aiki halin da mazauna karkara ke ciki a wannan lokaci na buƙatar kulawa da daukar matakai daga gwamnati kungiyoyi da sauran al'umma baki daya filin shirin daga karkara dai ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da saƙo na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara kuma dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki to ma sauraro duka anan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku da hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Kano da Abuja da su suke daukar nauyin shirin ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu wani makon dauke da wata karkarar mu huta lafiya

masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkamu da wannan yammaci na juma'a 29 ga rabiul awwal na shekarar 1440 bayan hijira wanda kuma yayi daidai da 11 ga watan satumban 2026 sunana Usman Ibrahim Dati gaskar kullu labaran gwamnatin tarayya ta tabbatar wa iyalan wato iyayen dalibai cewa dukkan kulejojin hadaka na gwamnatin tarayya da ke fadin kasar nan za su koma makarantu ran litinin 14 ga watan satumban 2026 tare da daukar matakan da suka dace domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a lokacin fara sabon zangon karatu ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ce an sanar da hukumar tsaro da abin ya shafi hakama da shirin koma makarantun kuma jami'an tsaron na ci gaba da sanya ido a kusa da makarantun da kuma yankunan da suke kewaye da su. Ministan ilimi Tunji Alhausa ne ya ce wato ya ce tsaron lafiyar dalibai da ma'aikatan makarantu na daga cikin muhimman abubuwan da gwamnatin tarayya ta sa a gaba wajen samar da yanayi mai inganci mai aminci da ya dace da koyo da koyarwa. Ma'aikatar ta bayyana cewa dinguwar hukumomin tsaro da sauran hukumomin da abin ya shafa na da nufin kare dalibai ma'aikata da al'ummomin da ke waye wato al'ummomin da ke kewaye da makarantun yayin da ake komawa karatu a fadin kasar. Ministan ya kuma umarci kuma makarantu da su ci gaba da yin aiki kafada da hukumomin tsaro da sauran hukumomin da suka dace domin tabbatar da komawar makarantu cikin tsari da cikakken tsaro. Mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ya isa birnin New Delhi na kasar India domin wakiltar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a taron shugabannin kasashen BRICS na karo na 18. Mai magana da yawun mataimakin shugaban kasa Stanley Nkosi ya ce halartar taron na daga cikin kokarin Najeriya na karfafa dangantaka da sauran kasashe, fada da damar kasuwanci da zuba jari da kuma ƙara haɗin gwiwa da kasashen kungiyar BRICS da abokan hulɗarta. Mataimakin shugaban kasar na jagorantar tawagar manyan jami'an gwamnati ciki yadda ministan harkokin waje ambassador Bianca Odimegu Ojukwu, ministan masana'antu kasuwanci da zuba jari Dr. Hajumeke Oduwole, ministan sadarwa kirkire-kirkire da tattalin arzikin zamani Dr. Abosun Tijjani da ministan muhalli Balaraba Abbas Lawal da sauran jami'ai. Da yake magana gabanin taron ministan harkokin waje ambassador Odimegu Ojukwu ta ce

0: somada labar kuma da dawowa yanzu kuma labaran zai dora inda zamu je ga mudu inda muka lafa muku a dandalin mu na kisar zamantar Facebook me ya kamata a yi domin kawo karshen hararan da ake kai wa jama'a har cikin gidajen su tare da halaka su al'ummomin unguwanni da dama na ci gaba da shiga fargaba sakamakon hararan wasu bata gari dake shiga gidaje tare da kai wa mutanen da basu ji basu gani ba lamarin da ke haddasa jin munanan raunuka da asarar rayuka har da rashin kwanciyar hankali ko a cikin wannan makon an samu rahoton kisan wani mutum a unguwar Gaida dake birnin Kano lamarin da ya kara tayar da hankalin mazauna yankin ana kura ayin wani mataki ya kamata jami'an tsaro da al'umma su dauka domin hana irin waɗannan harare da kare rayukan jama'a ga wasu daga cikin ra'ayoyinku
1: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Muhammad Abdullahi Kamis inda yake cewa al'umma kawai su cire tsoron mutuwa su kasance cikin shiri a kowane irin kalubale na rashin tsaro kowa dai rai gare shi yadda marasa gaskiya za su yi duka ko harbi ko su tafi da mutum ya ji zafi su ma idan aka yi musu hakan zafin za su ji jama'a su manta da gwamnati ko jami'an tsaro su kare kansu kawai shine mafita Aminu Kano mai dagar ko yace eto da farko dai ya kamata mu san duk wani bako da zai shige mu musamman waɗanda suke shiga jikin mu sannan a kafa komitin zagaye a kowace unguwa zai taimaka kwarai da gaske wajen gano marasa gaskiya Sani Usman yace ai ta baya ta rago duk Najeriya ba inda yafi jahar Zamfara harharin ƴan bindiga amma da kun ga irin taron da Zamfarawa suka yi jiya dole sai ka kalubalance su sun nuna rashin ta ido abin takeici Abdulmajid Lawan Aisami yace salam Rahma Radio hakikanin gaskiya sai al'umma sun kara fada da bayanan sirri ta kowane irin fuska sannan gwamnatin tarayya ta kara wa jami'an tsaron mu kayan aiki na zamani wanda duniya take yayi sannan su kuma jami'an tsaro su kara kare bayanan al'umma ta kowane irin siga insha Allah za mu samu saukin matsalar tsaro da take addabar yankin arewacin Najeriya kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin da kuka aiko mana a wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: tumarallah yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen ketare mahukunta sun tabbatar da mutuwar yara yan makaranta akalla 24 a lokacin da suke kokarin tsirewa daga kubar da ta tashi a cikin wasu makarantu biyu a birnin Dukavu da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo lamarin da ya janyo rudani sosai an kuma bayar da rahoton mutuwar wasu manya a wajen yayin da hukumomi yake bayyana fargabar karuwar yawan mutanen da gobarar ta kashe saboda akwai wasu da aka garzaya da su asibiti domin duba lafiyarsu hoton da aka yada na wajen da abin ya faru sun nuna kananan yara a kwance a kasa a cikin asibiti suna kuka saboda tsananin azabar kunar wuta gidaje 300 ta takama wato ta kona kuma har yanzu ba a gano abin da ya tayar da ita ba mahukuntan sun ce lamarin ya faru ne a birnin Bukavu dake gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo dake karkashin ikon ƴan tawaye inda ake fama da cunkoson jama'a bayanan da mayakan ƴan tawayen da ke iko da wajen suka fitar sun nuna cewa mutanen da suka rasu sun kai 24 amma akwai fargabar adadin zai karu hotunan da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna kananan yara kwance a kasa kuma da alama gawarwaki ne yanzu kuma za mu ji rahoton hasashen masana yanayi
2: Asabar din nan da idan Allah hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano inda ake sa ran samu hasken rana tare da kadawar iska bisa ma'auni ne na 31 jos dake jaru flatu ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 29 garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da iska bisa ma'auni ne na 29 babban birnin tarayya Abuja ruwan sama tare da iska su sanya ake sa ran samu a bisa ma'auni ne na 30 Sakwata birnin Shehu hasken rana ake sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 32 daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29 idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30 rawatan namu zai kammala ne da kai babban birnin kasar Masar inda daidan Allah yanayi zai kasance cikin hasken rana daga jimare a bisa ma'aunin yanayi na 34 Maidi Aminu Iliyasu Alabar Rahma
0: da rahoton hasashen masana yanayi muka kammala labaran namu na wannan lokaci sai daga mai sallama ga sakon hikimar mu ne yau godiya ga ni'imar Allah na daga cikin manyan al'amura masu jawo ƙarin ni'ima da nutsuwa duk wanda ya koyi godiya akan kadan Allah zai ƙara masa fiye da tsammani Allah ya samu dace amin a madadin sashin labarai da al'amuri da kullum na gidajen rahma farincin al'umma da kafatar waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku musamman editan da ya tiri wajen tattara labarin Mubarak Hamza Adam Idris Kasim Hausawa sadan da ku Usman Ibrahim da tana ke cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: sipili bakwai sipili biyu sipili tara tara ko sipili bakwai sipili bakwai hudu bakwai sipili biyu daya sipili sipili ko aika sako zuwa sales.inquiry@dangote.com Dangote Petroleum Refinery tare da gina makomar masana'antu ta Africa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amincin Allah ya kara tabbata ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sakamakon amincewa da hukumar zabe ta kasa INEC ta yi wa jami'u da ƴan takarkaru su fara yakin neman zaben shekarar 2027. Ƴan takarar kujerar gwamnatin Kano a jami'ar ADC Alheri mai alawar musabaha. Alhaji Ibrahim Al-Amin Little na kira ga dukkan ƴan takara da magoya baya. Da gudanar da yakin neman zabe cikin tsafta da girmama juna. A kaucewa cin mutuncin juna, zubar da jini, lalata dukiyoyin jama'a da firkita su. Yayin gudanar da al'amuran yakin neman zabe, kula da halin rashin tsaro da ake fama da shi da kuntin rayuwa dake addabar jama'ar mu, kada mu yi abin da zai kara ta'azzara wannan yanayi. Mu yarda a matsayin mu na musulmai cewa Allah kadai yake bada mulki ga wanda ya ga dama lokacin da ya so. Allah ya bawa ƴan takarkarin mu daga kan mai girma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar zuwa ƙasa nasara. Ya bamu lafiya da zama lafiya. Wassalamu alaikum. Wannan sako ne daga ofishin neman zaben Alhaji Ibrahim Al-Amin Little a matsayin gwamnatin jihar Kano karkashin jam'iyyar ADC Alheri.
2: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
3: Me yasa kike jin tsoro?
2: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
3: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
4: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
3: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
1: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
5: Hakika a yunkurin gwamnatin Kano karkashin jagorancin gwamnan Abba Kabir Yusuf na cigaba da dangwala matan Kano a daula. A madadin shugaban matan jam'iyyar APC Kano Hajiya Sayyida Fatima Abdullahi Dala, na kira ga kafutanan kungiyoyin matan Kano na ƙananan hukumomin Kano 44, mazaɓu 484 da su garzaya domin yin rijista bisa sa alewar karimin gwamnan injiniya Abba Kabir Yusuf. Domin yanzu haka tana aiki ya gangama, an ƙaddamar da shirin yin rijistar kungiyoyin matan Kano kakaf. Yin wannan rijista wata dama ce da cigaba da ribatar ayyukan raya ƙasa cikin ƙaidar taimakon mata a tsarin gwamnan Abba na Kano First. Wannan dama ce babba. Madagar da ya ki kasance kina da shaidar rijistar kungiyar ki, kar a barki a baya. Ke dai ne kawo bishin jami'a na karamar hukumar ki domin yanko taki karkashin shugabar matan jami'ar APC ta karamar hukumar da kike tare da mambobin kwamitin ta. Ziyarci bishin jami'ar na karamar hukumar da waɗannan bayanai, sunan kungiyar ki, adireshi, shekarar kungiya, mazaba da karamar hukumar da kike. Ana buƙatar kowace kungiya ta zauna sunan shugaba, sakataranta da kuma sunan ma'aji DRO da faya da kuma sunayen mambobi aƙalla 25 tattare da photocopy na shaidar katin zaɓensu. Aikin wannan rijista kyauta ne wanda kuma da sannu mata za su ci gaba sharɓar tagomashin gwamnan Abba na Dangwala su a daula. Wannan saƙo ne daga ofishin shugabar matan jam'iyyar APC Kano Sayyida Hajiya Fatima Abdullahi Dala, masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
6: A zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
7: Masauraran mu, assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin. Ku karkada kunnuwanku ku sha labari, shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumu-dumunsu. To a cikin shirin namu na yau za a je da wani matashi da ya tafi Tirani zuwa Libya daga nan jihar Kano. Yace kwanan sa biyar idan yayi tsuguno baya iya yin tsarki domin fargabar kada guzurin ruwan sa ya kare.
8: Da mun ka shiga Sahara ba a tsayawa a ci abinci ko a yi sallah dan ni kaina na kai wajen kwana 4 ko 5 idan nayi kashi da fitsari ba na yin tsarki. Saboda ina tunanin kan ruwa na ya kare.
7: Sannan za a je da al'ummar Wailari dake a yankin karamar hukumar Kumbotso suka yi zanga-zanga saboda rashin wutar lantarki tsawon shekaru 3.
9: Muna zanga-zanga akan rashin wuta muna cikin wani hali kuma za a zo a karbi kudin ka a karba shekara 3
10: ba mu da wutar nepa. To yanzu me ake so ni akai?
7: Haka kuma za a je da wata motar trela a Hotoro ta yi sanadin rasuwar mutane biyu a ciki kuma har da wani na kusa da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Don haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda wani mai sha da dillancin tabar wiwi ya ce baya ga cin abinci babu abin da take sanya shi.
11: Don ban ga wani amfani yake kara min ba sai dai ya sa ni cin abinci kawai.
7: Sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
12: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
13: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
12: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
13: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta faran kantin Basir Store.
12: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
13: Kware ku uwar gida. Basir to na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ogun tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
12: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
13: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauran su.
12: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
13: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808723522.
12: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.

0: wala a kan lambar waya kamar haka 0806-3611-82. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
1: Kai ka kai ka kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
2: ke dai bari to kallu wannan
1: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
2: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
1: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
2: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sufa, Gezna, Abaya, da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
1: Ba shakka.
2: The House, kusa da kuma gidan ko kuma dukkanin ras.
3: To madalla. To yanzu kuma sai rahoton ga ne mun hanya. Inda wani matashi da ya tafi tirani zuwa Libya daga jahar Kano, yace Allah ya nufa da kwanansa a gaba, inda yace kwanansa biyar idan yayi tsugunu, baya iya yin tsarki domin fargabar kada guzurinsa na ruwa ya kare. Matashin mai suna Ibrahim Muhammad Umar dan shekara 20 da haihuwa a duniya yace ya tafi tirani Libya ne a saboda yadda yaji ana cewa ana samun kudi
4: gaskiya dai neman kudi ne ya kai ni Libya saboda ina tunanin ana cewa ana samun kudi sosai da sosai shi ya ra'ayi na da kuma ina so in taimaka da kanne na da iyaye na shi yasa nace ni ma zan ji
3: to a mota ka tafi ko ta jirgin sama
4: a mota na tafi saboda shi jirgin sama ana biyan kudi sosai ni kuma ba ni da kudin da zan biya jirgin sama a mota na tafi
3: to wanda kalubale ka ci karo da shi a hanya
4: gaskiya dai na ci kalubale sosai da sosai saboda ma a iya Niger ma na dade na kai wajen wata biyu a iya Niger guzuri na ma duk sai da ya kare a Niger tunda kanin na fara ganin kalubale kayan sawa da duk sai da na sissiyar sannan gurasa ta wacce na siya haka tayi fumfuna zan je gurin wata mai abinci ta taimaka min da miyar kuka na aka zan zuba a ciki na samu na ci ciki na ya dan dago gaskiya tunda kanin na fara ganin kalubale ina ta abin ya kare ashe akwai abu a gaba ina ta a babban mota za a je luxurious ko sai naga an kawo Hilux ana rububin hawa haka aka debe mu wajen momo 45 muka tafi hanyar Libya
3: Ibrahim yace sun shafe kwanaki 10 suna tafiya a cikin Sahara gashi kuma babu ruwan sha
4: gaskiya da muka shiga Sahara ba a tsayawa a ci abinci ko ai sallah dan ni kaina na kai wajen kwana 4 ko 5 idan nai kashi da fitsari ba na yin tsarki saboda ina tunanin kan ruwa na ya kare wallahi
3: kwanan kun nawa kuna tafiya a Sahara daga Niger zuwa Libya
4: gaskiya dai mun kai wajen kwana 10 ko sati biyu
3: to matsalar ruwan sha fa a cikin Sahara
4: ai a cikin Sahara babu ruwan sha kuma rijiyar ma ko dai ana shan ruwan ne in ka sha ruwan ma da yawa ma cikin ka rudewa ba yi da dadi ko kadan
3: kun rika ganin gawawaki a hanya
4: a an ga gawawaki fa duk zuriyar ya mutu a hanya an ga gawawaki akwai guraren ma da kare muku ma an babu ruwan da aka yadda su a hanya ko sun mutu dai ka samu ka karbi ruwan su ka sha wani lokacin ma gawar zaka tafi nema ko zaka samu ruwa a nan ta ka samu ka sha
3: Ibrahim ya kara da cewa bayan da ya gaji da zama a Libya sai kuma yaje yana bukatar ya dawo Kano Nigeria
4: an samu aiki amma an ji jiki dan har yanzu kuguna ni ciwo yake har dai nayi aikin minti 5 zuwa 10 a tsugunni kuguna sai na ji ya rike mun sosai da sosai har yanzu kuguna bai dawo daidai ba kuma zan yi wajen wata 8 da dawowa amma yanzu kuguna wallahi ciwo yake
3: me ida da kai Kano da kabaro Libya
4: gaskiya dai gajiya ne da zaman Libya saboda da naga aikin ina shan wuya sosai kuma har lafiya ta fara tabbuwa yasa na ce gaskiya ko menene da halin kaka sai na dawo gida
3: Ibrahim ya koka da yadda bakaken fata suke fama da kyama a Libya domin ko sahun sallah ba a so a hada da bakaken fata
4: da muka zo za mu mota wani balarabe shi ma miskini ne a can din duk ya fara gajiya ma muka zo za mu tsaye da motar ko bebe bebe ne ma iya tattofa direba da yawo shi ka a dauke mu a tafi ka a dauke mu wannan abin gaskiya ya bata mun rai har sai da walla ta fito mun aka ki daukan mu sai tafiya yayi mai tasin akwai wanda ma yazo zai tare ta si shi ma muna tsaye a gurin yace ai mu zaman mu a gurin ne zai sa a hada azden mun zo mun zauna iya ta zazzagin mu da mu da iyayenmu
3: ku saboda me ake kyamaku
4: gaskiya saboda baki ne ka shi sa ake kyamata ka saboda ai kai bawa ne idan ma muka tsaya ma ko ranar juma'a

0: gaskiya dai in mutum bai je ba kai yaje ya hakura kawai duk da dai dama ita tafiyar Libya ko ka ce wa mutum kai yaje har dai sa a rafa dole sai yaje saboda ni ma yadda aka ce mun kan naje nake ganin ya zai ga ka kai ka je can kai kiba kai zama dan lukuti kai fari kuma ni ka ce mun kan naje dan nake kamar ƙarya yake ga ya mun ba wala ake sha ba wannan ne ni ma ya rude ni yace nace gaskiya ko menene ni ma sai naje
1: to masu hikima dai na cewa ai daga na gaba akan gane zurfin ruwa
2: Ya Rabbana salli ya Allah ala Muhammad zilijudi
3: Ina masoya shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hajiya Fatima Ibrahim Gamawa zinariyar Gamawa na farin cikin gayyatar ku zuwa gagarumin Maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ta saba yi duk shekara a bana ma za a gabatar da Maulidin a gidan makama da ke kusa da gidan sarkin Kano kofar kudu a ranar Lahadi 1 ga watan Rabiul Thani 13 ga watan Satumban shekarar 2026 da misalin karfe 2 zuwa karfe 8 na dare manyan malamai da sha'irai daga ko ina za su halarci Maulidin kuma za a yi tawassali da wannan maulidi ne domin yin addu'o'i na musamman ga mai girma karamin ministan tsaro Bello Matakan Allah ya ci gaba da kuma bashi ino ya dora ya biya dukkanin bukatunsa ƙara kawo wa kasar mu zaman lafiya da wannan goren gayyata ne

0: wannan haka yake Cultural College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultural College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultural College na nan a unguwar Shekaba Ballahi daura da titin a Cilafiya kusa da Gwamma Jami'a Medicine Chemins ko ku kira su a lambar waya 07 0 6 9 7 3 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace ka datse dan yatsanka saboda kudi Allah ya shirye ka sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya barkun bunkure ne ma nayi farin ciki da kama matar nan da ta hada cewa ofe za su tashi daga Najeriya sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai jama'a a guji hada jita-jita sako daga Isa Jeris Fage Allah ya gafarta wa magidancin da ya rasa ransa da iyalansa saboda tashin gobara sako daga Yakubu Autanawa Ikara jihar Kaduna masu bada taimako Allah ya biya ku da aljanna sako daga Yusuf Gamba mai tudu su kuwa sakonnin Hassan na Usainiya yan Gamba yan awaki da na Alhaji Hamza Rabi'u santar rago kasuwar Sabon Gari layin Milo da na Sagiru mai hijabai IBB da na Badaru Kef Danya Musa da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai da na Ibrahim Burga Gunduwawa da kuma sakon Isiyaku Mazan Kwarai dukkanin su fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09 0 2 1 3 0 5 4 7 a yanzu to anan kuma wata hajiya ce ta tallafa da naira 100,000 ga kuma majinyatan da aka saya wa magunguna
2: ni ce mai kansa mama na gode Allah shi albarka Allah ya dora a mizani magani aka siya 15,000 Allah ya saka da alkhairi
3: ni ce Zainab Sani na ga magani mai fama da lura hawan jini da suga da ulcer na ga magani na gode Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya saki dauka a gida 20,000
4: ni ce mama sun goma da 500 an gode Allah saka da alheri Allah ya sa gama lafiya Allah ya tsare gaban ku da bayan ku Allah ya bada abin da ake nema na alkhari Allah saka da gidan aljanna mun gode
5: kuma ni ce yayin mara lafiya mai larura kwakwalwa an siya mana magani na 31,500 mun gode sosai Allah ya saka da alkhari Allah ya biya da gidan aljanna fiddausi da wata dattijuwa mai matsalar zuciya

0: an siya mun magani 31,500. Allah ya saka da alkhairi.
1: To sai dai kuma muna gayyatar Karimatu Suleiman wadda ta kawo katinta na asibiti amma kuma babu lambar waya. A dan haka mun siyo mata magunguna na naira 700. Haka nan akwai Dauda Suleiman da kuma Ahmad Suleiman dukkanin su yaya ga wata baiwar Allah da suke fama da lalurar kwakwalwa kuma an jima ana siya musu magunguna.

0: kananan hukumomin da ke fadin jihar bin sabu a kudu wato right honorable Jibril Isma ki baje a danga
1: na fahimci bambancin da ke tsakanin ayyukan gwamnati da lissa
0: da haka mu a jihar Kano
1: sai dai mu ce son barka ga right honorable Jibril Isma Ilfal Kore falalar jihar Kano
0: wannan sako ne daga kungiyar kansuloli ta jihar Kano
1: karkashin jagorancin honorable Bashir Shehu Atika
2: ni nayi imani idan abba ya bi alqur'ani duk sharrin da zaka gina wa abba wala alqur'ani zai kare shi amma idan abba ya saki ranzo sa ta alqur'ani duk wanda zai bi idan alqur'ani biyo shi wannan mutumin ba zai iya kare shi ba abinda nake kira ga mai girman kanka so ka daina ziyewa yake waye ka fito fili duk duniya masu hankali sun gane bulatun da kake yi so da ka daina yi a boye ka zo mu tafi kawai
3: Saniyalo wai yau kai ka fito kake magana wai kada a yadda da ganduje to wallahi a hir dinka a wannan lokacin duk mutumin da yake zai fito imana rigima cikin gida in dai ba za ka fito ka taimaki mai girma gwamna ba wallahi mu kuma sai mun yi maganin ka daman kai tarwada ce garin zullazullan ka kuma batsa za ta kamo ka ta kai ka inda ma baka zata ba
4: zabe zami na bola a mutunin bu tun daga sama har kasa babu wabi ba za mu daga kuwa kafa ba mutun yace zai mana antipati to ko har ka fita wannan tafiyar ba ta wasa bace kana ganin da muka tara miliyoyin al'umma a jihar Kano akai taro lafiya a gama lafiya mu dawo da yan bankaura jihar Kano wannan ƙarya ne
5: muna kira da kungiyoyinmu da magoya bayan mu local government 44 a tsaya da tallan bola Ahmad Tinubu an mana kankara wallahi sai mun yi na rodi mai girma gwamna jami'an nan tana da gagaruman matsala idan ba a yi mana abin da ran mu yake so ba bakin faranti zamu tattake shi bayan ya gashi mu watsar
6: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake ku sauraro alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi sunana ba Salisu Soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu shugaban jam'iyyar APC mai mulki ta kasa Farfesa Nantawe Goshwayel wadda yayi zazzafan martani ga dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi biyo bayan kalaman da yayi a baya bayan nan cewa shine wanda ya lashe zaben shugabancin kasa a shekarar 2023 da ta gabata amma akai masa magudi aka sanar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu matakin da yace yanzu dai an sha su ya warke domin kuwa ba za su sake zira ido a sake yi musu kaci ba

0: baka ci baku makaci a zaben shekarar 2027 da ke tafi za su zo da sabbin tsare-tsaren da za su hana sake yi musu magudi a wannan karo amma cikin martanin da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa ta bakin mashawarcin sa kan yada labarai a Bimbola Tuki ya fitar ya shaida cewa ko kusa ko alama waɗancan kalamai da Peter Obin yayi babu ƙanshin gaskiya a cikin su domin kuwa wai babu ta inda ya lashe zaben shekarar 2023 da ya gabata bila salima a cewar Abimbola da akwai jihohi da dama a wannan shiya ta arewa da Peter Obin ma ba shi da ejoji a rumfunan zabe bugu da kare kuma idan har ma shine ya lashe to zaman kanta ta kasa INEC bata sanar da shanmu ai a zaben 2020 shi ma mabiyin jam'iyyar APC Muhammad Idris Matashin dan Fansho ke shawartar sanata Rabi'u Musa Kwankwaso mataimaki ga Obi a takarar shugabancin kasar da yake yi da ya gaggauta komawa jam'iyyar tasu ta APC gudun wai kada yayi bawan bakanin a kokarin sa na sanyawa gwamna Abba Kabir Yusuf rigar kariya kan wasu kalamai da Kwankwason yayi a kansa a baya-bayan nan
1: Naji mai girma Rabi Musa Kwankwaso yana cewar mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ba amanar mutanen Kano ita ba amanar Kwankwaso wannan abu sai na duk yanda mutun ya kai da dalle-dalle idan gaskiya ta zo za a fade ta to kaga tun daga nan ya kamata a ce in duniya da gaskiya ka daina adawa da Abba domin ai in baka manta ba da aka zaba Abba bai yi musun cewar ka taimake shi ba amma abinda zaka gane da Alkurani ba ka ranzar da Abba kuma da sunan jihar Kano domin babu sunan Kwankwaso a cikin tsarin mulkin Najeriya so ya wajena ai abba yayi halacci da Allah ya taimake shi ma ya girmama rantsuwar da yayi da Alkur'ani bai ci amana jihar Kano ba jihar Kano ita ce farilla
2: to amma ai magana ake ta doran abin da ya kawo shi da manufofin ita Kwankwasiyar ko
1: da Kwankwasiya da Kano wacce ce farilla na biyu Alkur'anin da abba ya rantsi da shi zai kare al'ummar jihar Kano da mutuncin su da dukiyar su shi zai bari ibu wani mutum nan ma ba akwai matsala domin ni nayi imanin idan abba ya bi Alkur'ani wallahi duk da zaka gina wa Abba wallahi alqur'ani zai kare shi amma idan Abba ya saki ran zuwa ta alqur'ani duk wanda zai bi dan alqur'ani ibiyo shi wannan mutum ba zai iya kare shi ba abinda nake kira ga mai girma Kwankwaso ka daina zuwa yake waye ka fito fili duk duniya masu hankali sun gane Bolatin da kake yi ranga da dai har ma ana zargin cewar ka karbi biliyan 5 domin ka taimaki Bolatin bu in ma baka fito fili ba lokaci zai kure maka domin shi kansa wanda kake raka a fita ubu gashi can naji shi yana cewa ba a gayyace shi
2: ko kuke wannan zatunubin yake
1: Aba ido ba mu duba ai san wannan ni shawara da nake bashi ita ce ka dawo APC domin abin da nake guje maka idan Peter Obi ya tafi can fa mutumin shugaban kasa aka bashi to ba in sun kaba gwamnati kai ka san tsakaninku da Atiku babu aminci ba za su yi gwamnati da kai ba saboda ka daina yi a koye ka zo mu tafi kawai
0: Kalaman na Muhammad Idris Matashin dan Fansho sun zo ne a daidai lokacin da daraktan yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Sanata Abdulaziz Yari ke aikewa abokanan karawar Tinubun wani kalubale na siyasa da yace gaba dayansu babu wanda ke da kashi 10 cikin 100 ta fuskar gogewa da nagartar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubun ke da su adan haka ne ma yake cewa suna da damar da za su gwada kwanji da shugaban kasar a wannan zabe da ke tafi amma dai yace su kwanda sanin cewa za su yi duk mai yuwa wajen ganin jam'iyyar APC ta sake lashe zaben shekarar 2027 da ke tafi kuma duk da wannan bugun kirjin da kusoshi game da mabiya jam'iyyar APC ke yi kan wannan zabe da ke tafi bata hana yan hamayya ci gaba da wasa wukar su ta siyasa ba domin ganin su ma sun kauda ita a zaben da ke tafi domin kuwa daga yankin karamar hukumar Kumbotso mun ji wadan takarar majalisar tarayya a yankin karkashin inuwar jam'iyyar ADC Honorable Hassan Iliyasu Adamu na fayyace irin kudurorin da yake da su ga al'ummar yankin mutakar suka zabe shi ya zamo wakilin nasa a wannan karo
3: zai kasananta shafa wasu wurare da dama a wannan karamar kuma tamu da wurare da suke kaurewa saboda ruwa da sauran abubuwa wasu makafartunmu ma suna samun wannan matsalar saboda babu hanyoyin ruwa da ya kamata a ce sun samu dan cewa

0: ruwan ya zo ba zai dinga fadawa yana shiga cikin magabatu suna fadawa ba. Nan medili zaki je ga saboda ruwan jima da ke bi ta wurin. Zaka je ka tarda wurin nan bakin gani yana shiga yana taba gidajen mutane zaki ga mutanen wurin ma lafiyarsu ma zaki ga taban banda sauran mutane saboda cutarwa da wannan abu yake musu. Don Allah ya ba mu nasara a wannan zamu wato hada karfi da majalisa wajen kawo musu ziyara ta musamman don a duba yanayin wurin saboda akwai wata ma'aikata ta ecological da wata ita abin take kula da cikin bangaren harkar nan. Zamu hada kai da su don mu ga cewa an kawo wani sauyi a wannan yankin da abin ya shafa. Amma hukumar kuma ta yi girman da yake ya kamata ce muna da asibiti babba ba sai sun tashi su tafi asibitin Murtala ba ko sun tafi asibitin Malam Aminu sai kuma harkar ilimi. Makaranta kawai ta rige mana a kuma zai ce Sa'ad Tirim. To akwai makarantun da muke so mu ƙara asassa su a ƙaramar hukumar tamu saboda ƴaƴanmu wanda suka yi karatu su samu su je su ci gaba da karatunsu ba tare da an sami tsangwama ba ko kuma tsaiko haka karatu. Matasa musamman dogaro da kai samun matasa aikin da mata wanda za su samu dogaro kansu kafin ma ya gama karatu za mu dinga ɗibansu muna kai su ana koya masa sana'o'i da dogaro da kai ko da yaro ya gama karatunsa ya san inda za shi. Wannan kuma shi ne abin da yake damun mu a ƙaramar hukumar shi yasa za ku ga abubuwa suna faruwa rashin aikin ya yi yawa da kuma rashin tsaro wanda shi ma muna so lallai ya zama cewar an ƙara assasa harkar tsaro a ƙaramar hukumar nan inda halima mun soji za mu sa a kawo ya zama cewa kamar da muke da bariki na mufon a fan shekara da ga nan wurin ya zauna lafiya amma rashin wannan wurin yanzu za ku ga cewa abubuwan da suke faruwa a nan yankin na wannan bangaren abin ya yi yawa sakamakon babu tsaro babu kulawa ta musamman. To wannan ma insha Allah za mu bai da hankali mu tabbatar cewa an inganta wannan tsarin.
1: Ko da Honorable Hussaini Ilyasa Adamu dan takarar majalisar tarayya a ƙaramar hukumar Kumbotsa a jam'iyyar ADC ke yi wa al'ummar yankin wannan albishir wadda suka zaɓe shi a wannan zaɓe da ke tafe shi kuwa takwaransa da ke takarar majalisar tarayyar a wannan yanki na Kumbotsa ƙarƙashin inuwar PDP. Ahmad Mefaz shigowa ya yana warwara kan wani yarfa da ya ce da nufin watsawa
2: wani ƙasa samu wata baiwar Allah aka sa ta kafa hotuna na bidiyo tana cewa tana bi na kuɗi kusan naira miliyan 2 har an bata ma wani abu a ciki ba a cika mata ba. Nayi na haɗu da yarinyar nan ta ki bari mu haɗu na kai ta Naptek sun kira ta kusan minti 25 ana mata waya ta zo ma ta karɓi kuɗin ta ki ta zo. Shari'a kotu na neman ta da sammaci ta ki ta yadda ta gana a bata sammaci. To me zai hana wannan baiwar Allah idan har kuɗin nan tana bi na da gaske ta zo gaban hukuma? Ai ina gani ba wanda ya karfin hukuma. To ya kamata a ce idan har da gaske take sai ta ansa kiran hukuma domin ta zo ta karbi wannan kuɗi da take kilemin. Sannan kuma damfara da ta ce an yi mata mu'amala dama tana zama damfara? To damfaran nan da ta faɗa nan ma zan karbi ni kuma haƙƙina na san ba zan taɓa bari ba sakamakon ina da iyali ina da dangi kuma ina da mutunci a idan mutane kuma ina da masoya dan haka masoya na ba za su yadda ba dangi na ba za su yadda ba iyali na ma ba za su yadda da wannan ba koda ni na ci na ba. Wannan yarfa ne na siyasa dudan a dakile ni ba ni ba ma waɗanda suka haife ni a siyasa har gobe gashi nan muna gani ana musu kala-kala dan haka ina so ta sani in dan siyasan ne ya sa ta haka ba zai hana ni nasara ba idan Allah ya rubuta ni ne kuma haka ba zai bani tsoro ba tun daga nan na fito a bidiyo nayi na fito a audio nayi ta fito mu je gaban hukuma ta faɗi inda take bi na wannan kuɗi amma kuyen da take tana bata min suna wallahi ba zan taba yadda da haka ba ta zo ta rantsa da alkur'ani tana bi na wannan kuɗi a ba kuɗinta ni kuma na nemi haƙƙina na ɓata min suna da ta yi a duniya.
1: Honorable Gambo Ahmad Mefaz kenan dan takarar majalisar tarayya a ƙaramar hukumar Kumbotsa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Daga ƙaramar hukumar Nasarawa ma baƙuncin Muhammad Isiyaku Beci Wura Ɓagga Bafulatanin Bakwankwashe muka karɓa wanda shi kuma ke bangajiya ga tawagar 'yan takararsu na majalisar tarayya da na ja a jam'iyyar NDC bisa wata ziyara da suka kawo musu a yayin wasan sada zumunci da suka yi a wannan yanki.
3: Dan majalisar mu na jiha da Mustapha Alkasin Dan Hajiya wanda muke sa rai in Allah da 2027 zai zama dan majalisar karamar hukumar Nasara a tarayya ba dan komai ba saboda wannan na kai mun gaji da shi Mustapha Alkasin Dan Hajiya da ya jawo tawagajiya a ƙarƙashin jagorancin mu ƴan kaba Super Cup da aka tsara ina taya su godiya da kuma bangajiya da tawaga gidan dan majalisar namu na jiha shine Imbi Aliyu kai ne jiya kai ne yau gobe in kai zamu insha Allah a karamar hukumar Nasarawa
4: amma kuma su ce ai ya gaza ba za su kara da ba saba zagaye ne
3: dama haka rayuwa take a in zaka tare mutum 1000 in Allah ya taimaka kana da 700 dan mutum 300 sun ce ba sa yin ka nan ma nasara ce mu a jahar Kano ba wanda zamu yi sai kuma Abdulsalamu Dan Gwarzo a NDC insha Allah mu ne makafi na engineer da Tarabi Musa Kwankwaso in yace mu yi gabas zamu yi in yace

0: daga jam'iyyar ta APC wanda shi kuma ke yin warwara game da matsayar da suka dauka na tutsin da yace za su yi wa jam'iyyar APC a wannan zabe da ke tafe tunda wai ta yi musu kankara na siyasa
1: magana da muke yi akan AA Zaura ba fa shi ya turo mu mu nema masa mukami ko makoma ba a'a zaluntar sa da aka yi da cin amanar sa da jam'iyyar APC ta ci shi yasa muka fito muke cewa wannan harkar ba za mu yi ta 100% ba saboda me AA Zaura shine ya rike jam'iyyar nan ya rike ƴan jam'iyya amma saboda tsabar san rai da san zuciya irin na jagororin jam'iyyar APC kawai rana tsaka aka turo aka ce wai daga sama a dauki takarar nan a ba wani kawai mutun hakurin ba gaira ba dalili kawai sai bebi koko da kosai sai yazo ya ce wai ai daga sama kasa ba za a yi daga sama har kasa ba muna kira da kungiyoyin mu da magoya bayan mu local government 44 a tsaya da tallan Bola Ahmed Tinubu sai mun ga makoman mai gidan mu AA Zaura idan ba haka ba an mana kankara wallahi sai mun yi na rodi
2: ku me yasa ba za ku fice ku bar masa jam'iyyar batun da kun ce ba za ku yi daga sama har kasa ba
1: ai gwanda ka hadi da masoyi da ka ci zabe da maki mu tafi a haka sun mana abin da suke so kuma ku jira Allah ya sa ba ku kuke zaben kanku ba mu ne dai talakawon muke zabe za ku gani a kwariyar shanku yadda kuka yi mana an gino harka ta taimakon talaka Zaura shine motocin kwana kwana ya siya ya ba gwamnati lafiya a kai magani madara a sai a ba jariran da iyayensu ba sa iya shayar da su kawai an gino tsarin talaka saboda ku kun gina akan jari hujja ba ku san talaka yayi walwala kawai aka dauki takara aka yi wani gurin da ita to ga mu ga ku ga talaka Allah kai mu januwara za ku ga abin da muke gaya muku me girma gwamna jam'iyyar nan tana da gagaruman matsala idan ba a yi mana abin da ran mu yake so ba bakin faranti za mu tattake shi za mu yayyaga shi mu watsar
0: SA Ibrahim Bakaki mai gora kenan daga jam'iyyar APC to gabanin mu na dai tabarmar shirin muna amfani da wannan dama wajen mika sakon ta'aziyar mu gama abocin wannan shiri Abdullahi mai kana Zara wanda ya rashin mahaifiyarsa a wannan rana ta Juma'a kazalika shi ma shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Lawan Laju Makabo muna taya shi alhinin rashin mai ɗakin sa da yayi duka muna addu'a da fatan Ilahu ya ji kansu da rahama ya kyauta namu zuwan idan mu ma lokacin namu yayi Abdullahi Muhammad Wali shike jagorantar shirin sai Bashir Alali Abbas Salis soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun karshen mako lafiya
3: Tala tushen birni ta gogarma alzaki alfagen fama wani ba alsani ma dakin gini jajirtaccen wakilin al'ummar karamar hukumar dala a zauren majalisar wakilai ta tarayya al'ummar karamar hukumar dala kun shaida irin managartan ayyukan alkhairi da wani ba alsani ma dakin gini ya kawo muku tun daga fannin gina makarantu da samar musu da kayayyakin koyo da koyarwa da gina asibitoci da samar da matasa ayyukan yi a manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da samar da matasan karamar hukumar dala manyan kudade na jari daga shirye-shiryen gwamnatin tarayya da a karkarin cirwan sha a karamar hukumar dala inda aka samar da manyan rijiyoyi masu amfani da hasken rana gina hanyoyi laina da sanya musu fitilu masu aiki da hasken rana da bai matasa scholarship a makarantun gwamnatin tarayya da na jaha da kuma masu zaman kansu wanda dukkan daliban da yake daukar nauyin su tun daga farko har su kammala makaranta shi yake biyan kudin makarantar sannan ya raba motoci ya raba babura cakunan dinki friza ga mata da sauran kayayyaki da kudi domin tallafi na dogaro da kai a tsakanin al'ummar karamar hukumar dala ya raba gidaje ya raba kujerun aikin hajji da na umara waɗannan managartan ayyukan ya sanya al'ummar karamar hukumar dala suka lashe takobin sake zabar wannan ba alsani ba dakin gini a jam'iyyar APC a 2027 domin yayi an gani an shaida al'ummar karamar hukumar dala Hausa sun ce da sabon gini gwamma yabe a tabbatar da wannan ba alsani ma dakin gini domin ɗorewar cigaban ayyukan alkhairi da yake samar muku wannan sako ne daga ɗaliban da wannan ba alsani ma dakin gini ya dauki nauyin